Hala, Socho 5 na po ng umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paborito istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na mabalot sa ating lipunan. Thank God it's Friday, DGIF. Ngayon ay araw ng Biyernes, October 2, 2026, ikalawang araw na ng ikatlo o ng ikaapat na pang quarter ng 2026. Third quarter na tayo. Third quarter. Isipin mo yun. 29, 59, 79, plus 5, 84 days! 84 days na lang! Pasko na po! Kita nyo nga naman kung gaano kabilis ang panahon, ano? 84 days na lang, Pasko na! Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Upo si Ira Panganiban. At ito po ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Habagat, posibleng matapos na sa unang linggo ng Oktubre, next week yan. Papasok ng transition period ng mga isa o dalawang linggo. Tapos amihan na. Ano ba yung amihan? Amihan yung taglamig, yung tuyo at malamig na hangin. Ibig sabihin, mas-mas na, Christmas na. Tatlong rehiyon minomonitor sa banta ng El Nino ayon sa Office of Civil Defense. Pagbasura ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa voting threshold, iginagalang ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacanang. Voting rules ng impeachment court, constitutionally bulletproof, sabi ng spokesman ng impeachment court. Pagalis bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara, hiniling daw ni Senador Antonio Trillanes, siya daw ang nag-request. Nasisinungalingan ng Senado yan. Tampina sa BIR, bangko at insurance executives, inaprubahan ng impeachment court. AMLAC chief haharap sa impeachment trial sa Lunes, October 5. Congressman Benny Abante, pinagtanggol sa pag-idlip sa impeachment trial. Hindi naman daw nag-iidlip, meron lang sinisilip. Police official Gracioso sumailalim sa ikalawang lie detector test sa NBI. Interior Secretary John Vic Remulla hinamon si Velasco, umuwi ka, harapin ang aligasyon. Bakit lagi ka nalang naghahamon? Bakit hindi mo hintay umuwi? Bakit nagbabakasyon? Kung ako rin na nagbabakasyon eh, tapos sasampahan niyo ako ng kaso, di tatapusin ko yung bakasyon ko. Diba? 19 na ride-hailing firm sinita ng LTFRB dahil sa fare increase. At no contact apprehension policy muling ipatutupad sa ilang lungsod sa Metro Manila simula sa Lunes, October 5. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakagawian,

Unahin natin yung mga kaibigan natin, ha? Yung mga kaibigan natin nag-good morning. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Sabi ni Mark Mallorca, sinabihan ni Tulpo ang prosecution na huwag nang magsalang ng mga walang kwentang testigo dahil nasasayang ang oras nila. Sumunod naman agad ang prosecution at hindi na isasalang si Trillanes. Salbahe ka, Mark Mallorca. Randy Artiaga Santisas, listening. Ah, good morning, Randy. Ah, thank you. Rekorasyon, magandang umaga, Sir Ira, sa mga listeners nitong morning reports ng Radyo Bandido. Good morning, Rekorasyon. Thank you, ha? Thank you. Ferdinand Enriquez, good morning po, Sir Ira. Happy weekend. Happy weekend, TGIF. Thank God it's Friday. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Ira P. Good morning. Good morning, Mercy. Si Maria Garcia, si Mayet, nanonood galing sa Sydney, Australia. Ha? Si Mercy Fernandez Narciso, always watching. Alam ko yan, Mercy. Alam ko yan. Maraming salamat, ha? Si Roxanne Costo, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne! Good morning sa'yo! Si Kimura Dolores, happy Friday morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape, lots love and smiles mula sa Japan! Eh, dyan sa Japan, gusto kong tumira dyan, eh. Diba? Kaya lang, gusto kong tumira dyan pag may pera na ako pang retire. Roxanne Costo, ganda umaga din po sa Mami Dang ni Sir Ira. Good morning, Roxanne, and thank you. Marie Garcia, si Mayet, good day, paring Ira and maring Dang. Good day, Mayet. Carlito E. Cabiles, good morning, Sir Idol. TGIF na naman, oo nga. October 2 na. Shirley Uy Ang, good morning, Sir Ira. Kape-kape, almusal. Salamat, Shirley Uy Ang. Kimura Dolores, ingit si John Vic Group Airport kay Velasco. Naudlot kasi ang biyahe sa Europe. Pinakapag-France. Kasi hindi naman daw niya makukuha si Zaldico. Peter Nicolevis Rasputin, good. Thank God it's Friday umaga, Boss Idol Ira. Plus all solid ka-MRP, ka-DGRJ, ka-Bandidos. Ganda umaga, Pedro. Si Gene Abantao, good morning, Sir Ira. Good morning, Gene. Si Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Rekurasyon ng makita ni Trililing si Mayor Baste na wala ang kaangasan ni self-proclaimed matapang nang makita niya si Malapanisher Guy, kaya biglang atras at sa star witness umurong ang pikoy niya. Pikoy? Para ba yung Barrero? Shirley Uyang, Trillanes, okatokat sa mga lawyers ni BP. Si Mark Mallorca, si Trillanes ay parang isang lalaki na panay ang yabang kung gaano siya kagaling sa kama, pero pagdating sa aktwal na aksyon, hindi ko na itutuloy yan. Pumunta na tayo, alas 8:12 na. Pumunta na tayo sa ating taya ng panahon. Dahil tama yung sabi ni Tita Carmen, ha? Ha? At ni Kuya James, maubusan tayo ng oras. Good morning, Tita Carmen. Good morning, Kuya James. Weather report. Ang throw o sabsaban ng Tropical Storm Choy 1 ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Choy 1 ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. May 2,475 kilometro sa silangang bahagi ng Central Luzon at nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 75 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 115 kilometro kada oras. Bumabaybay ang nasabing tropical cyclone pakanluran, hilagang kanluran ng bansa sa bilis na 10 kilometro kada oras. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at tidlat, dala ng tro o sabsaban ng Choy 1 ang mararanasan sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malakas na pag-ulan. Makakulimlim naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at tidlat ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas dahil pa rin sa tro o sabsaban ng Choy 1. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bahagya maulap, hanggang maulap na kalangitan naman, may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dala ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtamang hangin mula hilagang silangan, pahilagang kanluran ang maaasahan sa Luzon at Visayas na magdudulot ng malumanay hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan na aabot ng 0.6 hanggang 1.2 meters ang taas. Sa Mindanao, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa hilagang kanluran, pakanluran na magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon
naaabot ng 0.6 hanggang 1.2 meters na taas sa mga baybayin. Ang araw ay sumikat kanina, eto na. Alas 5:46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5:45 ng gabi. Lamang na ng isang minuto ang dilim sa liwanag. Mas mahaba ng dilim kesa sa liwanag. Nang 1 minute. Kasi lumabas ang haring araw kanina, 5:46. Oh, kulang ng isang minuto. Lulubog kasi siya mamayang 5:45. Lamang na ng 1 minute ang dilim sa liwanag. Ewan ko kung ano nyo dyan, di ba? Pero lamang na, di ba? Si Alvin and Tintin Reyes, di matulak, nanonood. Have an awesome weekend, Ira. Sabi ni Tintin, good morning, Tintin. Kumusta kayo dyan sa New Zealand? Baka dumalaw kami dyan. Menchime, Friday, good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchime. Si Mami Dang, nanonood. Magbe-birthday to next year. Maganda kayo ng mga regalo ninyo, ha? Inaasahan naman magtatapos ang Southwest Monsoon o habagat sa unang linggo ng Oktubre ayon sa PAGASA. Ayon kay Weather Specialist Leanne Loreto, susundan ito ng transition period bago magsimula ang Northeast Monsoon o hanging amihan na posibleng dumating sa huling bahagi ng buwan. Sabi sa inyo, mga 2 weeks eh. Gayunman, sinabi ni Loreto na maaaring hindi kaanong malamig ang temperatura dahil sa umiiral na El Nino. Isa hanggang dalawang tropical cyclone naman na maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Oktubre. Batay sa historical data, mas mataas ang posibilidad na mag-landfall ang mga ito sa Luzon o Visayas. Maaari rin makaapekto sa bansa ngayong buwan ng Intertropical Convergence Zone, Easterlies at Low Pressure Areas. Ayon sa PAGASA, maaaring maapektuhan ng kasalukuyang El Nino ang dalasa at kilos sa mga weather system at tropical cyclone. Si Mark Mallorca, kahit ano pa sabihin ni Trillanes sa presko niya, hindi na maaalis ang katotohanan na haw-shaw siya. Si Julian Trenta, magandang Munggo Friday sa lahat. Eto ha, magtitimpla lang ako ng kape. Okay, magtimpla ka ng kape para mabulunan ka na naman. Mahigpit namang minomonitor ng Office of Civil Defense ang Caraga, Calabarzon at Cagayan Valley dahil sa banta ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026. Ayon sa Office of Civil Defense spokesperson Vicente Gregorio Tomas, umabot na sa halos 304,000 katao ang apektado sa tatlong rehiyon, kabilang ang mahigit 256,000 sa Caraga, mahigit 47,500 sa Cagayan Valley at 111 sa Calabarzon. Ayon sa PAGASA, maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o Hunyo. Tinatayang nasa 40 lalawigan na makakaranas ng mas kaunting ulan na maaaring umabot sa 80 pagsapit ng Enero ng 2027. Inaasahan ding tataas ang temperatura mula minimum na 3 degrees Celsius hanggang 38.7 degrees Celsius. Sinabi ni Tomas na nakahanda na ang mga lokal na pamahalaan at pinaigting ang monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan dahil sa banta ng matagal na tagtuyot, hinimok ng Office of Civil Defense ang publiko na magtipid sa tubig at mag-imbak nito kapag umuulan. Ito na yung mga balita natin. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, October na Sir Ira. Morning MRP, morning. Morning, hi, Ms. Amoya Bernante. Si Rico Rasyon, sabi ni Rico Rasyon, si Pinky Daldal ay ayaw maniwala sa sinabi ni Vince Dizon na walang ghost project sa Taguig para iginigiit ni Pinky na ayusin daw ang pag-inspeksyon. Eh, Pinky, wala nga eh. Anong gawin natin ng ghost project? Si Alvin at Tintin Reyes, di matulak kayo nanonood. Nood lang kayo. Okay nga, alis. Ang exchange rate natin ngayong umaga... At kunin natin ng real-time. Real-time, as always, ang exchange rate. Kung magkano ang palitan ng piso sa minutong ito. Itong ngayon, nagbo-broadcast tayo. Kinukuha natin yan sa internet. Ha? Sabi ng internet, ang halaga na isang dolyar, 62 pesos and 81 centavos. O yan ha, 62 pesos and 81 centavos ang halaga ng isang dolyar. Kung magpapalit kayo ng piso, bahala na kayo. Ako, hintayin kong mabawasan ng piso man lang. Baka tipid man lang ako ng 1,000 piso, so ipadadala ko. Di ba?
sayang din yun. Sayang din yun. Pero biro, sayang din yun. Sayang din yun. Samantala, ang inaasahan next week na adjustment ng fuel prices. Ha? Usually, binabanggit na natin to. Hanggang next week ito eh. Hanggang October 5. Diba? Wala. Wala eh, 28 to 30. Walang pinapakitang oil price adjustment ng October 5. October 6. May fuel price adjustment ba ng October 6? Ito, estimated. For October 6. Tignan natin kung ano yung estimated fuel price adjustment for October 6. October 6, di ba? October 6. Sabi ni Mami Dang, Mel and Narge Bardos are watching. Mel and Narge Bardos, magandang panonood. Belated happy birthday sa iyo, Mel Bardos. Nung September 29 pala, birthday mo. Di ka man lang nagparamdam. Ah, hindi. Andiyan ka pala sa ano, sa Seattle. Malayo ka nga pala. Asa Seattle ka? Diba? Asa Seattle. Happy birthday, Mel Bardos! Andi! Pagdating ko dyan, pwede na akong tumama! Ang inaasahan nating adjustment ng produktong petrolyo next week, ano? Inaasahan natin ang gasolina tataas ng 29 centimos kada litro. Ang diesel, bababa ng 1.55 kada litro. Ang kerosina, bababa ng 3 sentimos kada litro. Yan yung estimated based on MOPS, Means of Platts of Singapore, trading itong nakaraang 4 na araw. Inaasahang magbabago pa ito ngayong araw, pero sa Lunes, inaasahang magbabago pa to, depende sa magiging trading sa MOPS today. Pero for now, ang inaasahan, at maaaring malamang dito sa price range na ito, ang inaasahan, ang gasolina ay tataas ng 29 centimos kada litro, ang diesel ay bababa ng 1.55 pesos kada litro, at ang kerosina ay bababa ng 3 centimos kada litro. Yan yung target adjustment for next week.

0: alam na natin yan. O, tuloy na tayo ngayon doon sa mga totoong balitaan. Sabi ni Rico Rocion, napikan na tuloy si Senador Roughly Tulpok. Kaya nasabi niya ang mga palpak daw, ang mga presentation nila, may natutulog daw, may pa-cute pa. Si Roughly, di ba yun ang type mo, Mr. Witness? Gaano ba kalaki-laki ang barrel ni VP? In the other side, tumama ka ngayon. Si Rico Rocion talaga, oh. Alas 8:22 na po ng umaga. Sabi ni Julio M. Trenta, kaya naman wag niyong kasarin si the greatest Philippine Senator of all time, Antonio Trillanes IV. Kaya hindi siya nakadalo ay nagsaing muna ng kanin. Ay, este, naghahanda lang. Salbahe, Julio M. Trenta. Kinagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote na kailangan para sa conviction impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na malamang na nakita ng Korte Suprema ang kakulangan ng legal standing ng mga petitioners at kapos sa personal o legal na interes para dalhin ang kaso. Ibinasura ng Korte Suprema mga petisyon kumukwestiyon sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, procedural grounds, hindi merits. Procedural ang dahilan ng pagbasura kabilang ang kawalan umano ng standing ng mga petitioner kasi hindi naman kayo mga senador, hindi naman kayo kasali sa kaso, hindi naman kayo kinasuhan, hindi naman kayo magja-judge at hindi naman kayo ang nagsamparang kaso. Diba? So kawalan ng umano ng standing ng mga petitioner at pagiging premature ng mga inihain nilang kaso, hindi pa po ginagamit yung threshold. Kaya hindi pa po pwede sabihin yun yung legal. Dahil dito, hindi na tinalakay ng korte ang mga substantive issues na nakapaloob sa mga petisyon, kabilang ang mga argumento hinggil sa itinakdang bilang ng boto para sa conviction, inilabas ang desisyon habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Duterte sa Senado na nagsisilbing impeachment court. Boyd Beltran, good PM po, Sir Ira. Gabi ba kung nasaan ka, Boyd? Julio M. Trenta, grabe, 150 rollback sa diesel, as in wow. Ayan ka na naman. Ibinasura naman ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay ng petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte dahil constitutionally bulletproof ang ruling ng impeachment court. Ito ang sabi ni Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court, sa pagbasura sa petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, Bertene Bert Causing, at Attorney Ernesto Francisco dahil sa procedural grounds. Specifically, lack of standing and prematurity. Tinawag na tingol na decisive action ang ginawa ng Korte Suprema na pawang effectively confirms the interpretation. Hindi. Hindi ganun yun. Sinasabi ni Tungol, kinukumpirma ng Supreme Court ang interpretation at proceedings. Hindi. Kaya binasura dahil, hindi dahil sa merit, kundi dahil sa procedure. Hindi kayo constitutionally bulletproof. Hindi ganun yun. Hindi naman ganun yun. Procedure, hindi merit ng pinagano. Mamaya, mauubos na naman oras ko kapapaliwanag. Yung mga kinukot natin sa balita, hindi muna natin pag-aralan yung kung tayo gumawa ng balita. Wala nang ganun ngayon, ano? Kung ano lang yung lumabas sa bukha nga ng source, ibabalita natin ng hindi. Binobobo natin yung mga nakikinig sa balita. Ba't ganun? Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na siya mismo ang humiling kay lead prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigong iaharap sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Trillanes na hiniling niyang bawiin ang kanyang pangalan upang maibsan ang pressure na nararanasan ng prosecution panel. Kinman sinabi niya ilalahad niya sa isang press conference ngayong araw ang lahat ng mga bagay na dapat sana niya iharap at ilalabas sa impeachment trial. Bago mag-launch break ang impeachment trial, kinumpirma ni Luistro sa Senate Impeachment Court na hindi na nila iharap si Trillanes bilang testigo para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Saklaw ng Article 2 ang mga aligasyon ng unexplained wealth at kabiguang ideklara ito sa salae ni Duterte. Hindi malinaw kung anong pressure ang tinutukoy ni Trillanes. Ilang netizens kabilang ang blogger at abogado na si Jesus Falquez ang nagsabi, may taong tutol sa kanya. Di ba alin na yun? Napansin pa natin yung taong yun. Matagal na sinabi ni Trillanes na may mga bank accounts si Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya, kabilang ang kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte na hindi umano idineklara sa SALN. Noong April 22, iniharap si Trillanes bilang resource person sa confirmatory hearing na House Committee on Justice kung saan naglahad siya ng ilang bank account. Si Trillanes ay nakita sa Senado noong Martes, dumalo siya sa paglilitis at pinanood ang testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Noon din niya na desisyonan na hindi na siya magwi-witness. Ito sagot ng impeachment court. Impeachment court, pinabulaanan na pinigilan ni presiding officer Chief Escudero na sumalang sa witness stand si Trillanes. Dine-deny nila. Hindi daw si Trillanes ang nagsabing ayaw na niya. Okay na. Basta, ito ulat ni Jojo Sika. Jojo, good morning.
1: Pinabulaanan ng Senate Impeachment Court na mismo si Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pumipigil sa pagsalang sa witness stand ni dating Senador Antonio Trillanes de Porta. Sabi ni impeachment spokesperson ito ni Reggie Tonggol, ang mga ganitong payag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng kwento, pero ang mahirap ay patunayan ang ginawang kwento. May paalala pa at babala si Tonggol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, lalo na sa mga abogado.
2: And alam natin na yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado nakabantay dyan sa impeachment proceedings na yan. Inaprubahan naman ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na magpalabas sa subpoena sa ilang kinatawan ng bank at insurance companies kabilang sa Bureau of Internal Revenue para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hiniling ito matapos ihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbil Luistro na hindi naiarap si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi din ng prosekusyon na ihaharap din sa impeachment court si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Benventura ngayong araw sa kahilingan ng prosekusyon kabilang sa ipatatawag sa impeachment court ang kinatawan ng bangko ng mga bangkong Land Bank, Asian United Bank, Philippine Savings Bank, Metro Bank, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at Banco de Oro. Sa mga insurance company niches naman ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life Insurance, BPI Life, BDO Securities at BDO Life. Kalaunan inaprubahan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero ang kahilingan ng prosecution para sa paglilitis sa October 5 at 6. Boyd Beltran, the star witness, jingle boy. Rayomi, palpak daw ang mga witness, lalo naman yung mga senator, lalo na yung magkatabi sa itaas. Yung kata naman ni. Ay, Ms. Amoya Bernate, Sir Ira, dalawang Duterte na pinapasikat nila, BP Sara at Mayor Baste. Baka nga Duterte President, Duterte Vice President, si Baste ang laman ng social media ngayon. Well, wala pa tayong local data na nagsasabing pag marami kang followers sa Facebook, eh mananalo kang politiko. Masyadong kukonti yung data. Magbabalikan yung Morning Report Pilipinas pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:31 na po ng umaga.

Alas 8.34 na po ng umaga. Nagbabalik inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po ang bell button para ma-remind kayo na mayroon na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Alas 8.35 na po ng umaga, ngayong araw ng Biyernes, October 2, 2026. Kanina sinasabi ni Attorney Reginald Tungol na bulletproof yung naging desisyon ng impeachment court kung sa voting threshold dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sinabing ko lang, ano, para lang dun sa mga... gusto nyo lang maintindihan, papaliwanag ko lang, kung bakit hindi totoo yun. Number one, ang dinesisyonan ng Supreme Court ay yung procedural issue. Sino ang nagdemanda? Tama ba yung oras ng demanda? Sino ang nagdemanda? Si Vince Rodriguez.

hearing para magtanong sa Korte Suprema tungkol sa kaso. Dahil hindi ka kasali, you do not stand to benefit anything. Yun yung sinasabi doon. Wala kang benepisyong makukuha. Sa madaling salita, meron ka lang, nanggugulo ka lang. Ayaw ng Korte Suprema ng mga nanggugulo lang. That's the first basis. Kaya binasura yung petisyon. Pangalawa, hindi pa po nagagamit yung threshold. Ano pinag-uusapan natin dito? Pinag-uusapan natin dito is, ibinaba yung two-thirds threshold kasi dun sa bilang ng mga senador na po pwedeng bumoto as per their understanding of the constitutional provision. Diba? Oh. So, sabi nung 13, ang pagkakaintindi namin sa all of those who are present. Ang sabi nung 6, ang pagkakaintindi na hindi kami sasali dyan. Kasi ang pagkakaintindi namin sa all is all means all. Ang sabi nung 4, hindi naman kami makapagsalita kasi pinakulong nyo kami o kaya nilabasan nyo kami ng warrant para arestuhin kami kaya nagtatago kami. Yung sabi nung 3. Yung 1 naman, hindi ako makakasagot kasi nandito ako sa ibang bansa, nagpapagamot ako eh. Ang sabi ni Chief Escudero, hindi, sinabi ko ng 16 is 16, all means all. So ang boto ko is 16. Ngayon, bakit sabi ng Korte Suprema, wala pa tayong kasong pagboboto? Kasi hindi pa natetesting. Kailangan umabot muna sa punto na gagamitin ng Senado yung voting threshold na pinagbotohan ng 13 sa 24 na senador, 'di ba? Bago mo padalhin sa Korte Suprema at sabihin, tanungin, tama ba itong ginawa ng Senado na nag-convict sila ng isang impeachable officer gamit lamang ang 14 na boto imbes na 16? Hindi po pwedeng pumunta sa korte at sabihin gagawin pa lang nila 'to, tama ba 'to? Walang ganoon. Maraming nag-a-argue na pwedeng prospective yung decision. Pero sa history ng Korte Suprema, wala akong prospective. Kailangan mayroong batas na nilabag bago mag-desisyon ng Korte Suprema. Ano naman ang didesisyonan ng Korte Suprema? Theoretical pa lang yung ginawa. Kung sabi, ang gusto sabihin ng Korte Suprema dyan, kung bumalik bigla yung 4. Biglang naging 16 ulit yung threshold. Biglang hindi naging 20 yung basehan. Kasi bumalik yung 4 bigla. Sige, isinugal ni Bato yung kalayaan niya, lumitaw siya doon on voting day. Sige, isinugal ni Loren Legarda yung kalusugan niya, dumating siya doon on voting day. Sige, isinugal nung 2 senador, ni Jinggoy tsaka ni Marcoleta yung kalayaan nila at tumakas sila at nag-attend sila sa Senado na hindi naman sila, sinasabi ko sa inyo, hindi sila pwedeng ang arestuhin habang nasa Senado sila. Hindi sila pwedeng gawin ng pulis. Hindi na mauulit yung ginawa nilang, sinubukan nilang gawin nung kay Bato. Magkakagulo na talaga noon. So, andun yung 4. Okay. Di pag nagkabotohan, andun yung 4. Di 16 pa rin ang threshold kasi kumpleto yung 24. Hindi pa nangyayari at baka hindi mangyari. So ayaw ang pangunahan ng Korte Suprema. Kaya hindi muna sila nagdesisyon. Pero hindi ibig sabihin yan, bulletproof na. Kasi baka pagdating noon, pagkatapos ng botohan, mag-file si Alan Peter Cayetano ng question sa Korte Suprema. Pwede na aksyonan. Bakit? Yung number one ground, na-fulfill na. Si Alan Peter Cayetano ay judge. Kahit hindi si Alan Cayetano, kahit si Sara Duterte mag-file sa Korte Suprema, party to the case na siya. Pwede na. Number two, nagawa na yung botohan. Kung dineclare ng guilty o not guilty si Sara, nagawa na yung botohan. Pwede nang questionin ngayon yung resulta at saka yung proseso kasi ginamit na. Yun ho yung sinasabi ng Korte Suprema, hindi bulletproof. I am calling on the impeachment court spokespeople. 'Di ba? Huwag namang 'di ba? Ipaliwanag natin sa tao yung naging proseso. 'Yung

minam mind condition natin sila na ganito na ilalabas para pag yun ang ginawa natin, okay na. Hindi ganoon. Hindi natin ine-educate yung taong bayan eh, di ba? Oy, lalo natin silang binobobo, which is not good. Diba? Una, Carlito Cabiles, unang-una na yung prosecution na nauuna na mag-mislead eh. Sabi ni Carlito Cabiles. Rekulasyon, itong si Trilling magaling gumawa ng scripts. Kung mag-direct siya ng fictional film at siya rin ang writer, tiyak magaling ang movie at malalagpasan pa niya ang How to Get Away with Murder. Sabi ni Rekulasyon yan. Sabi ni Roxanne Costa, in short po, huyo kayo sa Supreme Court. Oo, yun yun. Huyo kayo. Sino kayo? Dapat ang magsampan ng kaso, yung may kinalaman sa kaso. Actually, pinapaliwanag ko lang yung, hindi ko sinasabing hindi tama yung ginawa nila Attorney Vic. At saka ni nung kaibigan ko si Bertene Causing. Hindi ko sinasabing mali. Sinasabi ko is, sa mata ng Korte Suprema dun sa kanilang sagot, wala silang standing para dun sa kaso. Dahil, hindi sila party to the case. Ireyome, si Mark, natahimik na, safe na. Si Alan at Robin na lang ang papandayin ng tatlong bugog na Remulla at Matibag. Kailapan sila kaya doon sa damang kapatid na Cayetano. Masyado nilang dinikdik eh. Robin, lalo silang mahihirapan. Walang pakialam yun eh. E di, pakulong nyo. Nakulong na, di ba? E di, pakulong nyo ako. Nakulong na ako dati eh. Yun yung sagot ni Bino eh, di ba? Alas 8.43 na po ng umaga, nakatakdang tumistigo si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Berventura sa Lunes. Kaugnay na AMLAC records sa financial transactions ni Nasara Duterte at kanyang asawang si Attorney Maras Escarpio kabilang ang bank transactions at iba pang financial dealing sa mga nagdaang taon. Ayon kay Sison, kailangan ng depensa ng sapat na oras upang mapag-aralan ang 24 kahon ng mga dokumento na may kasamang 11 pahinang summary. Ipinagpaliban ng impeachment court hanggang Lunes ang testimonya ni Berventura. Magpapatuloy ang paglilitis alas 10 ng umaga sa Lunes. Paniliwanag ni House Prosecutor Akbayan Party List Representative Chel Jokno na hindi hadlang ang confidentiality rules ng Anti-Money Laundering Council sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court. Iginiti ito ni Jokno matapos silingin ng defense team ni Vice President Sara Duterte na ipagpaliban ang testimonya ng AMLAC official upang mapag-aralan muna ang mga dokumento at usapin sa confidentiality. Ayon kay Jokno, ipinagbabawal ng Section 8-A ng Anti-Money Laundering Act ang hindi autorisadong pagbubunyag ng AMLAC information, ngunit hindi nito hinaharangan ng lawful subpoena mula sa korte. Ginamit naman ni Defense Counsel Sheila Sison ang parehong probisyon matapos niyang banggitin na ang mga dokumentong isinimitin ni AMLAC Executive Director Ronel Benaventura ay may marka na strictly confidential. O ito, nananawagan naman ng wag fake news. Di ba? Nakiusap sa publiko si House Prosecution Panel Spokesperson Zia Adjong na pagbigyan na lamang si Manila Representative Benny Abante matapos itong mahuling natutulog ng 2 beses sa session hall habang isinasagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Adjong na normal lamang sa isang nagkakaedad na maging antukin ngunit hindi naman nangangahulugan na pabaya ito sa kanyang tungkulin. Paliwanag pa ni Adjong na wala umanong intensyon si Abante na insultuhin ng korte dahil ang importante niya ay dumadalo ito sa impeachment trial. Pagtulog ka ba, are you present? Sa classroom nung araw, pagkatulog ka, hindi ka present. Eh. Minamarkahan kang absent ni teacher, di ba? Sumailalim naman sa 2nd lie detector test si dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. sa NBI noong Miyerkules, September 30. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, voluntaryo sumailalim sa testing si Gracioso na 2 beses na niya sa NBI. Ani Matibag, ang proseso ay tumagal ng 3 oras o mula alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Iniimbestiga ng NBI ang sinabi ni Gracioso sa kanyang affidavit na naghatid siya ng mga bag ng cash kay Vice President Sara Duterte nang siya ay security aide pa ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Tinanggi naman ng mga opisyal sa epidabit ni Gracioso ang mga allegasyon nito. Nilapitan umano ni Gracioso ang NBI sa tulong ni Father Flavio Villanueva, pari na kilalang tumutulong sa pamilya ng mga biktima sa drug war ng Administrasyong Duterte. Inalam na NBI
Inaalam na ng NBI ang background ni Gracioso at sinusuri ang mga pahayag nito sa pamamagitan ng interview at iba pang investigative means. Para sa Supreme Court, ang resulta ng lie detector test ay hindi konklusibo at hindi tinatanggap na ebidensya ng pagsisinungaling o pagsasabi ng totoo. Ebidensya ng NBI, no? Lie detector test. 19 kopong-kopong pa nung sinabi ng mga korte na hindi tinatanggap ang lie detector test dahil hindi mapapagkatiwalaan to. Maraming ang maraming ang nakakalusot sa lie detector test kapag ka marunong at magaling . Tsaka bakit sipi mo, alam mong malamang makulong ka, pupunta ka sa NBI, sasabihin mong, ako, gumawa ako ng mali. Para kay Lord Velasco. Tapos pumunta ka pa sa pari na wala ka pangyarihan. Hindi ko ba alam? Di ba? Hindi ko na alam kung ano, di ba? Kasi magic, maraming dami ng magic. Ang dami na hindi ka panipaniwala . Ito pa isa. Kaibigan ko to . Kung ninong ni Robby kapatid nito . Pero hindi ko alam kung bakit ganito na siya ngayon . Inamo ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulla si dating House Speaker Lord Alan Velasco na umuwi sa Pilipinas sa tarapin ng aligasyon ng multibillion pisong cash delivery na kanyang dating security aide. Umalis ng bansa si Velasco ilang araw matapos salakayan ng NBI ang ilang property sa Valle Verde, Pasig City na iniuugnay sa kanya. Ayon sa NBI, dapat ay nakabalik na sa bansa si Velasco at kanyang asawa noong September 14, ngunit wala pa itong record na nakabalik na ang mag-asawa. Ang kumpirmang ramadong record na ahensya ay ang kanilang pagkalis ng bansa. Ayon ni Remulla, may bahay mag-asawa si Niseko na kilala bilang isang mamahaling vacation destination sa Japan. Ginit ni Remulla na dapat nang umuwi ang mag-asawa dahil patuloy na sumasailalim sa lie detector test si dating pulis Rodolfo Gracioso kaugnay na aligasyon nitong nagatid siya ng pera sa ilang personalidad mula sa kampo ng dating House Speaker. Kinilala ni Remulla na may kontrobersyal na record si Gracioso at na-dismiss ito sa serbisyo ngunit sinabi niyang maaari pa rin itong magsabi ng totoo. Ayon pa ni Remulla na kapagtala si Gracioso na mataas sa resulta ng polygraph test ng NBI. Kabilang ang 98% indikasyon na nagsasabi siya ng katotohanan, hindi nga sigurado. Meron nga kayong mga pulis na kayang that can beat a lie detector test. There are people who can actively lie and the lie detector test will not show anything. Dahil ang tinitingnan ng lie detector test ay yung reaction ng katawan mo pag nagsisinungaling ka. Kung kaya mong ma-regulate yung aksyon ng katawan mo, halimbawa, hindi ka nerbyoso, may tinanong sa'yo na nakaka-nervyos, tapos sa ordinaryong tao, biglang bibilis ang tibok ng puso, pagpapawisan, tataas ang blood pressure, pero ikaw, hindi ka apektado, tinanong sa'yo, nagsinungaling ka, hindi gumalaw ang vital signs mo, sasabihin ng lie detector test, ay hindi nagsisinungaling yan, pero sa totoo lang, nagsinungaling siya. Ganun ho.

0: people can beat a lie detector test. And that is why the courts have long since decided that lie detector tests or polygraph tests, as it is known scientifically, are not reliable sources of truth telling. Because people can beat polygraph tests. Polygraph tests are dependent on the physical reaction of an individual to indicate whether they are possibly telling the truth or possibly not telling the truth based on heart rate, sweat, eye movement, blood pressure, and other signals from the body. If the person can regulate the signals of his body even while telling a lie, then the lie detector fails. Ganun lang ho yun. Tapos sasabihin sa inyo, NBI pa man din. May ebidensya kami. Umasa siya ng lie detector test. Eh sa buong mundo, hindi na ginagamit ng lie detector test na ebidensya eh. Di ba? Tapos NBI ka? Ano yun? Si Kimura Dolores, dapat si Lolo Atras Abante sa Facebook na lang manood kasi mawagal na power niya dahil sa edad niya. Reyome, kung buhay si Senadora Miriam Minura na yan si Abante, hilik bastos sa kapulungan. Gray, hindi tatalab ang lie detector test pag compulsive liar ang tinetest. Sanay nang magsinungaling. Yun, di ba? Carlito Cabiles, okay na yun sana. Ang problems kay Abante, magturo pa, pastor pa naman. Aray ko. William Trenta, naniniwala ako kay Gracioso. Pwe! Yome, grabe ang traffic dito sa Antipolo. Ligawan ko itong katabi kung maganda pagtapos na programa mo, Boss Ira. Salbahe ka talaga, Rayomi. Tigilan mo yan. Eh, nagray, may nasa news na sinaksakan na ng lethal injection twice, pero hindi na matay. Nagihilik pa, hindi tinablan. Salbahe kayo, ha? Pinaigteng ng Philippine National Police ang kampanya laban sa mga kriminal na nagpapanggap na delivery at motorcycle taxi riders para makagawa ng robbery, hold-up at iba pang street crimes. Inutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander na tutukan ng mga suspect na gumagamit ng rider uniforms, delivery boxes at iba pang gamit ng motorcycle delivery upang makalusyon sa mataong lugar. Nagbabala ang PNP matapos sa isang insidente ng ambush sa isang babae sa Makati kung saan iniulat na isa sa mga suspect ay nakasuot ng uniforme ginagamit ng isang ride-hailing app. Ang isang pulisya nakakatulong ang rider uniforms para hindi agad mapansin ang mga suspek habang gumagalaw sa mataong lugar. Sinabi ni Nartates na karaniwang tumataas ang street at petty crimes habang papalapit ang holiday season, lalo na sa mga mall, palengke, terminal at iba pang matataong lugar. Kimura Dolores, happy weekend po Sir Ira V. Panganiban. Salamat at ingat po. Salamat Kimura Dolores. Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show cause order laban sa 19 na transport network companies dahil umano sa hindi pagpapatupad ng aprobadong fare increase na nagsimula noong September 28. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg C. G. Pua Jr., nakatanggap ang ahensya ng mga reklamo mura sa ride-hailing drivers na hindi umano ipinatupad ng ilang TNC ang bagong pamasahe para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Sa bagong fare rates, tumaas ng 65 mula 45 ang base fare ng sedan, naging 75 pesos mula 55 pesos ang AUB. Ang hatchback ay naging 55 mula 35 habang ang premium TNVS ay 165 mula 145. Ayon sa LTFRB, ang umano'y hindi pagpapatupad ng bagong rates ay nagresulta sa singil na hindi naaayon sa aprobadong pamasahe at maaaring lumabag sa mga patakaran ng ahensya. Inatasan ng 19 na TNCs na magsumite na nakasulat na paliwanag sa loob ng 3 working days kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation. Itinakda ang pagdinig sa October 7. Ayon sa kautusan, ang hindi pagharap sa hearing officer at hindi pagsumite ng sagot ay maaaring ituring na waiver sa karapatang marinig at magresulta sa pagpataw ng kaukulang parusa. Si Fernandez Narciso, tululaway na si Abante, deny to death pa na hindi natutulog. All caps pa yun, ha? Ganun. And finally, muling ipatutupad ang no contact apprehension policy sa Manila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at Valenzuela simula sa Lunes, October 5. Ito yung end cap. ito yung kukunan ka lang na litrato, pwede ka nang ano, i-record na gumawa ng krimen, ng nag-violate ng traffic rules. Sa ilalim nito ay patutupad ang standardized fine sa mga lutsyo na sakop na NCAP alinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Gumagamit ang NCAP ng closed circuit television at high-speed cameras para sa digital recording ng mga paglabag sa trapiko. Noong August 2022, naglabas ang Supreme Court ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng NCAP ng Metro Manila Development Authority. Noong May 2025, inalis ang TRO para sa mga pangunahing kalsadang sakop na NCAP ng MMDA, ngunit hindi ang mga programa ng mga lokal na pamahalaan. Noong Hulyo, inanunsyo ng Supreme Court na inalis na nito ang TRO at ibinasura ang consolidated petitions na kumukwestiyon sa legalidad ng NCAP ordinances ng limang LGU. Iginito mga petitioner na nilalabag ng NCAP ang due process at Republica 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Pero sinabi ng Supreme Court na naitatag ng Metro Manila Council ang Metro Manila Traffic Code of 2023 matapos ipatupad ang TRO noong 2022. Isinabatas ng 2023 Traffic Code ang single ticketing system sa buong National Capital Region. Early Uyang, wag nang lie detector test, deny detector test na lang. Maraming papasa. Si Reyome, nagulit lang si Baste dahil may masahista sa likod niya. Ayoko na, Biyernes na. Ayoko na, tama na to. Okay na, nakapagpaliwanag na ako sa inyo. Siguro naman may natutunan kayo ngayong linggo sa mga pinagsasabi ko. Sana naman, may natutunan kayo sa akin ngayong linggo sa mga pinagsasabi ko. In the meantime, exciting na papalit sa akin si Angelo Almonte sa kanyang RJ Patrol. Susunod yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radio Bandido TV. Sabi ni Peter Nicolebe, Strasputin, thank you Boss Idol Ira for another week na paghatid ng balita, may bigat at halaga. Happy and safe weekend sa lahat. Balik-balik sa Monday. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you on Monday. I'll see you next week. Have a happy weekend. Have a happy Saturday and Sunday. Happy weekend, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hi! Ho! Pasko na! Sinta ko! It's October 2. It's Friday, TGIF. Thank God, it's Friday. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? On a Friday, may pera pa para gumimik, di ba? Friday, sumweldo kayo ng isang araw, September 30. Good time. Good time for the day. Diba? Teka. Umakat ba ako ng mabilis yung hangin? Oh, diba? Anyway, siya sabing ano? Walang kwentang witness, testigo si former Senator Antonio Trillanes. Sino may sabi noon? Aba, di ba kilala yun? Napakatapang na atapang na tao yun. Pero ha, sinabi ni Senator Rafi Tulfo sa prosekusyon, tigilan na yung pagpapadalo sa mga testigo na walang kwenta. Aba! Also, sino mismo ang nag-announce sa impeachment court na hindi na padadaluhin bilang testigo sa prosekusyon si former Senator Antonio Trillanes? Sino nag-announce? Ang nag-announce po ay ang lead prosecutor na si Batangas Congresswoman Jervie Luistro. So sa kanya galing yung desisyon. May ambush interview pa ako na panood na ini-interview siya ng ina-ambush ng mga Senate reporters. Kong Jervie Luistro, ano po yung naging dahilan bakit nyo winidraw sa nakahanay para tumistigo para sa prosekusyon? Winidraw nyo sa nasasalang sa impeachment court si former Senator Antonio Trillanes. Ano ba yun? Eh, sabi na, prosecution, yung discretion. Discretion daw ng prosecution yun. Aminin mo na hindi kaya maaring nasasapawa na kayo sa politika. hindi kaya yun. Isang pwedeng posibilidad, yung parang itong mga nakaupo sa prosecution ay nasasapawan sa aspeto ng libreng publicity, free publicity. O, siyempre, buong mundo nanonood sa'yo. You're on national television. Libreng publicity yan. So, o, kita nyo, medyo nadismaya sila. At nung tumistigo si Davao City Mayor Baste Duterte, aba, sumikat pa yung mama. Naungusan pa itong gustong magpasikat. Ngayon, laman ng mga social media si Mayor Baste. Yung sa aspetong yun. Si former Senator Antonio Trillanes kaya, makakaagaw din ba ng pansin? Maraming mag-aabang dyan eh dahil akala mo parang ano, kung magsalita ay parang maginoong totoo yung mga sasabihin niya, pero sa harap lang mukha niya. Magaling siya mag-emote eh. Aching! Magaling siya yung mukhang ano, seryoso na medyo matapang, di ba? Matapang na tao, di ba? Pero nanood pala siya doon. Andun siya nung tumistigo ng Martes. Martes ba? Si Mayor Basta Duterte. Oh. Eh di, nakita niya yung aura ni Mayor Basta. Eh, ang sabi niya sa mga balita, siya ang nagdesisyon na hilingin sa prosekusyon na huwag na siyang dumalo. Bakit? Ano ba ang bagay na umikli sa katawan ni former Senator Antonio Trillanes? Oo, di ba? Eh, baka naman partly sa mga gusto niyang sasabihin na sinasabi niyang may mga pasabog siyang dadalhin sa impeachment court. Ay, na ano na, kumbaga sa apoy ay nasabuya na ng malamig na tubig ni Mayor Baste. Umurong na kaagad eh. Umurong na, kahapon pa lang eh. Medyo walang kinahihinatnan yung mga testigo na dinadala. Walang impact, walang epekto sa impeachment case. Oh, sa simpleng opinion at pag-analisa ng isang Juan de la Cruz, walang dating yung kanilang mga kaya't hindi mo masisi si Senator Judge Raffy Tulfo na sabihing tigilan niyo na nga magdala ng mga testigo dito ng mga walang kwenta. Eh, pero may pera si former Senator Antonio Trillanes. Magpapapresscon daw ngayon para sa media na lang niya, sa isang press conference niya, ibubulatlat, ang tawag yan, ibubuyangyang, rather, yung gusto niyan sabihin sa impeachment court. Frustrated ba siya? Eh, bakit sinabi niyang siyang humiling? Di ba? Parang lalabas dito sa press conference niya ngayon, sour grapeing siya na hindi siya nakadalo doon. Alam po ninyo, kapag ikaw ay nagpatawag ng press conference, sisiw lang ang 100,000 dyan na gagastusin mo. Lalo pag tulad namin sa aming kapihan, na jam-pack yung covering media, punong-puno. Lima hanggang pitong TV network dumarating, broadsheet, mga tabloid, mga radio reporters, andyan. Pakakainin mo lahat yan sa isang, kung press conference yan, sa isang restaurant, sisiw lang yung 100,000 gagastusin mo dyan. Kung mayroon ka pang, mahilig ka pang magbigay ng pakimkim para sa panggasolina nila pa uwi. Kung sakaling mag-abot ka ng pakimkim, pakimkim lang naman. Sisiw lang 200,000. So yung sour grapeing ni former Senator Antonio Trillanes, malaki gagastusin niya ngayon. Kumpara sa kung hindi siya nilaglag ng prosecution panel ng impeachment court na libre. Wala siyang gagastusin. Pupunta lang sa Senado at yung sabi niyang gusto niyang pasabugin ay pasasabugin niya doon. Hindi po ba? In comparison, libre yun. At saka, balikan natin, free publicity. Ikikerry yun ang lahat ng network at buong mundo nanonood sa iyo. Yung publicity ay napakalaki ng magiging benepisyo mo sa free publicity. Naalala nyo yung sinubukang sinampahan ng impeachment articles of impeachment, complaint. Yung dating ombudsman na Conchita Carpio Morales, panahon ni Tatay Digong, term ni former President Rodrigo Duterte. Di po ba yung Kongreso, abay lahat yung mga nasa yung mga congressmen and congresswomen, palakpakan yan, ang saya-saya nila. Kasi ito yung chance mo kapag gusto mong magpasikat bilang isang politiko, tsansa mong lumabas sa mga national television. Oo. At bukang bibig ka kayo, lalo pag masipag ka tulad ni member ng prosecution team, Terry Ridon, Congressman Terry, Representative Terry Ridon. Palagi kang laman ng mga radio, television. Yung mga sinasabi mo, ikinikere. Pinipick up ng mga nagbabalita. Ito ba? Isisikat ka nga. Oo, di ba? Naalala ko, sino bang congressman noon na isa sa mga namamayagpag dyan sa Kamara de Representantes nung binalita na may naghain ng impeachment complaint laban kay dating ombudsman Conchita Morales. Oo, di ba? Si congressman Fariñas ng Ilocos Norte. Sabi niya, ito, palakpakan na. Kaya tuloy si Congressman Fariñas nang sinabi niyang, magiging member kami ng prosecution team pag naiakyat yung articles of impeachment sa Senado. Masaya, free publicity. Masaya ba, Congressman Fariñas? Oo, masaya yun. Ang kasunod na tanong mayroon po ba kayong balak tumakbo sa mas mataas na posisyon tulad ng Senate? Hindi. Mabilis naman din siyang tumanggi. Pero sa kilos ng mga katawan ng mga ganyan, yan, tulad niyan sa prosecution team natin ngayon, sino bang dating senador dyan? Si Laila De Lima, si mamamayang liberal representative Laila De Lima, dating senador yan. Yung mga sinawing palad na hindi maging senador tulad ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Baka ngayon, pag nagpasikat siya dyan at sumikat siya dyan sa impeachment trial, ay tatangkilikin siya ng mga botante at magiging senador in the future. Diba? Babalik siya sa kanyang pangarap na maging senador ng Pilipinas. Tumakbo na yata ng dalawang beses yan. Ngayon ay Akbayan Party List Group Representative Chel Diokno. Free publicity po yan. Ang negative publicity ay napunta kay sabagay, wala na yata sigurong ito analysis lang na kuro-kuro ng taong bayan. Wala nang balak tumakbong para mag-senador. Yung sa distrito pa nga niya, italo siya. Si Congressman Benny Abante, negative publicity yun. Tulog-tulog, tulo-laway daw. Negative publicity yun. Kung natalo ka sa distrito mo, ano pang panalo mo para manalo sa, ano, pag-asa mong manalo sa senatorial derby, di ba? So, yung mga sinasabing kailangan nating manood, makialam, sabi ko. Sorry po at medyo may lagnat ako nung tinitape ko yung merchandising plug na yun. Kaya iba yung timpla ng boses ko dun sa plug ko dito sa RJ Patrol. So, yun. Abangan natin. BIR na naman daw. At saka, testigo. Yung may kabuluhan. Sabi ko, Rapid Tool po. Senator Rafi Tulfo. Huwag yung mga walang kwentang lagot. Lagot. So inaamin ba ng prosekusyon na walang kwentang testigo si Trillanes? Pwinidro na nila. Ma'am Ina Gray, good morning. Ma'am Ina Gray, good morning, Sir Angelo. Good morning, Ma'am Ina Gray. Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo. Rick Oracion, thank you. Mayong buntag, bye. Sir Angelo, Trilling is like a cockroach, a stink bug, a good storyteller, and a storyteller he cannot be trusted, but he is very talkative. Bakit? Sinasabi mo ba, Rick, na baklo? Excuse me po. Sabi kasi pag ini-associate mo yung talkative, eh, may problema daw sa personality. Ha? Eh kami dito sa broadcast eh, talkative kami, di ba? yung previous time slot ko, dalawang oras ako na wala nang maikwento eh. Kwento pa rin ang kwento. Dati tayong itong RJ Patrol eh, dating dalawang oras dito. Nag-monolog tayo dito. Rico Rasyon, the VP, the Vice President Inday Sara impeachment had imploded. Ang dahilan ng pinatawag nila si the Punisher Mayor Baste Duterte as hostile witness. Mura na lang og drama sa jeep ang impeachment nga dunay saksak sinagol. Ibig sabihin, samot-sari. Ibig sabihin, sari-sari ang ibig sabihin ni Rick Orasyon sa Bisaya, saksak sinagol. Mency May, always watching. Good morning, Sir Angelo A. Thank you very much, Mency May. Randy Arteaga Santisas. First, si Randy Arteaga Santisas. Thank you, Randy Santiago Santisas. Report, Philippine Coast Guard, Armed Forces at PNP nagsagawa ng joint earthquake drill sa Metro Manila. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Pinagtibay ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa malawakang sakuna sa isinagawang joint field training exercise sa Metro Manila. Isinagawa ang pagsasanay bilang bahagi ng Interagency Exercise 02-26 na tinawag na pagsasanay sa lakas na may temang bayanihan, one team, one nation, one response. Sa simulation, hinarap ng mga kalahok ang ahensya ang senaryo ng magnitude 7.8 na lindol at mga posibleng epekto nito sa Metro Manila. Kabilang sa sinanay ang mass evacuation, paghahanap at pagsagip ng mga taong maaaring matrap sa gumuhong mga istruktura, retrieval operation at maritime search and rescue. Layunin ng field exercise na masukat ang kahandaan at koordinasyon ng mga ahensya sakaling mangyari ang isang malakihan at magkakasunod ng emergency. Sinubukan din ang kanilang communication system, unified command at mabilis na pag-deploy ng mga tauhan at resources sa panahon ng crisis. Ayon sa mga nagsagawa ng pagsasanay, mahalaga ang ganitong joint exercise upang matiyak na magkakaugnay ang operasyon ng iba't ibang ahensya at mas mabilis na makakaresponde sa panahon ng kalamidad. Ipinakita ng pagsasanay ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya sa pagharap sa malawakang sakuna. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Gumambyo naman pala si Senator Rafi Tulfo. Sabi niya, kung ihaharap bilang testigo si... So hindi siya Senator Rafi Tulfo, hindi walang kwenta si Trillanes. Dapat mauna muna si Mr. Trillanes, then AMLAC, sabi ni Senator Judge Rafi Tulfo. Sinosuggest niya, mauna, bago mag-AMLAC, na mag-ukupa sa witness stand. Kung kukuning witness si former Senator Trillanes, much better kung mauna muna siya bago ang AMLAC kasi ang mga sasabihin ni Mr. Trillanes ay may kinalaman sa mga bank accounts na kanyang nakalap long time ago when Magellan discovered the Philippines. May report, outstanding tax warrant na isilbi sa 36 na taong gulang na Australian sa NAIA. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
6: Isang paserong Australian national na wanted dahil sa kaso may kinalaman sa buwis ang inaresto sa NAIA Terminal 3. Unang naharang ng Bureau of Immigration ang pasero sa ilalim ng alert disorder na may naitalang warrant at itinurn over sa NAIA Police Station 3. Kinumpirma ng e-warrant verification ng outstanding warrant kaya nakipag-ugnayan sa Bontoc Municipal Police Station para sa joint implementation. Inaresto ng mga tauhan ng NAIA Police Station 3 at Bontoc Municipal Police Station ang akusado dahil sa paglabag sa Section 255 ng National Internal Revenue Code of 1997 na may rekomendadong piyansa na ₱120,000. Ang naarestong pasahero ay itinurn over sa mga tauhan ng Bontoc Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Ako, si Jojo Sikat, Nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Salamat, Jojo Sikat. Yun, napasikat tuloy si Mayor Basta Duterte doon sa kanyang pag-testify noong Tuesday yan sa impeachment court. Kung sino man daw sa prosecution ang nagsuggest na ipresentang hostile witness, itong bunsong kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Mayor Basta sa impeachment court ay mukhang na-underestimate nila si Mayor Basta. Medyo natameme sila. Mukhang nag-behave yung mga senador, senator judges, pati prosecution nung andun si Mayor Basta. Eh, pagpasok lamang, kung napanood niya sa video, pagpasok pa lamang sa Senate building, pag-upo sa witness stand, tumingin pa kay si Mayor Basta. Tumingin pa sa dako ni Congressman Benny Abante at tila kuryente na daw yung prosekusyon. Medyo cool siya, straightforward, matalim ang mga sagot niya sa mga tanong ng prosekusyon at mga senator judges. Ang suma, walang napala ang prosekusyon sa mga testimonya, sa testimonyang ibinigay ni Mayor Basta. Possible ba daw siyang, sabi nga lang nasa social media, possible ba siyang maging presidentiable? Pwedeng pumalit bilang presidential candidate ng kanyang ate na pinagpipilitang i-convict dyan sa impeachment case laban sa kanya. Pag na-convict si Ate Sara ay sapat na ba talaga nakita ng tao sa impeachment trial para sabihin na magiging magaling na presidente si Mayor Basta? Yan ang mga tanong. Hindi pa, pero sapat na ito para magkaroon ng pag-asa na ma-convict man si VP Sara at hindi makatakbo sa 2028 elections ay may kandidato pa rin na pananagutin ang mga sangkot sa flood control scandal, lalo na ang mastermind nito. Uy! Sino yun? Sino yung mastermind nun? Ito marahil ang sinasabi ni Attorney Florin Hilbay, dating Solicitor General, 1999 Bar Exams No. 1, at hindi DDS lawyer na careful for what you are wishing for, na mas mainam na talunin na lamang ng mga galit kay Sara ang Vice Presidente dito sa darating na 2028 kaysa sa daanin sa impeachment para ma-disqualify siya sa pagtakbo bilang Pangulo. Running to 31, 32 trial days ang impeachment case. Ang laki na lang ginagastos. Ang laki na lang nilulustay na pera ng taong bayan para lang dyan sa impeachment trial na yan. Pag sinabing ganun, kaya lahat binabato lahat sa kanya. Hindi lang si Vice President Sara ang pwedeng itapat kahit sinong kandidato ng kalaban. Baka lumabas pang mas malakas ang papalit sa kanya. Di ba? Palagi nating narinig yan, pati kay former Senator Manny Pacquiao. Destiny ang maging presidente, di ba? Pag nasa iyo yung ano ba 'yun? Kumbaga si fairy godmothers ano one pinatong sa iyo. Nasa iyo yung destiny para maging presidente. Ikaw yung the chosen one, di ba? Kaya hindi masama mangarap, hindi rin masamang mag-analisa or palitan ng kuro-kuro. Alright, kung sino man doon, malamang baka sising-sisi ang prosecution team kung sino man yung nagtulak na nagtulak na padaluhin bilang hostile witness si Mayor Basta Duterte ng Davao City. Isa pang malungkot na balita sa mga pro-Duterte or pro-minority bloc. The Supreme Court has dismissed the petition questioning the constitutionality of the Senate session June 3, 2026 when 12 senators held a session and declared all seats vacant and elected Senator Sherwin Gatzalian the new Senate President pro tempore, acting Senate President. Yan ang title nun eh. The Supreme Court junks petition versus June 3 session that installed Gatzalian as acting Senate President. Another blow for the minority bloc. Una, yung kahapon ay talagang binasura. Binasura ng Supreme Court yung petition ni na Attorney Vic Rodriguez, Attorney, sino pa yung mga, hindi naman sila party to the impeachment case. So, nag-rule ang Supreme Court na wala silang personality para pagbigyan na dapat mag-deklara mag-rule ang Supreme Court na hindi rin pwede na ibaba ang voting threshold para makonvict sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Uy, if you want to eliminate corruption, start by sending your three closest friends to prison. Ang bigat nito, ah. Closest friends. Oh. You know very well what they have done. And the public will believe you. You are serious about fighting corruption. If you want to eliminate corruption, start by sending your three closest friends to prison. Sino may sabi nito? Yung dating nagpaangat sa ekonomiya, Prime Minister Singapore dati, Lee Kuan Yew. Oh. Nabasa ko na yung kasaysayan nitong si Lee Kuan Yew. Oh, talagang kamay na bakal yung pinairal niya sa parlamento ng Singapore. Kaya naging nakisabay na sa mga malalaking bansa sa buong mundo ang Singapore. Siyudad lang po yan ng Malaysia. Nag-independyente tulad ng Taiwan. At napasikat niya, napalaki, napalago ang ekonomiya at pumantay sa malalaking bansa sa buong mundo. Yan si Lee Kuan Yew. Break tayo. Ang oras ay 9:30 ng umaga.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: RJ Patrol! Alas 9.32 na po ng umaga dito sa ating TGIF episode ng RJ Patrol. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Kayo ba ay medyo may pagkadismaya at frustrated ba kayo at hindi makakadalo ngayon? Tuluyan ang inalis ng prosecution panel. Itong si former Senator Sonny Trillanes. Sonny nga ba? Antonio Trillanes the fourth. Sonny Trillanes is like a cockroach daw, sabi ni Rico Racion. Ano ka ba? Very talkative. Good morning. Manuel Perez, good morning Idol Angelo. Hindi ba si Ombudsman Merceditas Gutierrez ang tinutukoy mo at hindi si Conchita Morales Carpio? Parang naalala ko Carpio Morales Manuel Perez. Kasi nga, naalala ko, teka, bakit naging kalaban ni Tatay Digong si Carpio Morales? Parang balain niya dahil auntie ni Attorney Manasik Carpio, yung asawa ni Vice President Sara Duterte, auntie niya si Ombudsman Carpio Morales. Carpio nga eh. Manasik Carpio. Naalala ko yun. Merceditas Gutierrez, hindi ko ma-recall yan, Manuel Perez. Hindi siya yung sinampahan noon. Tapos, nung magkukonvene na yung justice, parang House Committee on Justice, nag-resign. So, wala na. Nung mag-resign, eh nawala na yung pag-asang maisa lang siya sa impeachment trial. Shirley Uyang, very strong brand ng mga Duterte si Mayor Baste. Ba, agila at saka kamao ha. Cleansed fist ha, Shirley Uyang. Very strong brand ng mga Duterte. So, pakiwari mo Shirley ay possible. Very qualified alternate candidate kung mawala sa picture si Vice President Sara Duterte sa National 2028 National Elections. Oh, if my memory serves me right, tama nga, kung hindi ko nagkakamali, Manuel Perez. Carpio Morales yun, yung sinampahan ng impeachment complaint sa Kongreso, sa Kamara. Hindi ako nagkakamali. Kasi nga, nasabi ko, teka mo na, di ba, ang asawa ni Vice President, anak ni Tatay Digong noon, asawa, ay si Attorney Carpio. Eh, ang pagkakaintindi ng lahat, nakakakilala sa pamilya, pamangkin siya. The Ombudsman Carpio Morales. Carpio, yun ang kanilang apelyedo. Pamilya nila. Tulad ni Antonio Carpio, former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Antay Duterte na. Todo-todo na Antay Duterte. Ang stance niya, simula nung hindi niya makuha yung posisyon bilang Chief Justice ng Supreme Court. Di po ba? Pero alam niyo po ba, taga Davao si former Associate Justice,

0: talk lang kami. Casual talk. Anyway, welcome natin ngayong umaga. Makikibalita tayo sa Central Luzon. Makakausap natin ang manager ng Bulacan National Food Authority, si Ma'am Rona Talens. Magandang umaga po, Ma'am.
1: Hello po.
0: Yes po. Kumusta na po yung...
1: Good morning po. Magandang umaga po.
0: Opo.
1: Yes, sir.
0: Opo. Kumusta na po NFA sa Bulacan?
1: Sir, okay naman. Marami tayong bigas, sir. Pang-antabay po sa ating mga mamimili doon po sa ating... kung sakaling masalanta ng kalamidad, marami po tayong bigas, sir. At namimili na rin po kami, sir, ng palay po. Sir Angelo.
0: Nag-viral po sa mga balita yung may rice bag daw po yung stock ng bigas sa NFA. Saan po ba yun nangyari? NFA nagpahayag ng sa napaulat na presensya ng rice bag sa Malolos, Bulacan.
1: Apo. Unang-una, sir, may po kami ng we sincerely apologize po for the inconvenience and discomfort po caused by yun po ng presence of birds and bugs dito po sa NFA warehouse po sa Malolos, sir. Naintindihan naman po namin yung alalahanin po ng aming mga katabing bahay po dito. Gusto rin po namin ipabatid na hindi naman po namin, sir, pinapabayaan. Yung NFA Bulacan po ay ginagawa po namin yung utmost best po namin para po i-address yung sitwasyon habang piniperform po yung mandato ni NFA. Actually, sir, yung video po na yan taken siguro January 2026, sir. Hindi po siya, sir, ngayon lang. Hindi po siya ngayon, parang sometime in January pa yan. So ginawa po na namin yan yung karagdagang measures para po ma-prevent yun pong pagdami po ng rice bags. Actually, sir, kasi ganyan po talaga kapag kapalay, mayroon pa rin, although mayroon tayong pest control measures na fumigate po yung stocks natin, mayroon pa rin nakakasingit na mga kuto dun po sa mga pagitan ng mga palay. Ang nangyari, nagkaroon po kami ng issuance na ng palay sa mga contracted millers. So nagalaw, sir, yung kamada ng palay. Doon po lumabas yung rice bags. Pero po, yun naman po ay agad-agad in-action na ni NFA, sir. So kung marib din po namin kayong, kung mayroon time kayo, sir, pwede rin pong papuntahan. Makita naman po na wala naman na pong ibon and rice bags po dito, sir, sa compound.
0: Opo, opo. Kasi po, nakita ko yung mga video na pinadala. Nagkaroon ng hindi po naman kailangan magpanik. Wala naman pong mas adverse o masamang epekto 'yun sa palay or sa tao pag ginapangan ng mga rice bugs yung palay.
1: Yun pong rice bugs, sir, kapag po iyan ay na-fumigate, talagang nagkakaroon nga po yan ng kuto. Normal po yan kahit po sa hindi sa NFA warehouse, sa mga kono or rice mills, ganyan din po yan. Kapag po na-fumigate yan, namamatay po yung mga kuto, and kapag hinugasan nyo yung bigas, definitely yan lulutang, sir, wala naman na po. So, syempre, sir, yung hindi, alam namin po na kami man po, hindi sanay, syempre, yung mga tao sa, dahil nasa urban area tayo, sir, nasa city, so hindi sila, kumbaga, hindi sanay po sa ganung meron konting lumilipad. Pero, sir, ngayon, wala naman na po. Nasusubo po agad yan, sir, dahil po sa protective spraying, meron din po kaming residual fogging and fumigation, sir, na ginagawa po. Nag-triple pa po kami ngayon, sir, ng fogging, sir.
0: Opo, good to know. Pero bakit kaya? Anong nagbunsod? Bakit nilabas nila? Belated na pala to, January pa nangyari, palagay niyo.
1: Yes, sir. Opo, January po yung video. Nung nagpunta rin po rito na may nag-interview na rin po dito last week, wala rin naman na pong nakitang lumilipad. Wala na, sir. Kasi meron naman pong schedule kasi religiously po ginagawa po yung protective spraying sa palay, sir. At kung maidagdag ko rin, sir, yun pong palay po na naka-imbak dito, hindi po kasi nilalagyan dati ng palay ang TK Warehouse dito sa Malolos. Puro lamang po siya bigas mula nung matayo po siya. So, nung nagkaroon po ng palay, last year lang po,

0: It's because of the pronouncement of Pangulong BBM with Secretary Laurel na lagyan po ito ng palay kasi kailangan po nating i-accommodate po yung mga local farmers natin. So we decided na i-open na po itong warehouse since ito po ay bagong renovate noon. Kailangan po natin ng additional karagdagang warehouser para po mapagsilbihan natin yung mga magsasaka. So dito po nilagay yan sa TK Warehouse. Yun sir, so medyo syempre hindi po sila ganun kasanay after how many years na nandito yung NFA, nakatayo yung NFA, hindi pa po siya nalagyan ng palay. So ngayon lang sir, so medyo nabigla po yung ating mga katabing bahay. Pero ang sabi nga namin po, with the coordination with them na hindi na po lalagyan ng palay ito. Ngayon po, yung laman po ng palay na 2025, year 2025, ini-issue na namin po ito sa milling. So, hindi na po siya lalagyan ng palay. Bigas na lang po ulit ang ilalagay namin dito po sa warehouse.
1: Opo. So, kumusta na ba yung mga, ani ng mga magsasaka? Tanima na po ba ngayon? O... tapos na umani, mayroon pang nag-aani?
0: Mayroon na sir, currently sir na mayroon na pong mga umaani, nakakapagbenta na po sila sa NFA sir at 29 pesos buying price po ni NFA. Nagbebenta na po sila palay. Ng dry palay. Yes sir, opo. Mayroon na po sir.
1: So buying yung sariwa at tuyong palay 29?
0: Tuyo po sir. Dry, clean and dry palay po, 29 pesos. Yun naman pong sariwa, tumatanggap din po kami. Base po yan doon sa ENW factor. Kaya lang sir, mas in-encourage po namin si farmer na ibenta na nila ng tuyo kasi mas maganda po yung presyo natin sir sa tuyo.
1: Meron daw kayong pinapairal na guidelines para sa mga nagbebentang mga magsasaka ng kanilang palay. Ano daw po ito at kumusta naman yung pagtanggap ng mga magsasaka sa inyong guidelines.
0: Ngayon sir, yun pong amin pong guidelines. Ang requirements lang naman po naming hinihingi, yung pong RSBSA nila, ipipresent po nila. And then the MAU certification para yun po yung mag-susupport na sila po ay umani ng palay. And then po, yun pong PO. Yung pong purchase order po namin sir, makukuha po dito sa opisina. Yun po yung para po in-schedule po, yun pong schedule makukuha po nila. Ilalagay po namin doon sa purchase order para po may sigurado na po silang pagbebentahan sir ng palay. Kaya po may PO po tayo.
1: Opo. Ano RSBS? Ano po yun? Yung requirement
0: niyo? Sir, yung RSBSA po, Registry System for Basic Sector in Agriculture. Ini-issue po yan sir ng DA. Mm. Pero sa balitang po namin ngayon, yun pong RSBSA ID, yung iba po na 2 hectares pataas ang pag-aaring lupa o sahan, wala po silang, hindi po sila na-issuehan ni DA ng ID. So, kahit po RSBSA, istab lang po. Kung kailan po sila nag-enroll sa DA, yun po, pwede naman na po sa amin yun, sir. Kung wala po silang ID.
1: Kayo po, dumidinig ng mga kuminsan na may mga daing o panawagan yung ating mga magsasaka. Ano po yung inyong naririnig sa mga magsasaka? Panawagan para sa gobyerno, halimbawa, para magkaroon ng food security, makatulong sila, food sufficiency sa bigas.
0: Opo. Dito po sa amin po sir, sa particularly in Bulacan, yun pong minsan nga po may mga pumupunta rito na magsasaka. Sa amin po, basta po nagpa-schedule sila sir, sasabihin lang po nila na itong araw na to, ha-harvest sila, magpapadry, tutuyuin nila yung palay, and then ibebenta. We accommodate them sir, in-accommodate po namin sila. At kung kailangan naman po nila ng pagpapatuyo, meron din po kaming mechanical drying facilities po ngayon na nagkasalukuyan po ay nag-ooperate. So, at a minimal cost lang naman po yung aming sinisingil, pwede na po silang magpa-dry po dito sa amin sa San Miguel Warehouse po.
1: Opo. Kumusta naman yung warehouses ninyo? Maluwag pa. Kaya mga ilang metric tons ang pwedeng ma-accommodate pag dumagsa yung mga magbebentang magsasaka ng kanilang palay?
0: Ngayon, sir, mayroon po kaming inopen. Nag-renta po kami ng warehouse para nga po makaagapay pa po kami sa mga farmers namin. Since yung iba pa po naming warehouse ay may laman pa pong palay na kasalukuyan nga po, inilalabas na po ni NFA's para po gilingin siya. So ngayon, mayroon po kaming isang warehouse sa San Rafael, Bulacan. Kaya po niya ang 45,000 to 50,000 bags po. na Ilulan. And then ang kasunod po nito, i-open po namin ulit yung San Ildefonso warehouse po namin. So kaya po niya yung nasa 70,000 bags, kaya po naman naming ilagay po doon, sir. So dire-diretso po yung pamimili namin ng palay.
1: Opo. Ang pahabol na tanong, Ma'am Rona, ay kailan ma-realize yes, daw po yung 20 pesos per kilo para sa kadiwa ng Pangulo?
0: I'm sorry, sir. Audit po, sir. Pardon, sir. Ano
1: kailan,
0: po?
1: Kailan mag, ano, mag, ma isa katuparan o ma isa katotohanan yung pangakong 20 pesos per kilo na bigas na ibibigay ng gobyerno sa ating mga consumer?
0: Opo. Sir, ngayon po, mayroon po tayong binibentang 20 peso rice sa aming redemption site. Nagbibenta na, actually sir, mayroon po tayong binibentang 20 pesos na bigas. Sa dito po sa Bulacan, mayroon pong dalawang redemption site na nasa NFA po, nasa Balagtas at nasa San Miguel warehouse po namin. Nagbibenta po sila ng 20 pesos. Yung mga beneficiary po ay yung senior citizens, solo parents, mga PWDs, indigents, magsasaka po, Fisher Fox, and mga drivers, sir. Yun po, pinagbibentahan po natin ng 20 pesos. And even po sa private, may mga kadiwa stores po na kumukuha rin po sa amin ng bigas, binibenta rin po nilang 20 pesos. Mayroon na po sa San Ildefonso, San Miguel din po, mayroon din po yan. Nakakapagbenta po sila ng 20 pesos na bigas, sir. Yun po mga LGU, sir, kumukuha rin po sa amin ng bigas and selling din po sila at 20 pesos per kilo. So meron na po tayo, sir, na 20 pesos na bigas. Eh.
1: Yun, maganda. Good to know na may mga nagbebenta na po galing sa
0: yes,
1: gobyerno.
0: Yes, sir. Matagal na, sir. Last year pa po, sir, meron na po. And we encourage other LGU, sir, kung gusto po nila, pwede po silang mag-request sa FT through FTI, sir, para po makapagbenta po sila or makapag-put up sila ng kadiwa. Yung po mga LGU, pwede naman po silang magbenta ng 20 pesos na bigas. Kipag-coordinate lang po sila sa FTI po, Food Terminal Incorporated, sir.
1: Oh, hintayin namin yung ano, yung lahata na po yung Ma'am Rona, yung pwedeng maka-avail ng 20 pesos, hindi lang yung mga sector ng nasa...
0: Yung vulnerable group, sir. Yes, sir. Opo, ito naman po, sir, ay hindi naman po si NFA. So, national government na po yung nagde-determine who will be the beneficiary groups po.
1: Alright. Maraming salamat po sa oras ninyo sa pagsama sa RJ Patrol, Ma'am Rona Talens. Meron po ba
0: salamat
1: kayong...
0: Salamat po, Ma'am Sir Angel. Opo.
1: Opo. Meron po ba kayong final words to share sa ating...
0: Ayun nga po. Doon po sa aming mga katabing bahay po dito sa Tikay Malolos, sincerely po, we apologize po doon po sa inconvenience na dinudulot po nito. Pero asahan nyo po at amin po sinasabi, ginagawa po namin ang lahat. Tinitriple pa po namin yung aming pagpuksa po dito. And ngayon po, halos wala po talaga kayong makita mga lumilipad po dito sa ano. Dahil ginagawa po yung pest control measures religiously. And doon naman po sa programa po ni NFA, patuloy po yung pamimili namin ng palay. Magpa-schedule lang po dito lang po sa aming opisina, sa aming pong tanggapan dito sa Malolos para po mabigyan kayo ng schedule, makapagbenta po kayo ng palay sa NFA. And then yun po nga pong bigas po namin, may redemption sites po kami sa Balagtas and San Miguel. And may mga LGUs na rin po na nagbebenta. At yung po mga LGUs pa po na gusto po o nais pong magbenta ng bigas, maaari po kayong makipag-ugnayan po sa FTI or kung pwede naman din pong disaster response or disaster readiness, pwede po dito na dumirekta po sa NFA para po sa iba pa nyo pa pong concerns para po magbenta po ng bigas.
1: So, alright. Maraming salamat po, Ma'am Rona Talens.
0: Thank you po, Sir
1: oras.
0: Angel. Opo, salamat po. Thank you po.
1: Si Ms. Rona Talens, Manager ng Bulacan National Food Authority. Kailangan natin yan eh. Kahit na toyo at mantika, solve na eh. May bigas ka lang eh. Alam mga Pilipino, yan talagang bumubuhay sa atin. Bigas. Oo. Para hindi yung marami ka pang kakaining bigas. Hindi, yung bigas ay sinasaing po para maging kanin. Yun ang kakainin natin, yung kanin. Sa pelikula lang po yung pagpuno ng salop. Oh, marami ka pang bigas na kakainin, ganun sabi. Family ng lawyers, ang family ng asawa ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ma'am Ina Gray, Family of lawyers nga po. Oo, mga Carpio. Meron akong kasama sa Palasuiters Group, si Attorney Patrick Carpio. Kamag-anak din nila. Yan, nakatira sa Batay, Cubao. O, kasama natin. Mga early 90s, magkakasama kami na may accreditation kami na sumalit sa mga shooting competition dyan sa Malacanang. So, ang tawag ng grupo namin ay Palace Shooters Group o Malacanang Shooters Group. Opo. Oh, Ma'am Ina Gray, 20 pesos nga, may bukbuk naman yan ang naririnig ko. Nag-explain na po yung NFA manager, Ma'am Ina. Ayos na daw. So, tingnan natin. Wala namang yatang adverse. Hindi naman tayo magkakasakit siguro. Sa palay pa lang yun eh. So, pag giniling, mawawala na yun. Kasama na magigiling yun. Mensime, always watching. Good morning. Thank you, Mensime. Good morning, si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Sir Angelo. Morning ka, RJ. Lalo lang pinasikat nila ang Duterte family. Si VP Sara at Mayor Baste Duterte. TGIF, thank God it's Friday, RJ. Thank you, Jaime Samoya Bernante. Tapos si... thank you, Randy Santizas. Shirley Uyang, thank you. Yung sundalong kanin, magsasaing na lang daw siya kasi okatokat siya sa mga lawyers ni VP. Back out na. Sabi ni Shirley Uyang, ha? Sino ba yung sundalong kanin? Papapreskon daw eh. Si former Senator Antonio Trillanes. Shirley Uyang, ayan, pinamimigay kasi may rice bags na pag maayos pambigas, i-hoard nyo, ganyan kayo. Galing mo, Shirley. Ha? Shirley Uyang, kayang mag-accommodate ng 50,000 rice bags yung kanilang warehouse. Dami nun, ha, Shirley Uyang. Yung bag ba yun na pwedeng, hindi, maliliit lang yun, parang kuto. Parang kuto lang yun. Maliliit lang yun, Shirley. Hindi natin pwedeng ipa... Ano yun? Niluluto namin yung ano, yung salagubang diyan sa Gabaldon Nueva Ecija, yung farm ni Abel Sandoval diyan. Oh, meron kaming nasusource na ano, source of protein daw, protein sabi. Yung tawag dito yung salagubang. ano na eh kapag medyo pinupulutan mo na lang yun, solve na yun, hindi na tinitingnan. Salagubang ba ito? Yak ba ito? Hindi na yak eh. Masarap daw ito, source of protein. So, kailangan natin yun. Kailangan natin mag-consume tayo ng maraming protein, lalo pag breakfast. Para sa ating maghapon na ano. happy birthday. Sino ba nag-birthday? May mga nagbabati dito. Si Attorney Tom Lacuanan ng 168 Gun Club dyan sa Caloocan City. Napunta kami dyan. Happy birthday, Attorney Tom Lacuanan. Ang lakas ng sound. Yun. Pero ang iba naman, yung siyempre, anti-Duterte, nagsasabi mo daw, yung ligaw na aso. Puro tato ito si Mayor Baste at saka pa ano tawag diyan, simikal. Simikalbo. Simikalbo yung sino may sabi nito? Ito si Gracioso. Natibag daw ng husto at nasunog. Sunog na sunog ang mga kwentong kutsero ng bata ni Father Addictus. Sino yan? Flabby? Father Addictus Flabby, pangalan niya. Hindi ako familiar sa pangalan niya kasi 99.99% invented witness ni Mang Melvin. Sino bang Melvin? Matibag? Si Rodolfo Gracioso. Sabi niya kasi, nagbigay ako kay Jeff Tupas ng dalawang maleta na tig 50 million noong September 21, 2019 para kay VP Sara. Yan sabi ni Gracioso, yung naging witness ng prosecution sa impeachment case. Sabi naman ni Jeff Tupas, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Oh, nasa Japan ako mula September 19, 2019 hanggang September 22, 2019. May kopya ako ng ano yan? Sabi niya, ng e-ticket ko. Meron ding tatak ang passport ko mula pagpasok ko sa Japan hanggang pagbalik ko sa Pilipinas. May Facebook post din ako na nasa Japan ako nung panahon na yan. Yari. Oh. Ano ba itong mga to? Oh, sabi nga. Eh, nagkakatotoo ba yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na ano? Oh, na walang kakwenta-kwenta yung mga testigong pinipresent. Oh, pinipresent ng prosecution sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Oh, pero kumambyo siya sandali. Ano? Kumambyo siya sandali. Raffy Tulfo, sabi niya. Eh di unahin niyo si Trillanes. siguro baka may kumalabit. Uy, kakampi natin 'yon. Huwag sirain, oh. Sirain yung kanyang credibility kasi ang isang witness number one na vulnerable diyan. Pag magaling yung magko-cross-examine, yung credibility, oh. May O, yung nabubulok ng bigas, ang nailabas nila para ibenta ng 20 pesos. Sabi ni Ma'am Ina Gray. Sorry, hindi natin naabutan yung aking interview, Ma'am Ina. Huwag tayong maniwala sa kanila, sabi ni Ma'am Ina Gray. Mensime, always watching. Thank you, Mensime. Oh nga po. So, from time to time, mag-update tayo. Sayang din naman kasi na ang ating mga consumer ay hindi maka-avail ng murang bigas. Dahil yan yung pinangako ng ating Presidente Bongbong Marcos. Tulad nung 1986, pagsampa ni Cory Aquino, sabi niya, ang galunggong dapat bumaba sa 60 pesos per kilo. Natapos yung term niya, 1986 to 1992, hindi bumaba ng 60 pesos ang presyo ng galunggong. Alright, next week ulit tayo mga ka-RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Charlotte Gallagher. Police in France have arrested nearly 2,000 people during a day of student protests and blockades of hundreds of schools. More than 300 police officers and several high school principals were injured. President Putin has reiterated that Russia is prepared to use all its weapons, including nuclear, if its Baltic territory of Kaliningrad is attacked. Kaliningrad is isolated from Russia by the territory of Poland and Lithuania. The family of a woman shot dead in January by ICE agents is suing the administration, alleging wrongful death. Renee Good was shot three times in her car in Minneapolis. President Trump has said he may ask European countries to release their diesel reserves to help lower global prices. The cost of diesel has soared since the US-Iran war started. The lawyers of the American woman, Krista Pike, who survived lethal injections in the US state of Tennessee, say she's critically ill and receiving life-saving care. They said the execution team spent an hour trying to establish an intravenous line. It's thought the team failed to find a vein. The Saudi-led coalition in Yemen say its forces have intercepted 2 ballistic missiles and 4 drones fired by the Houthis. Meanwhile, large explosions have been heard in the Houthi-controlled Yemeni capital, Sana'a. Ethiopia and Eritrea have broken off diplomatic relations as tension mounts over the renewed conflict in northern Ethiopia. Ethiopia accuses Eritrea of supporting an opposition alliance led by the Tigray People's Liberation Front, an accusation Eritrea denies. And a televised debate before Brazil's presidential election on Sunday has been cancelled after the right-wing candidate Flavio Bolsonaro dropped out. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
8: Bravo! Dietary supplement for men.
7: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
8: Bravo! Ang bagsik mo!
9: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: Alright, muli sa magandang morning. Nako, eto na, eto na, eto na. Kumakaway na sa atin ang weekend. Salamat po ng maigi at marami. Gusto ko muna kayong pasalamatan dahil dito sa isang linggong pagsasama natin sa Palatuntunan sa Johnny Gomez Live. Tumawid na po tayo ng Oktubre. Nako, isa na namang makabuluhang talakayan ang hatid ng Palatuntunan dahil nandidiyan po kayo. At kayo po, yung inyong mga engagements at inyong mga komento ang nagbibigay buhay dito sa ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Happy, happy, happy Friday, friendly friends. At dito sa ating mga bossing, mga idol ng Johnny Gomez Live, layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Ako yung inyong tropa mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng pananghaliang tapat. Umulan umaraw, okay lang, di ba? O tapos tayo po'y sabay-sabay na maghahanda ng pananghalian pagkatapos ng Johnny Gomez Live. Ikalawa sa buwan na ito ng Oktubre 2026. Sino po ba sa inyo yung mga ikangay nag-aantabay sa press con ni dating Senador Antonio Trillanes IV? Taas nga ng kamay yung mga nakaantabay. Alam po ninyo, ang sabi ng prosecution, talagang marami rin pong pasabog ngayong araw na ito. Si dating Senador Antonio Trillanes IV at sabi pa nga nitong si Congressman Ridon, kaya daw po yata walang hearing ngayon ng impeachment ng ating Vice Presidente na si Inday dahil lahat po yata ay manunood dun sa press con ni Antonio Trillanes IV. Sige nga, magbigay nga po kayo ng paramdam din sa palatuntunan. Will you be watching? Dapat kapag sinimulan yung panoorin, tuloy-tuloy po ito ha. Mula apari hanggang hulo. Start to finish dapat. Yung pagpapanood nyo, iwanan po ninyo ang palatuntunan ng Johnny Gomez Live. Sige. Hahayaan po natin na manood ang ating sambayan ng Pilipino kasi parang ito yung ibinabahagi sa atin ng prosecution. Ha? Hayaan na po natin muna itong Johnny Gomez Live. Tutukan natin, pero anong oras ba yan? Niwala akong idea kung anong oras at saan gagawin itong press conference ni Sonny Trillanes. Hindi rin naman po imbitado si Johnny G. Para nga naman na ikangay tunghayan, pakinggan yung kanyang mga sasabihin at kanyang mga pasabog ngayong araw na ito. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang komento, baka hindi naman kayo interesadong panoorin yung presko ni Antonio Trillanes at nakatunghay dito sa Johnny Gomez Live. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido, DZRJ 810 kHz, alam na this. Alam na po ninyo yung ating text line, 0917-751-3804. 0917-751-3804. Tapos dun sa ating mga nanonood sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at maging sa television, sa Sky Cable Channel 224, kahit hindi po maganda yung ikangay napapanood nyo sa television, dahil hindi naman hindi naman na celebrity material si Johnny G. Pagtsagaan nyo na, ha? Kumbaga, yung... bigyan nyo na lang ng pagkakataon yung aking nanay at yung aking tatay doon sa naging itsura ni Johnny Gomez, ha? Bigyan na lang po ninyo ng pagkakataon yung aking nanay at yung aking tatay na ito po yung iniluwal dito po sa mundong ibabaw. Kaya yung mga nanonood sa television, Sky Cable Channel 224, sa DTT boxes at free to air, sana po huwag kayong nauubay ha dito sa itsura ng inyong lingkod. Okay, salamat po ng maigi at marami. Kaagang magbigay ng komento ng ating bossing na nanonood sa YouTube at Thomas Esplana dash Zero. Zero ba ito? Small letter O. Parang small letter O ito. At Thomas Esplana dash O8F. Ayan, salamat po ng maigi at marami. Magandang morning daw po sa atin. Thank you, Idol. Thank you, Bossing. Si Bossing Tomas Esplana, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. Natawa naman ako ng slight, Idol, dun sa iyong mga komento tungkol sa press con ni Sunny Trillanes. Anyway, pamaya-maya talakayin natin, mga kaibigan. Ito muna yung ating word of the day. Alam po ninyo, ako'y natutuwa dahil yung ating mga kababayan na nakikinig ng Johnny Gomez Live at friends ko sa Facebook. Tumatawid po yung kanilang mga komento mula dito sa inyong balayang palatuntunan hanggang dun sa ating word of the day. Araw-araw kasi, nagpo-post po ako ng salita sa aking Facebook page, no? Tapos ginagamit ko rin dito sa palatuntunan bilang pambungad. Ito nga yung ating word of the day. Yung ating mga kababayan, hindi lang po sa Johnny Gomez Live nakasubaybay. Tumatawid hanggang dun sa Facebook page ni Johnny G. Nagbibigay po sila ng komento patungkol dun sa ating word of the day, trivia of the day, phrase of the day, etc., etc., etc. Pati nga yung OOTD ni Johnny G. Ha? Yung OOTD ni Johnny Gomez. Talaga pong sinusubaybay yan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Uy! Bossing, Idol! Nako! Sana makikita kami ni Idol Ronnie Ramos mamaya ng aliw. Hindi po matutuloy dahil hindi po naghatugbay yung aming schedule. Pero hayaan po ninyo at lalo na yung mga followers ni Idol Ronnie, si Ma'am Chato, ayan, Cavite. Pinakikinggan at pinanunood si Ronnie Ramos dun sa kanyang palatuntunan. Bibigyan ko sana kayo ng pagkakataon na masilip yung pagsasama ni Ronnie Ramos at ni Johnny G sa pamamagitan ng picture. sa pamamagitan ng picture, ay nako. Idol Ronnie, pasensya na, hindi talaga nagkatugma yung ating schedule. Ang word of the day natin ngayong Oktubre 2, 2026, araw ng Biyernes, ay hubristic. Hubristic. Ito po ay isang adjective at ang spelling po nito ay hotel, uniform, bravo, Romeo, India, Sierra, Tango, India, Charlie. Hubristic. Hubristic. Na ang ibig sabihin ay excessively proud or self-confident, especially in a way that ignores one's limitations. Hubristic. Excessively proud or self-confident, especially in a way that ignores one's limitations. Si Ma'am Oyi, Gloria Ong, ang sabi niya, parang si Ben Dalo, ubod daw po ng hubristic. Talagang ikinokonnect ng ating sambayan ng Pilipino dun sa karakter na nakikita natin mula sa ating mga politiko. Sabi ni Ma'am Anna Gray, excessive pride and arrogance. Ayan na. Hiyang-hiya na daw po si... Yun, yung nasa ilalim. Ha? Hiyang-hiya na raw po. At baka nasasapawa na daw po sila. Anak ng baka naman talaga. Oo. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Doon sa mga kababayan nating nakatunghay sa Facebook at sa YouTube. Bukas na po yung ating chat box at pwede na po kayong magbigay ng inyong saloobin. Salamat po ng maigi at marami. Sabi ni Thomas Esplana dash 087. Hindi ako manonood, walang kwenta yan. Puro kasinungalingan lang yan. Hindi daw po manonood eh. Dahil puro kasinungalingan. Tapos kanya pang binabanggit, baka masamang amoy daw po yung ipasabog eh. Ni Sunny Trillanes the Force. Anak ng baka naman talaga, oo. Kapag kayan nga naman yung ipinasabog, I don't know. Di ko na alam kung ano yung magiging pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Ano nga ba nangyari matapos yung... Kasi meron tayong kasabihan, sa hinaba-haba raw po ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Okay? Sa hinaba-haba ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Na-experience natin ito, nakikita natin ito kapag may wedding. Di ba? The bride, usually, kapag sila po'y nagpapakasal sa simbahan, eh, naglalakad dun sa aisle. Naglalakad dun sa aisle, dun sa gitnang parte ng simbahan. Okay? Para dun sa mga Katoliko, alam na alam po nila yan eh. Hindi ko alam kung paano ikinakasal yung mga kababayan natin kung sila po ay Muslim, kung sila po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kung sila po ay miyembro ng Methodist at ilang pang Christian religious groups, no? Pero yung matandang kasabihan natin, hango sa paniniwala at sa eksperyensya ng ating mga kababayan na Sagrado Romano Katoliko, sa hinaba-haba ng posisyon sa simbahan din ang tuloy. Maglalakad yung bride dun sa aisle, di diretso sa altar, para makipag-isang dibdib dun po sa kanyang mapapangasawa. In the same manner, kapag tayo po'y namatay, may mga pagkakataon yung burol ginagawa po sa mga funeral houses, funeral parlor, o kaya sa mga kabahayan. Tapos, most often than not, yung pamilya ng namatay, eh iniikot po, nagkakaroon sila ng bini yung prosesyon, no? Parang prosesyon, iniikot dun sa mga lugar na number one, kinalakhan ng namatay o kaya dun sa kanilang community, tapos dadalhin sa simbahan para dun sa final blessing. Eh kaya ko naalala, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy, sa hinaba-haba ng preparasyon ditong prosecution, sa preskon din ang tuloy, ha? Anak ng baka naman talaga, oo. Sa hinaba-haba ng prosesyon at sa hinaba-haba ng preparasyon, sa simbahan o sa preskon din ang tuloy. Anong nakikita natin? Bakit sa palagay po ninyo hindi dumalo itong si Antonio Trillanes IV dito sa Senate hearing, sa impeachment trial ni Vice President Inday? May mga nagsasabi, ito po yung press release ni Antonio Trillanes IV kahapon. Siya daw po yung nagsabi na huwag na siyang isalang. Kinausap niya raw si Gerville Luistro. At kanyang sinabi, wag mo na akong isalang para hindi na kayo ma-pressure. What? Yun yung ating magiging sagot eh. What? Anong pressure ang pinagsasasabi nitong si Antonio Trillanes? I mean, if you have the evidence, hindi ba? Para ipresenta at ipakita sa ating mga kababayang Pilipino. At ikaw ay naniniwala na itong pieces of evidence will directly crucify Inday and possibly Mans Carpio and possibly all the other individuals na nakapalibot kay Inday na co-conspirators dito po sa alleged pagnanakaw ng Vice Presidente. Eh bakit tila namaluktot yung buntot ni Antonio Trillanes IV and the prosecution team? Eh hindi po marapat na idaan sa press conference kung saan wala pong pagkakataon ang depensa to conduct a cross-examination. Ibig sabihin, yung pong mga bibitawang salita nitong si Antonio Trillanes ay sadyang mga salita niya lang. Hindi natin masasabing bulletproof dahil hindi po ito admissible in court because all the items na ilalabas ni Antonio Trillanes IV ngayon sa pamamagitan po ng press conference ay hearsay. Number one. Binabartagol ako, sandali. Number one, hindi naman po niya ito sasabihin under oath. Okay? Hindi sasabihin ni Antonio Trillanes under oath ito pong mga di umano'y ebidensya na kanyang ipipresenta. So, nasan yung essence ng press conference? If the idea is to convince the public and the idea is to influence the senator judges to convict the vice president, eh puro hearsay po ito. These are not going to be accepted by the impeachment court dahil inadmissible. Hindi po ito dumaan sa proseso na binantayan, tinutukan, pinagkasunduan ng prosecution at ng depensa. In other words, chismis. In other words, chismis. So why are we wasting our time na panoorin itong si Antonio Trillanes IV and what gravity, gaano ba kabigat yung kanyang magiging akusasyon if these accusations, ipipwede po natin i-characterize sa pamamagitan ng isang Tagalog na salita na chismis. Hindi ba? Nasaan yung tapang? Nasaan yung yabang? Nasaan yung arrive nitong si Antonio Trillanes? Nasaan yung kanyang itsura kasi parati itong nakaano eh. Parati itong naka ano ba tawag diyan yung parating nakaganon? Okay yung mga nanonood, hindi ko maaalala kung anong tawag diyan. Yung parating smart looking tapos nakataas yung buka ng bahagya tapos para kang tinitingnan pa ibaba. I don't know kung how are you going to define yung ganyang klase ng itsura. I cannot pick the right word to describe yung itsura nitong si Antonio Trillanes, pero parang snappy parate, di ba? Parang snappy parate tapos yung kanyang dibdib parating nasa unahan. Okay? Parating nasa unahan. Ibig sabihin talagang macho guapito raw ako. Parang ganun yung itsura eh. Ha? Hindi. Iba yung jumbo eh. Iba yun. Baka bawal din eh. Tama na yung macho guapito raw ako. Parang ganun yung arrive nitong si Antonio Trillanes. Remember, again, everything. Lahat po ng lalabas sa bibig ni Antonio Trillanes ay chismis. Dahil wala siyang balls at wala siyang lakas ng loob na ito po'y panumpaan under oath dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Ngayon, sinasabi noong prosecution, kaya yata walang proceeding ngayon dahil lahat manunood kay Antonio Trillanes IV doon sa kanyang press con. Alam po ninyo, kaya walang proceeding ngayon, number one, sa dami ng mga dokumentong dapat pagkasunduan ng prosecution at ng depensa, nagbigay po at naglaan ng ilang araw ang Senate Impeachment Court para kayo ay magkasundo. Pero hindi po yan yung mabigat na dahilan kung bakit walang impeachment proceedings ngayon. Ala po kayong ala kayong witness. How difficult is that to understand? Mga abogado pa naman kayo. Si Johnny Gomez nga, hindi naman abogado eh. Pero saklaw ng ating pangunawa na ang prosecution walang witness na maipipresenta dahil hindi po aatend itong si Antonio Trillanes IV. Hinihintay po ninyo yung sinampina na kinatawa ng mga bangko. Hinihintay po ninyo yung kinatawan mula sa Anti-Money Laundering Council dahil ito pa yung mga baraha ika nga ng prosecution patungkol dun sa unexplained wealth ni Inday, Article 2 of the Articles of Impeachment. Pero hindi ba ipinagbalaki na ninyo, ipinagyabang ninyo na si Antonio Trillanes ay gagamitin yung witness to seriously damage not just the image, not just the integrity, not just the character of the Vice President, ipinagmalaki po ninyo na dudurugin ng statement itong si Antonio Trillanes ang pagkatao mismo ni Inday dahil nararapat na matanggal sa kanyang opisina bilang vice-presidente because of the heavy gut, because of the gravity of the allegations na ipipresenta ni Antonio Trillanes. So what happened? Ha? Huwag niyo na po kami paikutin pa. Huwag niyo na kami paikutin pa. Sinasabi ninyong manunood kay Antonio Trillanes. Kaya wala pong ano kayo, walang hearing, anak ng baka. Eh, sino bang pinaglololoko ninyo? Ala kayong witness. Bakit hindi nyo kayang aminin yung ganyang klase na mga katotohanan? Tama yung sinasabi ni Ping Lacson. All throughout of this impeachment proceedings, kahapon lang ako naniwala dun sa sinabi ni Ping Lacson na nakapuntos po ang prosecution laban sa depensa. 2-1 ang ibinigay na score ni Ping Lacson. Totoo po yan. At ako'y naniniwala na tama po yung obserbasyon ni Ping Lacson. Talagang puntos lamang na lamang ang prosecution. Ha? Naniniwala po ako, tama po yung sinasabi ni Ping Lacson. Kaya lang, ang pinatutungkulan lang kasi ni Ping Lacson, yung bilang ng mga nakitang tulog. Yung bilang po ng nakitang tulog. Itong si Benny Abante, ayaw pang aminin na siya'y natutulog. Ha? Naisisi na naman sa depensa. Tapos yung pangalawang araw, nung nasa harapan niya si Baste, hindi naman daw po siya tulog, nakahilig lang. Hindi po siya tulog, nakahilig lang. Okay, sino pa? Nakita ni Ping Lacson na nakapikit si Lorna Capunan. Kaya nakadalawang puntos ang prosecution. At si Sal Panelo ay nakita na nakapikit din. So, 2-1. Ito po yung rating na ibinigay nitong si Panfilo Ping Lacson. Kaya nga sinasabi ko, for the first time in the history of this impeachment trial, pinaniwalaan ko yung sinabi ni Ping Lacson na nakapuntos ang prosecution laban sa depensa. 2-1. 2-1. Okay. Marami rin pong nagsasabi na si Chis Escudero at ang Senado ang dahilan kung bakit daw po hindi haharap itong si Antonio Trillanes IV. Ang nagpapakalat nito si Falsis, no? Yung abogadong Pinklawan. Okay? Ang nagpapakalat po nito ay si, I don't know what his first name is. Abogado daw yan eh. Attorney Falsis. Ilang ulit na yung nagpapaset ng interview dito sa Palatuntunan. Hindi pa po nagsisimula yung impeachment trial. Sabi ko kay Mab Angel Atienza, sayang yung oras. Sayang yung oras. Sayang yung oras na gagamitin ni Johnny Gomez para pakinggan yung kanyang mga kwento, no? Dahil ang style nito parang attack dog. Parang attack dog. Wala kang sasabihin tama rito sa mama na ito. Oo. Siya lang ang parating tama. Okay? Siya lang yung parating tama. Hindi ba? Nung ba-i-guess natin si Rowena Guanzon one time dito sa Palatuntunan, grabe yung ginawa niyang atake kay Falsis. Dahil hinahabo ni Falsis si Rowena Guanzon ng one-on-one na debate para sila'y talagang maipakita kung sino yung mas magaling. Iisa lang po yung naging tugon ni Rowena Guanzon. Bago daw po niya harapin itong si Falsis at bago sila magdebate, maligo daw muna, anak ng baka. Magbabalik pa ang Palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, muli po tayo nagbabalik sa inyong malayang talakayan. Meron tayong 32 minuto magalipas ang 10 in the morning. Sa pagbabalik ng diskusyon, babanggitin ko yung ating mga kababayang nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan at bahagi ng inyong mga komento. Meron po muna tayong mga balitang tatanggapin mula sa labas ng himpilan. Standby lang si Jojo Sikat, standby si Chona Yu. Unahin ko ang balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Mel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
5: Limang individual at organisasyon na may ambag sa peace education, inclusive governance at community reintegration ang pinarangalan ng Office of the Presidential Advisor on Peace Reconciliation and Unity o OPAPRO. Isinagawa ang Gawad Kapayapaan o GACAP Awards 2026 bilang pagtatapos ng National Peace Consciousness Month. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal ang Teach Peace, Build Peace Movement o TPBPM Incorporated, Provincial Government of Northern Samar, Dr. Loretta Navarro Castro, Gagandilan Mindanao Women Incorporated at Mindanao State University Institute of Peace and Development in Mindanao. Kinilala ang mga awardee sa kanilang mga inisyatibang nagtataguyod ng kultura ng kapayapaan, nagpapalakas sa mga komunidad at sumusuporta sa mas inclusive na lipunan. Kabilang sa binigyang din ang peace education, partikular ang mga programa para sa mga bata, kabataan, guro at mga komunidad sa mga lugar na apektado ng sigalot. Samantala, kinilala rin ang mga pagsisikap sa Mindanao sa pamamagitan ng research, capacity building, community engagement at mga programang may kaugnayan sa peace processes. Sa pamamagitan ng Gawad Kapayapaan, itinatampok ng UPAPRO ang mga inisyatibang nakakatulong sa pagbuo ng mas mapayapa at matatag na mga komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Igit marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. This time si Jojo Sikat, may hatid na impormasyon. Go ahead, Joe. Please come in.
6: Welcome development at nirerespeto ni Senate President Sherwin Gatchalian naging pagbasura ng Supreme Court and Bangka sa petisyon na kumikwestiyon sa legalidad at constitutionality ng June 3, 2026 session ng Senado. Matatandaan ang tinutukoy ay yung pagdadaos ka ng session ng Senado batay sa quorum na 12 senador. Sa natunang sesyon rin, nahalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President dahil dineklara rin noong bakante ang Senate Presidency. Sa isang payag, sinabi ni Gatchalian na nakuha na ng kanyang tanggapan ng kopya ng resolusyon ng Supreme Court kung saan sinasabing walang nakitang basiya ng korte para kwestiyonin ang naturang sesyon. Ayon kay Gatchalian, pinagtitibay ng desisyon ang kanilang posisyon mula pa sa simula na nagkumbinang ng Senado noong June 3 nang naaayon sa konstitusyon para hindi tuluyang mawalan ng kakayanang gumanap sa tungkulin ng institusyon. Sinabi rin ng Senate President na ang mga naging proceedings noong araw na iyon ay isinagawa alinsunod sa Senate rules at mga naunang President ng Senado. Binigyan din ni Gatchalian na pananagutan ng bawat membro ng Senado na tiyaki patuloy na gumagana ang kapulungan bilang isang institusyon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula sa Senado, mula kay Jojo Sikat. Papasukin muna natin ang balitang bitbit ni Chona Yu. Magandang morning, Chona, please come in.
7: Hinamon ni Executive Secretary Ralph Recto si National Anti-Poverty Commission Secretary at Lead Convener Emmanuel Manny Pacquiao na i-knock out ang gutom at kahirapan sa bansa. Sa pagkikipagpulong ni Recto kay Pacquiao sa Malacanang, tinalakay nito ang mga susunod na hakbang upang mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan, lalo na ang mga direktang tumutugon sa pangangailangan ng mahihirap na pamilya. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba sa 9% ang poverty incidence sa bansa pagsapit ng 2028. Ayon kay Recto, kailangan ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya upang matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay hindi magkakahiwalay kundi magtutulungan at nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula kay Chona Yu. Tumaas yung

At yung binanggit ko noong 2022 na bakit yung baga nagkukunwaring oposisyon ng araw eh hindi magsanib pwersa. Ha? Hindi magsanib pwersa para kahit papano magkaroon ng magandang laban na panapat kay Bongbong Marcos at kay Inday Sara. Eh unang-una, naturally may makinarya ang Bongbong Marcos sa Sara Duterte tandem. Simply because ito real talk. Dahil si Inday ay anak ni Digong. Natural lang na susuportahan ng Palasyo ng Malacañang yung kanilang inendorsong kandidato. Kahit pa sabihin natin na ayaw ni Digong dun sa tambalang Marcos at Duterte, pero if we talk about machinery, makinarya ng pamalaan, eh talaga namang nagsusubi ito. Wag na tayong magbulahan dito. Talagang nagsusubi ng pondo ang sitting president para doon sa kanyang babasbasan na kandidato na sa tingin niya ay magpapatuloy ng kanyang legasiya. Ganito po yung laro ng politika ngayon. Itong si Manny Pacquiao, tatakbong vice president alongside Lenny Robredo. Dahil nakikita na po naman natin na simula't simula na wala yung lamat ng professional na awayan ni Bongbong Marcos at ni Lenny Robredo. Kung inyong matatandaan, pareho silang tumakbo noong 2016 elections bilang vice presidente. Si Bongbong Marcos tumakbo alongside Miriam Santiago. Si Miriam yung kanyang presidente. Sino ang presidente ni Lenny Robredo noon? Ha? Di ko maalala kung sino yung presidente ni Lenny Robredo, pero baka kayo wasit Marrojas yata. Pero hindi ako sigurado, pero mukhang malapit kay Marrojas, although dalawa yung aking top of my mind is Marrojas, pero naiisip ko rin si Jojo Binay. Kayo nga, baka may time kayong i-research. Okay. So, nakikita natin ngayon kung papaano ka bango ang pangalang Lenny Robredo dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kasi wala naman silang pwedeng i-field eh. Wala na si Martin Romualdez. Okay? Wala na si Martin Romualdez. Yung binanggit ko noong 2022, ito po yung ginagawa ng Malacañang ngayon. Ito po yung ginagawa ng Malacañang. Remember, in 2025, doong midterm elections, no, binanggit ko yung listahan ng mga senador na papasok sa Magic 12. At yung aking binanggit na mga pangalan ay 100% na lumusot. Okay? Although marami kong kaibigan ha, dyan sa Commission on Elections, pero hindi po ako humihingi ng bulong. Coming from Jandrex Laudianco, coming from Chairman Garcia, at ilang pang mga tropa natin dyan sa COMELEC, hindi. Pwede mo naman kasi pag-aralan yung trend. And because of that trend, and because of this pattern, sinabi ko na ganito yung papasok coming from the administration. Ganito yung bilang na papasok coming from the anong tawag dito, opposition. Okay? At nagkatotoo, 100% yung ating batting average ngayon. Bakit ko sinasabi na si Lenny Robredo ang susuporta ni Bongbong Marcos? Number one, ito ha, kung may eleksyon. Kung magkakaroon po ng eleksyon sa 2028. Bakit si Lenny Robredo? Eh nakita po ninyo, may pattern kung paanong nagiging maayos yung pong business relationship ng Malacañang at ni Lenny Robredo and the cabinet secretaries patungo kay Lenny Robredo. Kaya no-brainer. Hindi na po natin kinakailangang ilabas yung ating crystal balls. Medyo haplos-haplosin yung ating lampara. At magpa-tarot card tayo rito. Hindi natin kinakailangang maghula. Dahil nakikita natin yung pattern na ginagawa ng administrasyon and how the administration of Bongbong Marcos is really grooming and pushing Lenny Robredo for a rerun sa kanyang presidential ambition. Kaya po kinuha si Manny Pacquiao dahil

tatakbong vice-presidente at para biyakin yung Duterte legacy dyan sa Visayas at Mindanao. Okay. Ang isang tatakbo na kitang-kita naman natin sa pagkapangulo, although hindi pa siya decided, ay si Rafi Tulfo. Kaya nga, if we are going to look at the aura and persona nitong si Rafi Tulfo patungkol dito sa impeachment proceedings, although kahapon natuwa rin ako dun sa sinabi ni Rafi, pag-uusapan natin, eh inihahanda na niya yung kanyang sarili dun sa possibility ng pagtakbo ng presidente. Dahil ang sinabi ko sa inyo noon, kung tatakbo itong si Martin Romualdez bilang presidente, maaaring ang kanyang itap na there is a probability of winning ay si Rafi Tulfo. Okay? Kaya lang, nagdadalawang isip itong si Rafi Tulfo simply because yung kanyang mga sponsor na mga Filipino-Chinese community. Eh nagdadalawang isip, bakit ka namin susuportahan sa pagtakbo bilang pangalawang pangulo? Eh kung pwede ka naman namin suportahan sa pagtakbo bilang pangulo. So nakikita na natin yung mga individual na unti-unting lumulutang, although wala pa akong maisip na pangalan na pwedeng isakay kay Rafi Tulfo. It could be Risa Ontiveros. Ha? Sino pa yung pwedeng isakay sa pangalan ni Rafi Tulfo? It could be Win Gatchalian. Although there is a group pushing for Win Gatchalian to run as vice presidential candidate of Inday Sara. So marami pa po ang pwedeng magbago. Pero again, ang sinasabi ko, eh medyo nakapagtataas ng kaliwat ka ng kilay yung statement na hinahamong i-knock out yung kahirapan. Eh for the longest time, problema na natin ito eh, itong kahirapan. Paano natin babaguhin yung issue ng kahirapan sa pamamagitan ng ayuda? And Manny Pacquiao is known for, you know, handing out, di ba? Nagbibigay ng alms, ng limos sa ating mga kababayang Pilipino using his own money. Ngayon, what Manny Pacquiao is going to do is to use the government coffers. Gagamitin niya yung makinarya ng gobyerno sa gagawing pangmumudmud. Ha? To secure a vote for the vice presidential candidacy come 2028. Kaya medyo, ha? Medyo ano eh, medyo talagang kinakailangan po natin bigyan ng matinding pag-aanalisa yung report ni Chona Yu because hindi po tayo dapat nagpapagamit dun sa mga press release ng Balacanang ni Ralph Recto, ni Manny Pacquiao na kunwari kahirapan yung tutuldukan. Pero sa totoo lang, gagamiting springboard ni Manny Pacquiao at ng Balacanang yung National Anti-Poverty Commission to reach out at makuha po yung class D, E, di ba? Ito yung mga vulnerable members of the society. Class D and E, classes D and E. Okay? Dito po magtatapon ng pera dahil malaki po yung boto na makukuha, anak ng baka. Okay, ito. Si Boss Armando Busa natin at yung ating Filipino community sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood ngayon. Si Ma'am Menchi Me at yung ating mga kababayan dyan po sa area ng Bulacan. Boss David Rioferio, magandang morning sa iyo, sir. Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community naman, diyan po sa Australia. Si Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro ng Pasig. Si Ray Yome, nakikinig at nanonood. Boss Idol, salamat ha. Si Boss Jaime Samboya Bernante, Ma'am Loleng Vistan, Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Charito Cabrera Dayana ng General Trias, dyan po sa Cavite, Ma'am Rosa C., Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community, dyan po naman sa Japan, Boss Randy Santisas ng Baynila,
Boss Michael A. Manalo. Nabanggit ko na si Boss Thomas Esplana, si Boss Concepcion Salazar, si Boss Jeff Bisada, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng YouTube, at yung ating mga kabayan, si Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan, at si Boss Franco Teves na nakikinig naman mula po sa lalawigan ng Rizal. Sige, basahin po muna itong mga komento po ninyo coming from YouTube. Sabi po ni at Thomas Esplana -08F. Maganda yung ilabas niya yung kanyang mga ebidensya. Referring to the press conference of Antonio Trillanes IV. Di ko alam kung anong oras tsaka kung saan ginagawa eh. Okay? Baka meron kayong idea. I-shout out natin si Antonio Trillanes IV. Dini sa inyong palatuntunan. Okay. Maganda yan. Nailabas niya ang kanyang mga ebidensya na galing daw po sa rekto. Without any... naman natin, Claro M. Rekto dyan sa Maynila, ito po yung mga naglilimbag ng mga peking dokumento. Okay? Real talk tayo eh. Dyan naman talaga ginagawa yung mga peking dokumento. Meron ka... I don't know kung meron pa ngayon. Talahib ang tawag yung mga peking lisensya. Yung mga peking lisensya, dyan rin ginagawa sa rekto. Okay. Para pagka-defense na ang maglatag ng kanilang mga testigo, doon na maipatawag si Trillanes at dire-diretso raw pong basampahan ang kaso. Sabi ni at Concepcion Salazar -OX9FY, uunahan daw po ni Trillanes yung AMLC, Anti-Money Laundering Council. Kuha niya yung ebidensya kuno doon mismo sa AMLC na kakutsaba ng prosecution. That is a suicide. Suicide yung gagawin ni Antonio Trillanes. Suicide in the sense na meron po tayong Data Privacy Act. Okay? Meron tayong Data Privacy Act. And hindi po lahat ay pwedeng makakuha ng kopya ng mga confidential files, lalo na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng property. Kasi, okay, madaling kumuha. Pero you have got to get clearances dun sa may-ari. Because of the freedom of information. Okay, kunwari, gusto kong makita kung talagang nagbabayad ng amilyar. Kung talagang nagbabayad ng Amelia, ha? Si Johnny Gomez. Dahil ibinebenta ni Johnny Gomez yung kanyang property. O ito si broker, pupunta kay Johnny Gomez. Alam po ninyo, hindi rocket science eh. Hindi po rocket science itong talakayan patungkol sa impeachment ni Inday. Ginagawa lang hebigat ng ilang mga individual to feed us wrong informations. Eh sa totoo lang, napakadaling intindihin dahil hindi nga rocket science. O ito, meron kang property. Si Johnny Gomez, kunwari, nagbebenta ng property. Tapos ang aking broker ay si Boss Concepcion Salazar. Lapit sa akin si Boss Concepcion. Idol, yung property na ibinebenta mo, eh gusto kong makakuha ng kopya yung aking kliyente. Ang kliyente ko si at Jeff Bisada, 9980. Idol, pasensya ka na ha. Kunwari, ginamit kitang kliyente. Okay. So, ang gagawin ni Johnny Gomez ay bibigyan ng kasulatan. Okay? Itong si Boss Concepcion Salazar to transact in his behalf. Hindi ba? To transact in his behalf. So, pwede siyang gumawa ng power of attorney. O ito, binibigyan kita ng kasulatan na pinahihintulutan kita na makipag-transaksyon para sa akin kasama na yung pagkuha ng kopya ng mga dokumento mula dun sa Registry of Deeds. Okay. So, kukunin yung dokumento dahil merong power of attorney. Ipapakita kay Jeff Bisada. Okay? So, simple, di ba?
Hindi naman siya rocket science eh. Hindi siya komplikado. Magiging komplikado kapag ka hindi kita pinayagan because we have this Data Privacy Act. Okay? Meron ka Data Privacy Act eh. So, kapag ka si Trillanes ay naglabas ng ebidensya at sinasabing galing sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, eh susunugin po ng depensa. Hindi lang itong si Antonio Trillanes, kundi maging yung kanya mga contact sa AMLC. Therefore, magkakaroon po sila ng issue on technicality. Dadalihin po sila ng depensa, how come meron kang kopya? Papaano kang nakakuha ng kopya? Okay? So, magkakaroon ng shift. Again, the burden of proof lies dito po sa prosecution at yung kanilang mga attack dogs. Hindi po siya pwedeng ilipat. Mananatili yung burden of proof. O ito, ito ba yung iyong ebidensya? O sige nga, paki-explain mo nga paano mo ito nakuha, sunog na kagad. Ganyan po yung mangyayari. Kaya nga sabi ni Attorney Season, ni Sheila, basta kami maghahanda. Nung sinabi ni Sheila na maghahanda ang depensa, bigla, kinabukasan, hindi na daw po magte-testify itong si Antonio Trillanes, walang hearing ngayon, tapos ang sasabihin ng prosecution, teka muna, walang hearing ngayon kasi baka manonood kay Antonio Trillanes the Fourth doon sa press ko ni Antonio Trillanes. Tingnan po ninyo kung paanong sinusubukan na isway ng prosecution yung perception ng ating mga kababayang Pilipino. How the prosecution is trying to influence the public to listen to them, to ika ngay embrace the information that the prosecution is presenting, etc., etc., etc. Tapos ngayon, gumagalgal ang prosecution. Meron pa kayong sinasabing space safe doctrine. Dahil binardagol ng bonggang-bongga itong si Bel Zamora. Natuwa naman ako kay Rafi Tulfo dun sa kanyang statement na palpak na palpak yung pong ipinipresentang ebidensya at testigo ng prosecution, and we are all wasting our time kapag kaganyan ang klase ng ebidensya at yung mga nagpapa-cute na abogado ng prosecution habang nakikipagtitigan ng balagkit dun sa testigong pulis. Bakit kayong gagawa? Bakit kayong gagalngal na nadadali yung inyong space? Ha? Safe space. Pati yung pagkababae. Kung hindi po nagpakita ng ganyang itsura itong si Bel Zamora, hindi naman po magkakaroon ng bashing. This is not about intelligence, Madam Congresswoman. This is not about you being konyo. Kahit pa sabi, Inglesera kasi ako, tapos may slang akong magtagalog. Hindi po yun yung issue. Tingnan po ninyo sa inyong salamin. O kaya you have got to revisit yung itsura po ninyo habang kayo po ay nagtatanong dun sa witness. At kung gaano ka inappropriate yung pong inyong itsura. Kung papaano magkaroon ng ibang klaseng eye contact between you and the witness and between you and the spectators at kung papaano mag-twirl yung inyong bibig. Marami naman ako nakikitang mga konyo. Marami na ako nakikitang Inglesera pero hindi nagtitwinkle ang mata. Marami ko. Lisa Araneta, for example. Lisa Araneta, Inglesera yan kasi laking tate. Pero kapag ka nagsalita si Lisa Araneta, hindi ko naman nakikitang nagtitwinkle yung kanyang mata. Hindi ko rin naman nakikitang medyo nangungusap yung kanyang mga labi. So bakit tayo yung binabalikan dun sa pagkakamali ni Bel Zamora? Why are you using that Safe Space Act, Lorna Kapunan, when in the very first place, it was Bel Zamora ang nagpakita ng inappropriate
nga itsura during the trial. Tama si Rafi Tulfo. You need not crucify Rafi Tulfo and the others for bashing Bel Zamora. Dahil unang-una, inappropriate, hindi tama. Eh kayo, imbis na gumawa kayo ng excuse, no? Aminin nyo yung inyong pagkakamali. Problema rito, baka kapag inamin yung pagkakamali, ituro na naman si Digong, ituro na naman si Inday, ituro si Pulong, ituro si Baste. Ha? Natutulog kayo sa session, anong sasabihin ng inyong mga katropa? Eh, mabuti na lang at kahit paano natutulog sa session, umaattend naman. What kind of BS is that? Ha? What kind of BS is that? Sayang po yung seat ni Benny Abante kung tinutulugan niya lang yung impeachment proceedings. So, ito yung hamon ng palatuntunan sa prosecution. Kapag ka kayo ay napapasaring because of your inefficiencies and because of kung ano ba yung mga ginagawa niyong bali, hindi niyo po kailangan ibalik sa taong bayan o kung kaninong Poncio Pilato yung inyong mga excuses. Kinakailangan po ninyong harapin na kayo'y mga tao rin na nagkakamali. Okay? Hindi po kayo Diyos. Hindi po kayo superpower. Hindi po kayo AI. Hindi rin po kayo ganyang katalino para hindi magkamali. Hindi po kayo ganyang katalino. Ako, hindi ako abogado. May mga pagkakataon at maraming pagkakataong ako nagkakamali. Pero kapag ka ako ay nagkamali, ay make it a point, no? Na binabalikan ko yung mga taong ginawang ko ng pagkakamali and I apologize. Hindi ko kinakailangan ituro si Digong. Si Digong kasi. Si Inday kasi. Si Pulong kasi. O, si Baste kasi. Hindi. Kinakailangan po natin yakapin yung ating pagkakamali because number one, hindi naman po kayo ganun kagaling eh. Magbabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.

0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, second hour, ikalawang oras po ng inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami at hindi pa natin nararamdaman yung gurgur ngayong umagang kay ganda ng Biyernes, ikalawa sa buwan ng Oktubre 2026. Layunin po natin ang bayang at ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Back-to-back reports muna tayo. Standby lang yung balita ni Chona Yu mula sa Malacanang. Nagbabalik muna si Romel Madrigal. Go ahead, Mel. Please come in.
2: Isang high-value individual ang arestado sa bypass operation ng pulisya sa Bawan, Batangas na nagresulta sa pagkakakumpiska ng humigit kumulang 108.67 gramo ng hinihinalang shabu. Tingin natin ang nasa 738,956 pesos ang standard drug price ng nasamsam na droga. Naaresto ang isang 54 na taong gulang na construction worker at residente ng Sariaya, Quezon na gumagamit umano ng alias na Totoy. Isinagawang operasyon sa Garcia Street, Barangay Playa, Bawan ng Municipal Drug Enforcement Team ng Bawan Municipal Police Station sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Police Colonel Oliver Ebura, naaresto ang suspek matapos umanong mahuling nagbibenta ng hinihinalang shabu sa isang operatiba bilang pusher buyer. Dalawang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na kumpiska kasama ang 1,000 pisong mark money at budol money. Nailagay na rin sa kustudiya ng Bawan Municipal Police Station ang suspek habang inihahanda ang kaso sa umunoy paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng nasamsam na droga at sa posibleng kaugnayan ng suspek sa illegal drug trade. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Romel Madrigal. Dumako tayo kay Chona Yuna sa Malacanang. Chona, muli sa magandang umaga sa iyo. Please come in.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon, bibisita sa Pilipinas ang presidente ng Poland. Ayon sa abiso ng Malacanang, darating sa bansa si Polish President Karol Nawrocki sa October 5 hanggang 8 para sa kanyang state visit. Makikipagpulong si Nawrocki kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para talakayin ang pagpapalakas ng defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology at tourism. Pag-uusapan din ng dalawang leader ang mga regional at international developments. Isa sa gawang state visit kasunod ng mga hakbang ng dalawang bansa para palakasin ang defense ties, kabilang ang unang meeting ng Philippine-Poland Joint Defense Cooperation Committee sa Warsaw noong July at political consultation sa Manila nitong September. Kabilang din ang Poland sa mga bansang umadim ngayong taon sa ASEAN Treaty of Amity at Cooperation kasabay ng Lithuania, Romania at Sweden. Itinatag ng Pilipinas at Poland ang diplomatic relations noong September 22, 1973. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chona Yu. Naghatid sa ating oras, 7 minuto na. Makalipas po ang 11 in the morning. Basahin ko muna yung inyong mga komento. Galing kay Boss at Jeff Bisada, 9980, mula po ito sa YouTube. Si Trillanes ay isang itlog na tinubuan ng buhok. Ah, yung description eh, no? Ni Boss Jeff Bisada. Puro fabricated evidence daw po yung kanyang ipipresenta. Ito pa, dagdag ni Boss Jeff Bisada. Kung wala na pong witness ang prosecution, tapos na po yung laban. Fishing expedition, na lang po ang impeachment trial. Waste of time and money. Waste of taxpayers' money. Ayun. As sabi ni Jeff Bisada, si Boss Kyovi De Leon, magandang umaga raw at nanonood, nakikinig daw po sa atin. Salamat po ng maigi at marami. Okay. Sabi po ni Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan, good AM Sir Johnny, puro kathang isip lang daw po yung sinasabi ni Trillanes. Wala na raw pong naniniwala sa kanya dahil halata na paninira lang yung kanyang ginagawa. Si Ma'am Evie ng Bukawi, nakikinig at nanonood sa atin. Salamat Ma'am Evie ha, daily nakikinig ako Johnny sa iyo. Kasama mo ba si Mister? May mga pagkakataon, pati si Mister kasama ni Ma'am Evie na nakikinig sa palatuntunan. Sabi po ni Boss Bayani Ricarte, I think VP Sara's impeachment is a waste of time and people's money. At naniniwala daw po si Boss Bayani Ricarte na inosente si Inday. Alright, salamat po ng maigi at marami. Aha, teka muna. Okay, yung mga nakatutok sa Facebook, tako. Diba? Pagbukas ko kasi ng Facebook, lumalabas yung reel. Ha? Lumalabas yung reel, ewan ko ba? Bakit ang bumulaga sa akin yung I love you FL, nitong si Mar Balbuena, ayaw na nga natin pag-usapan ito eh. O, tanggalin muna natin. Ha, nagsisimula na po yung press conference. Ditong si Antonio Trillanes IV, saan kaya ginagawa ito? Bakit pumayag na merong bandila ng Republika ng Pilipinas doon sa kanyang likuran? Ha? Sa Club Filipino sa San Juan. Okay? Malapit po yan sa Green Hills. Dito po nag-conduct ng press conference itong si Antonio Trillanes IV. Sino kaya nagbayad itong press conference? Sino nagbayad ng venue? Sino nagbayad ng pagkain ng media at ng iba pang mga spectators? Sino kaya yung nagbayad ng pasobre dun sa mga umatend na media, ha? Meron pang bandila sa likod ni Antonio Trillanes. Sabi niya, when Vice President Sara Duterte entered elected office in 2007, she only declared cash on hand worth 2 million. Despite her time deposits of $53,212,000, time deposits grew to $94 million by 2009, which Trillanes says did not match Duterte's income. Trillanes was speaking in a press conference at Club Filipino in San Juan City. Okay. Allegation after allegation after allegation. Eh yung paglobo ng pera ni Inday from 7 million pesos. I think it was in 2007 din, no? To about 94 million pesos pagdating ng 2025. In a span of 18 years. Kapag kakinalculate po natin yung increase dun sa pera ni Inday at meron siyang mga negosyo. Ito, simple analogy at simple analysis. Pare, meron kang mga negosyo, meron kang sweldo. Magkano sweldo ng Vice Presidente? 402,000 pesos. Kung hindi ito gagalawin ni Inday, sa loob ng isang taon, meron siyang sa 10 buwan ay 4 million and another 800,000, close to 5 million. Close to 5 million annual. So kung hindi ito ginagalaw ni Inday at idinidirekta niya dun sa kanyang, hypothetical ito ha, sa kanyang bangko, tapos yung mga business interests, no? At ilang pang mga pinagkakakitaan, eh hindi po nakapagtataka na magkaroon ng increase from 7 million to about 98 million yata yan. Pero again, in a span of 18 years, eh titingnan po natin yung increase na yan. Kapag kinuha natin yung average, eh nasa 5 million piso, 5 million pesos annual. So hindi po nakapagtataka na magkaroon ng ganyang pera sa Inday. Tingnan natin si Ping Lacson. From 2022 up to 2025. Yata. Tapos naging 224 million in a matter of 3 years, Senador, si Ping Lacson. Nung tinatanong about his increase ng kanyang pera, eh parang napakadali sa kanilang sabihin, eh teka muna, may mga negosyo ko, Erwin Tulfo. Matagal daw po siyang consultant ng mga opisyal ng gobyerno at nakapag-ipon sa kanyang pagiging mamamahayag. Bakit kapag kakampi ng administrasyon yung nagsalita, eh hindi na kailangan kwestiyonin. Dapat tanggapin na lang natin. Ha? Pagkadating kay Inday at mga kalaban ng administrasyon, eh dadaan ka sa butas ng karayom. Kinakailangan mong magpaliwanag ng bonggam-bongga. Okay? Kinakailangan mong magpaliwanag ng bonggam-bongga. Okay. Sabi po ni Ben Flick doon sa press ko ni Trillanes, if this is a fact, he should have presented it at the impeachment court as evidence. Now, it looks like hearsay, di ba? Ito nga yung sinabi natin kanina sa pagsisimula pa lang ng programa. Chismis. In other words, ha? Trillanes, chismis ito. O, ito. Sabi ni Nimpa Atutubo Orejo, tataas na naman daw po yung negative rating ni sino kaya yung pinatutungkulan niya rito. Tataas na nito ang negative rating ng poon. Sana hindi lalong lumagapak. I don't know kung sino pinatutungkulan ni Nimpa. Sabi ni Jared Bernades, under oath mo yan at mapasubject sa cross-examination. Otherwise, puro hearsay. Chismis lang, dala mo. Dahil wala ka namang personal knowledge. Tama, di ba? Hindi ka naman privy dun sa business interest ni Inday and how the banks, no, are taking care of Inday's money. Ang ginagawa mo lang ay calculation based on your analysis. Your own analysis. Pero hindi privy si Trillanes sa lahat ng transaksyon ni Inday. So, babalik tayo dun sa katanungan, saan nakuha ni Trillanes itong information? Sino ang nagbigay? Sino ang nasa likod ng propaganda na ito ni Trillanes? Pero sabi ni Armin Fernando Agawin, the best ka talaga, Senator Trillanes, at honest ka. Kaya lang, sabi ni Mary Ang, si Trillanes daw ang kanyang pangalan. Kung bibigyan daw po ng pseudonym itong si Antonio Trillanes, Mr. Hearsay. Ayun. Ha? Mr. Hearsay. Okay. Robert Ong, genius yan si Trillanes. Salute to you, sir. Ibulgar po ninyong lahat. Ah, okay. Genius. Genius daw itong si Trillanes. Kaya pala ayaw magpasubject sa cross-examination ng depensa. Ako, I have nothing against Sally Trillanes. Unang-una, hindi ko kaibigan ito. Hindi ko man kilala itong si Sally Trillanes. Eh. Katulad po ng marami sa atin, hindi natin personal na kakilala. Hindi natin personal na kakilala itong si Sonny Trillanes. And hindi rin naman natin, ako personally, hindi ko kakilala si Inday. Hindi ko kilala si Digong, yung pamilya Duterte. Okay? Wala akong personal at business relationship dito sa mga tao na ito. Pero bakit sa mga komentaryo ni Johnny Gomez ay binibigyan natin ng pagkakataon na may paintindi sa ating mga kababayang Pilipino kung bakit kinakailangang danasin ito ni Inday samantalang yung iba ay pakuya-kuya-kuya lang. I was very open nung sinabi ko if the Vice President ay meron pong irregularity. Tama lang na sampahan siya ng kaso. Tama rin lang na dinggin ng Senate acting as an impeachment court. Ito pong mga aligasyon laban sa kanya, and let the Vice President, through her lawyers, defend her rights to ika ngay mapakinggan yung kanyang panig. Kaysa naman daanin natin sa media at sa social media. Di po natin kailangan ng public prosecution, hindi natin kailangan ng public persecution. Let the court decide. But the way I see it, eh parang onerous. It's a one-way traffic. Katulad nung ginagawang panghaharas sa minorya na nagpapakita ng kanilang suporta kay Inday. O eh bakit kinakailang bawasan yung bilang ng mga senador sa pamamagitan ng mga kaso at pananakop na isinasampa? Kaya meron tayong apat na senador ngayon na hindi nakapagpa-participate. Kagustuhan ba nila yan? I doubt it very much. Na gusto ni Rodante Marculeta na naghihimas ng malamig na rehes ng bakal dyan sa Payatas. Nakagustuhan ni Jinggoy Estrada na naghihimas ng malamig na rehes na bakal dyan sa Payatas. Na mag-ibang bansa itong si Loren Legarda at hindi makapag-participate dito sa trial ni Inday. Yung pagtatago ni Bato de la Rosa. Bakit hindi natin silipin yung idea na itong mga miyembro ng minorya, they were subjected to pressures not coming from the law, coming from the higher ups. The law is being used as a weapon to somehow busalan yung bibig nitong mga ito para hindi sila makapag-participate. O eh bakit ang mayorya? Bakit hindi patas? Bakit hindi patas? Sabi niyo noon, may kaso si may reklamo laban kay Chis Escudero. Sabi ninyo noon, may reklamo laban kay Joel Villanueva. Nasaan na ito? Bakit nalusaw? Bakit yung sudden increase sa sal-in ni Ping Lacson? Eh hindi natin pwedeng tanungin. Bakit yung sudden increase sa sal-in ni sino to? Erwin Tulfo. Hindi natin pwedeng tanungin. Kung patas lang ang batas, meron kang Ping Lacson, meron kang Joel Villanueva, meron kang Chis Escudero, meron kang Erwin Tulfo, apat rin ito eh. Hindi ba? Apat ang malalaga sa mayorya kung ipatutupad ng tama itong batas para dinggin yung kanilang mga posisyon laban dun sa mga reklamong ibinibintang sa kanila. So, there will be four senators, members of the majority bloc na dapat kini-question din ngayon against the four members of the minority. Hindi ba dapat ganun yung ating consciousness? Hindi ba dapat ganun yung ating mindset? O eh bakit po naka-red carpet kayo? Samantalang yung minorya, eh unti-unti po ninyong nilalagas. Hindi ba? Eh kung ang gusto po natin accountability. Oh. Si Inday, imbestigahan ninyo. Patunayan po ninyo. na talagang nagkasala si Inday. Si Digong, dyan sa International Criminal Court, patunayan na nagkasala si Digong. Kasi hindi naman mga holy cows itong mga tao na ito. They are just politicians. They will come and go. Okay? They will come and go. Pero ang problema po natin dito, bakit sinisingle out ang mga Duterte? Sinisingle out si Digong? Sinisingle out si Inday? Why can't the law be applied to all? Bakit kapag ka Duterte, parating by question? Bakit kapag ka Duterte, parating problematic, parating chaotic? O bakit yung mga anti-Dutertes? Bakit hindi kayo na ano tawag diyan? Napipitikman lang. Ha? Hindi po ito usapin about being a supporter of the Duterte or being a critic of Bongbong Marcos. Hindi, palagay ko, lagpas na tayo riyan eh. When Bongbong Marcos delivered his first, second, third, fourth, fifth SONA, and he was not able to satisfy yung pong ating mga kababayang Pilipino, and he was not able to accomplish yung kanyang mga pangako, Bongbong Marcos, up to now, is digging his own grave. Ang hilig mangako. Mahilig ng press release. Mahilig tayong pangakuan. Pero wala naman po tayong napapala. Maraming pinapangako eh. Maraming suntok sa buwan na mga ideas. Pero wala naman po tayong napapala. Ang napapala natin, at ang nakikita natin at nang nakukuha natin, ay itong mga social challenges, intergenerational social challenges na hanggang sa ngayon ay naipapamana ng maliliit nating kababayan, ng mga mahihirap nating kababayan doon sa kanilang saling lahi. Of course, hindi po ito solely pagkakamali o kakulangan ni Bongbong Marcos. Isang political kasi ito eh. Marami tayong dapat gawin at marami tayong dapat baguhin dito sa uri ng gobyerno at ng saligang batas meron tayo. Dahil yung uri ng gobyerno at ng saligang batas na meron tayo, pangbayaman. Ha? Pangbayaman yung ating saligang batas. So yung mga maliliit nating mga kababayan, kunwari protektado ng existing laws. But the truth is, hindi po naman talaga ganun kaprotektado yung ating mga kababayang Pilipino. Okay? Pero yung mga mayayaman, patuloy dun sa kanilang pagyaman. Yung mga mahirap, patuloy dun sa kanilang pagiging lugmok sa kahirapan. Intergenerational challenges. Kung wala pong kakayahan ang administrasyon na i-address itong mga challenges na ito, para saan ba at tayo'y bumoboto ng presidente, vice-presidente, senador, congressman, party list, gobernador, vice-gobernador, bokal, mayor, vice-mayor, hanggang sa SK. Kaya tayo bumoboto to somehow provide the necessary guidance, hindi ba? Kaya ka bumoboto ng senador at congressman para gumawa ng mga batas na angkop dun sa pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi po ganun yung nangyayari eh. Yung ating mga mambabatas, ginagamit yung kanilang mga kapangyarihan to stay in power sa pamamagitan ng political dynasty. Nasaan dyan yung imahe ng ating mga kababayang Pilipino nung kayo po ay nanalo? Nung nangangako kayo, oo. Present parati si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz. Nung kayo ay nangangako at nung kayo ay tatak. Pero nung kayo ay nanalo na, at nasa kapangyarihan na. Goodbye na. Hindi ba? Goodbye na kayo. Goodbye na tayo. Wala na tayong kwenta. Oh, wala na tayong kwenta. Sabi ni Boss at Nazario Bautista-N6J, political propaganda ang ginagawa laban kay VP Inday. Sisirain sa pamamagitan ng mga samot-saring akusasyon. Kaya nga, di ba ang sabi ko, dapat ang impeachment court maglabas ng kautusan na anything regarding the impeachment proceedings, eh dapat po ito confided lang dun sa four walls of the Senate. Dapat hindi po because the idea of this press conference is to really mock MOCK and die in public and influence the perception of the people towards the vice president. Eh meron kang sub judice, pero pinapayagan mo mag-press con dahil ang excuse ng mga nag-finance ng press conference na ito is to make the public aware na ito yung totoong nangyayari, and they are, you know, ayaw nila ng fake information, ayaw nila ng fake news. O nasa na yung application ng sub judice kapag naiiba yung karakter ng pinag-usapan at pinag-uusapan dyan sa impeachment court at doon sa preparasyon ng press conference, and the meat of the press conference being presented by both the prosecution at yung mga aw-aw ng prosecution. Magbabalik ang palatuntunan bakalipas po ang ilang paalala.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV, at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, last hura ng inyong balayang palatuntunan. Ito pa rin po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang kay ganda. Actually, tanghalian na. Nang Biyernes, Oktubre 2, 2026. Ano bang inihahain at inihahand ng pagkain ng ating mga tropang JGL, ng ating JGL community ngayong weekday Friday? Ha? Ako wala pa eh. Hindi pa nga nakapagsasaing si Johnny G. Bahala na si Batman. Kamot ulo na naman si Batman. Sa kanya na naman naituturo yung gano'n eh. Yung, ano bang tawag din eh? Yung plano kung anong kakainin, anak ng baka. Sandali lang, si Chris Lucas, may bit-bit na balita. Chris, magandang morning sa iyo. Please come in.
6: Pinasinayaan kahapon, araw ng Webes, ang opisyal na pagbubukas ng Gateway Art Fair 2026 sa Cubao, Quezon City. Tampok sa nasabing art fair ang nasa 200 magaganda, makukulay at mga malikhaing likhang sining ng mga lokal na visual artists. May mga partisipan na nagmula pa sa Mindoro at Baguio City na patunay na ang sining ay may kakayahang magbuklod. Ay naman sa panauhin pangdangal ng pagbubukas ng nasabing art fair na si Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang nasabing art fair ay nagpapatunay ng mayamang sining at kultura, partikular na sa bahagi ng Cubao, Quezon City. Ikinatuwa rin ni Belmonte na nailalapit ng Gateway Art Fair sa publiko ang mga likhang sining na kadalasan ay intimidating sa masa. Bukas sa publiko ang nasabing art fair hanggang October 4 sa Quantum Skyview sa Gateway Mall 2 sa Quezon City. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami, balit ng bit-bit mula sa QC, mula po kay Chris Lucas. Sabi ng ating bossing bayani, Junior B. Languban. Good morning po, Sir Johnny. Tanong ko lang po, kung yung natutulog po dun sa Senate hearing ay hindi nila kaalyado, ano po kaya ang parusang ibibigay nila? Ha? Hindi ko alam. Contempt siguro, ha? Idol, hindi ko alam. Kapag hindi daw po nila, ano, hindi nila kaalyado, kung anong parusa yung kanilang ibibigay, eh baka mag-isip sila ng pwedeng gamiting parusa, no? Laban dun sa patulog-tulog na hindi nila kaalyado, ikaga, dyan po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Okay, sandali nga, basahin ko muna yung inyong mga komento, ha? Dahil pag-uusapan po natin, thank you, Idol, may nagpadala kasi sa akin din eh. Nag-post, ayoko sanang patulan, no? Yung post ni Jesus Falsis na bigyan natin ng pagkakataon dito sa programa kanina, yung kanyang pangalan, hindi kayang palagpasin ng inyong lingkod. Ito pong mga information na pilit na ikinakalat nitong si ni Jesus Falsis. Okay, sandali lang. Silipin ko lang yung mga komento nyo muna. Mula po naman dito sa Facebook, no? Dito sa ating mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Magandang hapon muna sa atin, sabi ni Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community. Muli pagbati, Ma'am Ena. Diyan po sa Australia, magandang umaga, Sir Johnny G. Galing kay Boss Rick Oracion ng Las Piñas. Magandang umaga at TGIF. Thank God it's Friday, sabi po ni Ma'am Benchi Ime. Thank you so much. Regular listener mula sa Bahay Pari sa Maykawayan, Bulacan. Blessed morning, sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Sabi pa ni Ma'am Mercy, si Trillianis daw po, walang word of honor. Sobrang epal, sinungaling. Ah, yung pala ang tawag doon, nakatilanghad ang buka. Yung sinasabi kong parang, parating kunwari snappy, tapos medyo nakatilt, no? Yung buka, tapos yung bata ay nakatingin pa ibaba. Yung bang ibig sabihin noon, Ma'am Ena, ano nga yung kanyang nakat?

ni Gomez. Kung gusto po niyo akong hanapin sa Facebook, yung picture ko po ay kung ano yung picture na nakikita niyo sa akin ngayon. Tapos may logo ng DZRJ. Yan po yung aking Facebook account. Okay. Dito sa bio ng aking Facebook page, ang nakalagay rito, the perception of reality is more real than reality itself. The perception of reality. Yun daw pong pagkakaintindi natin sa katotohan ay higit na totoo kaysa sa katotohanan. When we saw the increase of social media followings, pansinin po ninyo, yung mga sikat na announcer nung araw, eh meron po kaming sinusunod na haligi at pundasyon ng pagiging mamamahayag. Ang idea ko, kaya pinasok ko itong larangan ng pamamahayag, because I really want to use the program and my skills in educating the public, in informing the public, and somehow entertaining the public. Kaya nga may mga pagkakataon kahit gaano kaseryoso yung ating talakayan, eh ginagamitan ko po ng pagpapatawa para hindi po kayo inaantok. Pero hindi po ako nagpapa-cute katulad ni Bel Zamora. At ginagawa po nating binababa natin yung diskusyon para dun sa punto na lahat ay nakakaintindi. May pinag-aralan ka man, sapat ang iyong pinag-aralan, wala kang pinag-aralan, naiintindihan yung pinag-uusapan natin dito sa palaruntunan. Because it po yung pundasyon noon ng mga mamamahayag to inform, educate, and to entertain. Pero pagpasok ng social media, na iba itong ganitong sistema. Dahil hindi na po confided dun sa tatlong columns, tatlong haligi ng pamamahayag. Kaya pansinin po ninyo yung mga sikat na mga announcers. Hanggang ngayon, sikat sila. Si Johnny Gomez, I am just a small fish. No? Dito sa napakalaking lawa ng mundo ng pamamahayag, di po ako sikat. Konti po yung aking followings. Okay? Kaya small fish lang ako. Pero tingnan po ninyo yung mga sikat at napakarami na nilang followings. Nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin yung kanilang pagiging sikat to influence the public sa pamamagitan ng social media. Kaya nga, bukod dun sa kanilang mga palatuntunan, meron silang mga YouTube channels, meron silang mga Facebook Live, dahil they are getting monetized mula po dun sa kanilang mga content. Kaya po yung content ng iba ay na-jeopardize at na-compromise because kailangan nilang habulin yung X number of views for them to be able to get that monetary consideration coming from those platforms, YouTube and Facebook. Eh si Johnny G, wala naman akong Facebook Live. Wala naman akong YouTube channel. No? Itong Radyo Bandido TV ang ginagamit nating platform to inform, educate, and somehow entertain the public. Kasi ito po yung, nung ako'y nag-aaral, ito yung aking naging pundasyon eh. Hanggang sa ako'y naging isang manunulat sa radyo, naging reporter sa radyo, naging announcer sa radyo,
Ngayon ay naging announcer sa radyo at telebisyon sa pamamagitan ng

0: Alright, muli sa magandang morning. Nako, ito na. Kumakaway na sa atin ang weekend. Salamat po ng maigi at marami. Gusto ko muna kayong pasalamatan dahil dito sa isang linggong pagsasama natin sa Palatuntunan sa Johnny Gomez Live. Tumawid na po tayo ng Oktubre. Nako, isa na namang makabuluhang talakayan ang hatid ng Palatuntunan dahil nandidiyan po kayo. At kayo po, yung inyong mga engagements at inyong mga komento ang nagbibigay buhay dito sa ating palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Happy, happy, happy Friday, friendly friends. At dito sa ating mga bossing, mga idol ng Johnny Gomez Live, layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod, si Johnny G. Ako yung inyong tropa mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng pananghaliang tapat. Umulan, umaraw, okay lang, di ba? O tapos tayo po'y sabay-sabay na maghahanda ng pananghalian pagkatapos ng Johnny Gomez Live. Ikalawa sa buwan na ito ng Oktubre 2026. Sino po ba sa inyo yung mga ikangay nag-aantabay sa press con ni dating Senador Antonio Trillanes IV? Taas nga ng kamay yung mga nakaantabay. Alam po ninyo, ang sabi ng prosecution, talagang marami rin pong pasabog ngayong araw na ito. Si dating Senador Antonio Trillanes IV at sabi pa nga nitong si Congressman Ridon, kaya daw po yata walang hearing ngayon ng impeachment ng ating Vice Presidente na si Inday dahil lahat po yata ay manunood dun sa press con ni Antonio Trillanes IV. Sige nga, magbigay nga po kayo ng paramdam din sa Palatuntunan. Will you be watching? Dapat kapag sinimulan yung panoorin, tuloy-tuloy po ito ha. Mula apari hanggang hulo. Start to finish dapat. Yung pagpapanood nyo, iwanan po ninyo ang Palatuntunan Johnny Gomez Live. Sige. Hahayaan po natin na manood ang ating sambayan ng Pilipino kasi parang ito yung ibinabahagi sa atin ng prosecution. Ha? Hayaan na po natin muna itong Johnny Gomez Live. Tutukan natin, pero anong oras ba yan? Niwala akong idea kung anong oras at saan gagawin itong press conference ni Sonny Trillanes. Hindi rin naman po imbitado si Johnny G. Para nga naman na ikangay tunghayan, pakinggan yung kanyang mga sasabihin at kanyang mga pasabog ngayong araw na ito. Doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang komento, baka hindi naman kayo interesadong panoorin yung presko ni Antonio Trillanes at nakatunghay dito sa Johnny Gomez Live. Doon po sa mga nakikinig sa Radyo Bandido, DZRJ 810 kHz, alam na this. Alam na po ninyo yung ating text line, 0917-751-3804. 0917-751-3804. Tapos dun sa ating mga nanonood sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at maging sa television, sa Sky Cable Channel 224, kahit hindi po maganda yung ikangay napapanood nyo sa television, dahil hindi naman celebrity material si Johnny G. Pagtsagaan nyo na, ha? Kumbaga, ano ito, yung... bigyan nyo na lang ng pagkakataon yung aking nanay at yung aking tatay doon sa naging itsura ni Johnny Gomez, ha? Bigyan na lang po ninyo ng pagkakataon yung aking nanay at yung aking tatay na ito po yung iniluwal dito po sa mundong ibabaw. Kaya yung mga nanonood sa television, Sky Cable Channel 224, sa DTT boxes at free to air, sana po huwag kayong nauubay ha dito sa itsura ng inyong lingkod. Okay, salamat po ng maigi at marami. Kaagang magbigay ng komento ng ating bossing na nanonood sa YouTube at Thomas Esplana-8 Zero. Zero ba ito? Small letter O. Para small letter O ito. At Thomas Esplana dash O8F. Ayan, salamat po ng baigi at marami. Magandang morning daw po sa atin. Thank you, Idol. Thank you, Bossing. Si Bossing Tomas Esplana, nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatot. Natawa naman ako ng slight, Idol, dun sa iyong mga komento tungkol sa press con ni Sunny Trillanes. Anyway, pamaya-maya talakayin natin, mga kaibigan. Ito muna yung ating word of the day. Alam po ninyo, ako'y natutuwa dahil yung ating mga kababayan na nakikinig ng Johnny Gomez Live at friends ko sa Facebook. Tumatawid po yung kanilang mga komento mula dito sa inyong balayang palatuntunan hanggang dun sa ating word of the day. Araw-araw kasi, nagpo-post po ako ng salita. Sa aking Facebook page, no? Tapos ginagamit ko rin dito sa palatuntunan bilang pambungad. Ito nga yung ating word of the day. Yung ating mga kababayan, hindi lang po sa Johnny Gomez Live nakasubaybay. Tumatawid hanggang dun sa Facebook page ni Johnny G. Nagbibigay po sila ng komento patungkol dun sa ating word of the day, trivia of the day, phrase of the day, etc., etc., etc. Pati nga yung OOTD ni Johnny G. Ha? Yung OOTD ni Johnny Gomez. Talaga pong sinusubaybayan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Uy! Bossing, Idol! Nako! Sana makikita kami ni Idol Ronnie Ramos mamaya ng Aliw. Hindi po matutuloy dahil hindi po naghatugma yung aming schedule. Pero hayaan po ninyo at lalo na yung mga followers ni Idol Ronnie, si Ma'am Chato, ayan, Cavite. Pinakikinggan at pinanunood si Ronnie Ramos dun sa kanyang palatuntunan. Bibigyan ko sana kayo ng pagkakataon na masilip yung pagsasama ni Ronnie Ramos at ni Johnny G sa pamamagitan ng picture. sa pamamagitan ng picture, ay nako. Idol Ronnie, pasensya na, hindi talaga nagkatugma yung ating schedule. Ang word of the day natin ngayong Oktubre 2, 2026, araw ng Biyernes, ay hubristic. Hubristic. Ito po ay isang adjective at ang spelling po nito ay hotel, uniform, bravo, Romeo, India, Sierra, Tango, India, Charlie. Hubristic. Hubristic. Na ang ibig sabihin ay excessively proud or self-confident. Especially in a way that ignores one's limitations. Hubristic. Excessively proud or self-confident, especially in a way that ignores one's limitations. Si Ma'am Oyi, Gloria Ong, ang sabi niya, parang si Ben Dalo, ubod daw po ng hubristic. Talagang ikinokonnect ng ating sambayan ng Pilipino dun sa karakter na nakikita natin mula sa ating mga politiko. Sabi ni Ma'am Anna Gray, excessive pride and arrogance. Ayan na. Hiyang-hiya na daw po si... Yun, yung nasa ilalim. Ha? Hiyang-hiya na raw po. At baka nasasapawa na daw po sila. Anak ng baka naman talaga. Oo. 0917-751-3804. Yan po yung ating text line. Doon sa mga kababayan nating nakatunghay sa Facebook at sa YouTube. Bukas na po yung ating chat box at pwede na po kayong magbigay ng inyong saloobin. Salamat po ng baigi at marami. Sabi ni Thomas Esplana dash 087. Hindi ako manonood, walang kwenta yan. Puro kasinungalingan lang yan. Hindi daw po manonood eh. Dahil puro kasinungalingan. Tapos kanya pang binabanggit, baka masamang amoy daw po yung ipasabog eh. Ni Sunny Trillanes the Force. Anak ng baka naman talaga, oo. Kapag kaya nga naman yung ipinasabog, I don't know. Di ko na alam kung ano yung magiging pakiramdam ng ating mga kababayang Pilipino. Ano nga ba nangyari matapos yung, kasi meron tayong kasabihan, sa hinaba-haba raw po ng posisyon sa simbahan din ng tuloy. Okay? Sa hinaba-haba ng posisyon sa simbahan din ang tuloy. Na-experience natin ito, nakikita natin ito kapag may wedding, di ba? The bride, usually, kapag sila po'y nagpapakasal sa simbahan, naglalakad dun sa aisle. Naglalakad dun sa aisle, dun sa gitnang parte ng simbahan, okay? Para dun sa mga Katoliko, alam na alam po nila yan eh. Hindi ko alam kung paano ikinakasal yung mga kababayan natin kung sila po ay Muslim, kung sila po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kung sila po ay miyembro ng Methodist at ilang pang Christian religious groups, no? Pero yung matandang kasabihan natin, hango sa paniniwala at sa eksperyensya ng ating mga kababayan na Sagrado Romano Katoliko, sa hinaba-haba ng posisyon sa simbahan din ang tuloy. Maglalakad yung bride dun sa aisle, di diretso sa altar, para makipag-isang dibdib dun po sa kanyang mapapangasawa. In the same manner, kapag tayo po'y namatay, may mga pagkakataon yung burol ginagawa po sa mga funeral houses, funeral parlor, o kaya sa mga kabahayan. Tapos, most often than not, yung pamilya ng namatay, iniikot po, nagkakaroon sila ng mini yung prosesyon, no? Parang prosesyon, iniikot dun sa mga lugar na number one, kinalakhan nung namatay, o kaya dun sa kanilang community, tapos dadalhin sa simbahan para dun sa final blessing. Kaya ako naalala sa hinaba-haba ng posisyon sa simbahan din ng tuloy, sa hinaba-haba ng preparasyon ditong prosecution, sa preskon din ng tuloy, ha? Anak ng baka naman talaga, oo. Sa hinaba-haba ng posisyon at sa hinaba-haba ng preparasyon sa simbahan o sa preskon din ng tuloy. Anong nakikita natin? Bakit sa palagay po ninyo hindi dumalo itong si Antonio Trillanes IV dito sa Senate hearing, sa impeachment trial ni Vice President Inday? May mga nagsasabi, ito po yung press release ni Antonio Trillanes IV kahapon. Siya daw po yung nagsabi na huwag na siyang isalang. Kinausap niya raw si Gerville Luistro. At kanyang sinabi, wag mo na akong isalang para hindi na kayo ma-pressure. What? Yun yung ating magiging sagot eh. What? Anong pressure ang pinagsasasabihin itong si Antonio Trillanes? I mean, if you have the evidence, hindi ba? Para ipresenta at ipakita sa ating mga kababayang Pilipino. At ikaw ay naninig
1: 10 a.m. ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang panukalang pagbabago sa framework ng mga kooperatiba sa bansa ay inaasahang makakatulong sa pagpapabilis ng pambansang paglago ng ekonomiya at sa pagpapasigla ng kaunlaran sa mga lalawigan. Ayon kay Gatchalian, sa pamagitan ng pagpapatibay sa framework para sa pagtatag ng mga kooperatiba at iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang ang mga mula sa informal sector, ay magiging masanda para sa financial inclusion at pagunlad na ekonomiya. Inaprubahan kabakailan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 1431 o itong Revised Cooperative Code of the Philippines

ang Pangulo ng Senado ay isa sa mga co-author ng naturang panukala. Iginiit ni Senate President Kachalyan na mas kailangan palakasin ang mga kooperatiba para mapabilis ang pagunlad sa bansa, habang binibigyan tiin ng pagpapalakas sa mga kooperatiba ay direktang nagpapataas sa level ng production ng mga kasapi at nagtataguyod ang patuloy na pangkalahatang pagunlad sa ekonomiya. Simula noong 19th Congress, sinusulong na ni Kachalyan ang pag-alis sa requirement para sa mga kooperatiba na magsumite ng tax identification number ng kanilang mga kasapi upang manatili kwalipikado sa mga insentibo sa buwis sa ilalim ng cooperative code. Layunin ng panukalang batas na padaliin ang proseso ng registrasyon para sa mga kooperatiba, patatagin ang mga pamantayan sa pamamahala, katapatan at pananagutan at imodernisa ang mga operasyon upang umangkop sa mga pagbabago sa makabagong ekonomiya at mga umuuspong na teknolohiya. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

mga serbisyong medikal at iba pang tulong ang muling inilapit ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa mga residente ng Binyan sa pamamagitan ng Klinika ni Gob. Isinagawa ang aktibidad sa Lakeshore Colleges sa Barangay Canlalay, Binyan City ngayong Biyernes, Oktubre 2 sa pangunguna ni Gobernador Sol Aragones. Kabilang sa mga serbisyong

Presidente na kailangan ng payo mula sa mga abogado habang isinasagawa rin ang yakap registration at pagtanggap at pagproseso ng mga dokumento para sa iba pang programa ng pamahalaan lalawigan. Kasama rin sa mobile clinic ang Akay Nigob Mobile Butika na namamahagi ng mga libreng gamot sa mga benepisyaryo. Sa pagpapalawak naman ng serbisyong pangkalusugan, ibinahagi rin ni Governor Aragones ang planong pagbubukas ng CT scan sa San Pablo at ang nakatakdang pagkakaroon ng MRI sa lalawigan. Sinabi ng gobernadora na patuloy na ilalapit sa mga galagonense ang mga serbisyong kailangan nila na suportado rin ng aktibidad ni Bukal Jigsipikanya. Magpapatuloy ang mga inisyatibo sa iba't ibang lugar sa Laguna kasabay ng iba pang programa gaya ng Ambulance on the Go at Laguna Pantry. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCIJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

ipinagmalaki ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng libreng access sa mga kasanayan sa cloud computing at artificial intelligence sa pamamagitan ng TESDA online program ng mga globally recognized digital training courses ng Amazon Web Services. Formal na ipinagtibay ng TESDA at Amazon Web Services ang kanilang pagtutulungan sa pamagitan ng Strategic Trading Agreement sa TESDA Complex sa Taguig City. Nilagda nito ni na TESDA Secretary Kiko Benitez at AAWS Philippines Country Manager Precious Lim. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng mga Filipino learners ng access sa mga industry-leading training sa cloud at AI upang makatulong sa kanilang paghahanda para sa mas magandang oportunidad sa trabaho at career advancement. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, bahagi ang pakikipagtulungan ng ahensya sa patuloy nitong pagsisikap na gawing mas responsive ang technical education sa nagbabagong pangangailangan ng digital economy at matiyak na ang mga manggagawang Pilipino ay may kasanayang makatutulong sa pagkakaroon ng mas magandang kabuhayan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Sinabi ni Senadora Ivy Marcos na hindi imposible ang Noel o no election sa taong 2028. Ito ay batas.

0: magpakasiguro dahil nakita ano yan itong mga nagdaan na kapag sagabal ang batas sa gusto ng administrasyon ay binabaluktot, kaya hindi imposible ang no L o no election sa taong 2028. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Although marami kong kaibigan ha, dyan sa Commission on Elections, pero hindi po ako humihingi ng bulong. Coming from Jandrex Laudianco, coming from Chairman Garcia, at ilang pang mga tropa natin dyan sa COMELEC, hindi. Pwede mo naman kasi pag-aralan yung trend. And because of that trend, and because of this pattern, sinabi ko na ganito yung papasok coming from the administration. Ganito yung bilang na papasok coming from the anong tawag dito, opposition. Okay? At nagkatotoo, 100% yung ating batting average ngayon. Bakit ko sinasabi na si Lenny Robredo ang susuportahan ni Bongbong Marcos? Number one, ito ha, kung may eleksyon. Kung magkakaroon po ng eleksyon sa 2028. Bakit si Lenny Robredo? E nakita po ninyo, may pattern kung paanong nagiging maayos yung pong business relationship ng Malacanang at ni Lenny Robredo and the cabinet secretaries patungo kay Lenny Robredo. Kaya no-brainer. Hindi na po natin kinakailangang ilabas yung ating crystal balls. Medyo haplos-haplosin yung ating lampara at magpa-tarot card tayo rito. Hindi natin kinakailang maghula. Dahil nakikita natin yung pattern na ginagawa ng administrasyon and how the administration of Bongbong Marcos is really grooming and pushing Lenny Robredo for a rerun sa kanyang presidential ambition. Kaya po kinuha si Manny Pacquiao dahil tatakbong vice-presidente at para biyakin yung Duterte legacy dyan sa Visayas at Mindanao. Okay. Ang isang tatakbo na kitang-kita naman natin sa pagkapangulo, although hindi pa siya decided, ay si Rafi Tulfo. Kaya nga, if we are going to look at the aura and the persona nitong si Rafi Tulfo patungkol dito sa impeachment proceedings, although kahapon natuwa rin ako dun sa sinabi, Rafi, pag-uusapan natin. Eh, inihahanda na niya yung kanyang sarili dun sa possibility ng pagtakbo ng presidente. Dahil ang sinabi ko sa inyo noon, kung tatakbo itong si Martin Romualdez bilang presidente, maaaring ang kanyang itap na there is a probability of winning ay si Rafi Tulfo. Okay? Kaya lang, nagdadalawang isip itong si Rafi Tulfo simply because yung kanyang mga sponsor na mga Filipino-Chinese community. Eh nagdadalawang isip, bakit ka namin susuportahan sa pagtakbo bilang pangalawang pangulo? Eh kung pwede ka naman namin suportahan sa pagtakbo bilang pangulo. So nakikita na natin yung mga individual na unti-unting lumulutang. Although wala pa akong maisip na pangalan na pwedeng isakay kay Rafi Tulfo, it could be Risa Ontiveros. Ha? Sino pa yung pwedeng isakay sa pangalan ni Rafi Tulfo? It could be Win Gatchalian. Although there is a group pushing for Win Gatchalian to run as vice presidential candidate of Inday Sara. So marami pa po ang pwedeng magbago. Pero again, ang sinasabi ko, eh, medyo nakapagtataas ng kaliwat ka ng kilay yung statement na hinahamong inak out yung kahirapan. Eh, for the longest time, problema na natin ito eh, itong kahirapan. Papano natin babaguhin yung issue ng kahirapan sa pamamagitan ng ayuda? And Manny Pacquiao is known for, you know, handing out, di ba? Nagbibigay ng alms, ng limos sa ating mga kababayang Pilipino using his own money. Ngayon, what Manny Pacquiao is going to do is to use the government coffers, gagamitin niya yung makinarya ng gobyerno sa gagawing pangmumudmud.

0: to secure a vote for the vice presidential candidacy come 2028. Kaya medyo, ha? Medyo ano eh, medyo talagang kinakailangan po natin bigyan ng matinding pag-aanalisa yung report ni Chona Yu because hindi po tayo dapat nagpapagamit dun sa mga press release ng Balacanang ni Ralph Recto, ni Manny Pacquiao na kunwari kahirapan yung tutuldukan. Pero sa totoo lang, gagamiting springboard ni Manny Pacquiao at ng Balacanang yung National Anti-Poverty Commission to reach out at makuha po yung Class D, E, di ba? Ito yung mga vulnerable members of the society. Class D and E, classes D and E. Okay? Dito po magtatapon ng pera dahil malaki po yung boto na makukuha, anak ng baka. Okay, ito. Si Boss Armando Busa natin at yung ating Filipino community sa Dubai, UAE, nakikinig at nanonood ngayon. Si Ma'am Menchi Me at yung ating mga kababayan dyan po sa area ng Bulacan. Boss David Rioferio, magandang morning sa iyo, sir. Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community naman, diyan po sa Australia. Si Ma'am Jackie Lumanzon Lazaro ng Pasig. Si Ray Yome, nakikinig at nanonood. Boss Idol, salamat ha. Si Boss Jaime Samboya Bernante, Ma'am Loleng Vistan, Boss Jumides Castro Jr., Ma'am Charito Cabrera Dayana ng General Trias, dyan po sa Cavite, Ma'am Rosa C., Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community, dyan po naman sa Japan, Boss Randy Santisas ng Baynila, Boss Michael A. Manalo, nabanggit ko na si Boss Thomas Esplana, si Boss Concepcion Salazar, si Boss Jeff Bisada, nakikinig at nanonood sa pamamagitan ng YouTube, at yung ating mga kabayan, si Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan, at si Boss Franco Tevez na nakikinig naman mula po sa lalawigan ng Rizal. Sige, basahin ko muna itong mga komento po ninyo coming from YouTube. Sabi po ni at Thomas Esplana -08F. Maganda yung ilabas niya yung kanyang mga ebidensya. Referring to the press conference of Antonio Trillanes the Force. Di ko alam kung anong oras tsaka kung saan ginagawa eh. Okay? Baka meron kayong idea. Baka meron kayong idea. I-shout out natin si Antonio Trillanes the Force. Dinis sa inyong palatuntunan. Okay. Maganda. Maganda yan. Na ilabas niya ang kanyang mga ebidensya na galing daw po sa rec. To, without it, naman natin, Claro M. Recto dyan sa Maynila, ito po yung mga naglilimbag ng mga peking dokumento. Okay? Real talk tayo eh. Dyan naman talaga ginagawa yung mga peking dokumento. Meron ka, I don't know kung meron pa ngayon, talahib ang tawag, yung mga peking lisensya. Yung mga peking lisensya. Dyan rin ginagawa sa Recto. Okay. Para pagka-defense na ang maglatag ng kanilang mga testigo, doon na maipatawag si Trillanes at dire-diretso raw pong basampahan ang kaso. Sabi ni at Concepcion Salazar -OX9FY, uunahan daw po ni Trillanes yung AMLC, Anti-Money Laundering Council. Kuha niya yung ebidensya kuno doon mismo sa AMLC na kakutsaba ng prosecution. That is a suicide. Suicide yung gagawin ni Antonio Trillanes. Suicide in the sense na meron po tayong Data Privacy Act. Okay? Meron tayong Data Privacy Act and hindi po lahat ay pwedeng makakuha ng kopya ng mga confidential files, lalo na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng property. Kasi, okay, madaling kumuha. Pero you have got to get clearances dun sa may-ari. because of the freedom of information. Okay, kunwari, gusto kong makita kung talagang nagbabayad ng Amelia. Kung talagang nagbabayad ng Amelia, ha? Si Johnny Gomez. Dahil ibinebenta ni Johnny Gomez yung kanyang property. O ito si broker, pupunta kay Johnny Gomez. Alam po ninyo, hindi rocket science eh. Hindi po rocket science itong talakayan patungkol sa impeachment ni Inday. Ginagawa lang hebigat ng ilang mga individual to feed us wrong informations. Eh sa totoo lang, napakadaling intindihin dahil hindi nga rocket science. O ito, meron kang property. Si Johnny Gomez, kunwari, nagbebenta ng property. Tapos ang aking broker ay si Boss Concepcion Salazar. Lapit sa akin si Boss Concepcion. Idol, yung property na ibinebenta mo, eh gusto kong makakuha ng kopya yung aking kliyente. Ang kliyente ko si at Jeff Bisada 9980. Idol, pasensya ka na ha. Kunwari, ginamit kitang kliyente. Okay. So ang gagawin ni Johnny Gomez ay bibigyan ng kasulatan. Okay? Itong si Boss Concepcion Salazar to transact in his behalf. Hindi ba? To transact in his behalf. So, pwede siyang gumawa ng power of attorney. O ito, binibigyan kita ng kasulatan na pinahihintulutan kita na makipag-transaction para sa akin kasama na yung pagkuha ng kopya ng mga dokumento mula dun sa Registry of Deeds. Okay. So kukunin yung dokumento dahil merong power of attorney. Ipapakita kay Jeff Misada. Okay? So, simple, di ba? Hindi naman siya rocket science, eh. Hindi siya komplikado. Magiging komplikado kapag ka hindi kita pinayagan because we have this Data Privacy Act. Okay? Meron ka Data Privacy Act eh. So, kapag ka si Trillanes ay naglabas ng ebidensya at sinasabing galing sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, eh susunugin po ng depensa. Hindi lang itong si Antonio Trillanes, kundi maging yung kanya mga contact sa AMLC. Therefore, magkakaroon po sila ng issue on technicality. Dadalihin po sila ng depensa, how come meron kang kopya? Papaano kang nakakuha ng kopya? Okay? So, magkakaroon ng shift. Again, the burden of proof lies dito po sa prosecution at yung kanilang mga attack dogs. Hindi po siya pwedeng ilipat. Mananatili yung burden of proof. O ito, ito ba yung iyong ebidensya? O sige nga, paki-explain mo nga paano mo ito nakuha. Sunog na kagad. Ganyan po yung mangyayari. Kaya nga sabi ni Attorney Season, ni Sheila, basta kami maghahanda. Nung sinabi ni Sheila na maghahanda ang depensa, bigla, kinabukasan, hindi na daw po magte-testify itong si Antonio Trillanes, walang hearing ngayon, tapos ang sasabihin ng prosecution, teka muna, walang hearing ngayon kasi baka manunood kay Antonio Trillanes the Fourth doon sa press ko ni Antonio Trillanes. Tingnan po ninyo kung paanong sinusubukan na isway ng prosecution yung perception ng ating mga kababayang Pilipino. How the prosecution is trying to influence the public to listen to them, to ikangay embrace the information that the prosecution is presenting, etc., etc., etc. Tapos ngayon, gumagalgal ang prosecution. Meron pa kayong sinasabing space safe doctrine. Dahil binardagol ng bonggang-bongga itong si Bel Zamora. Natuwa naman ako kay Rafi Tulfo dun sa kanyang statement na palpak na palpak yung pong ipinipresentang ebidensya at testigo ng prosecution, and we are all wasting our time kapag kaganyan ang klase ng ebidensya at yung mga nagpapakyut na abogado ng prosecution habang nakikipagtitigan ang balagkit doon sa testigong pulis. O eh bakit kayong gagawa? Bakit kayong gagalgal na nadadali yung inyong space? Ha? Safe space. Pati yung pagkababae. Eh kung hindi po nagpakita ng ganyang itsura itong si Bel Zamora, hindi naman po magkakaroon ng bashing. This is not about intelligence, Madam Congresswoman. This is not about you being konyo. Kahit pa sabi, Inglesera kasi ako, tapos may slang akong magtagalog. Hindi po yun yung issue. Tingnan po ninyo sa inyong salamin. O kaya you have got to revisit yung itsura po ninyo habang kayo po ay nagtatanong dun sa witness. At kung gaano ka inappropriate yung pong inyong itsura. Kung papaano magkaroon ng ibang klaseng eye contact between you and the witness and between you and the spectators, at kung papaano mag-twirl yung inyong bibig. Marami naman ako nakikita mga konyo. Marami na ako nakikita ang Inglesera pero hindi nagtitwinkle ang mata. Marami kung Lisa Araneta, for example. Lisa Araneta, Inglesera yan kasi laking tate. Pero kapag ka nagsalita si Lisa Araneta, hindi ko naman nakikita nagtitwinkle yung kanyang mata. Hindi ko rin naman nakikita medyo nangungusap yung kanyang mga labi. So bakit tayo yung binabalikan dun sa pagkakamali ni Bel Zamora? Why are you using that Safe Space Act, Lorna Kapunan, when in the very first place, it was Bel Zamora ang nagpakita ng inappropriate na itsura during the trial? Tama si Rafi Tulfo. You did not crucify Rafi Tulfo and the others for bashing Bel Zamora. Dahil unang-una, inappropriate, hindi tama. Kayo, imbis na gumawa kayo ng excuse, no, aminin nyo yung inyong pagkakamali. Problema rito, baka kapag inamin yung pagkakamali, ituro na naman si Digong, ituro na naman si Inday, ituro si Pulong, ituro si Baste. Ha? Natutulog kayo sa session. Anong sasabihin ng inyong mga katropa? Mabuti na lang at kahit paano natutulog sa session, uma-attend naman. What kind of BS is that? Ha? What kind of BS is that? Sayang po yung seat ni Benny Abante kung tinutulugan niya lang yung impeachment proceedings. So, ito yung hamon ng palatuntunan sa prosecution. Kapag ka kayo ay napapasaring because of your inefficiencies and because of kung ano man yung mga ginagawa niyong balik, hindi niyo po kailangang ibalik sa taong bayan o kung kaninong Poncio Pilato yung inyong mga excuses. Kinakailangan po ninyong harapin na kayo'y mga tao rin na nagkakamali. Okay? Hindi po kayo Diyos. Hindi po kayo superpower. Hindi po kayo AI. Hindi rin po kayo ganyang katalino para hindi magkamali. Hindi po kayo ganyang katalino. Ako, hindi ako abogado. May mga pagkakataon at maraming pagkakataong ako nagkakamali. Pero kapag ako ay nagkamali, ay make it a point, no? Na binabalikan ko yung mga taong ginawang ko ng pagkakamali and I apologize. Hindi ko kinakailangan ituro si Digong. Si Digong kasi. Si Inday kasi. Si Pulong kasi. Si Baste kasi. Hindi. Kinakailangan po natin yakapin yung ating pagkakamali because number one, hindi naman po kayo ganun kagaling eh. Magbabalik ang palatuntunan, baka lipas po ang ilang paalala.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Hi. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
4: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Naghatid sa ating oras, 7 minuto na. Nakalipas po ang 11 in the morning. Basahin ko muna yung inyong mga komento. Galing kay Boss at Jeff Bisada, 9980. Mula po ito sa YouTube. Si Trillanes ay isang itlog na tinubuan ng buhok. Ha? Yung description no, ni Boss Jeff Bisada. Puro fabricated evidence daw po yung kanyang ipipresenta. Ito pa, dagdag ni Boss Jeff Bisada. Kung wala na pong witness ang prosecution, tapos na po yung laban. Fishing expedition na lang po ang impeachment trial. Waste of time and money. Waste of taxpayers' money. Ayun. Ang sabi ni at Jeff Bisada. Si Boss Kyovi De Leon. Magandang umaga raw at nanonood, nakikinig daw po sa atin. Salamat po ng maigi at marami. Okay. Sabi po ni Boss Jay Santa Maria ng San Rafael, Bulacan. Good AM Sir Johnny. Puro katang isip lang daw po yung sinasabi ni Trillanes. Wala na raw pong naniniwala sa kanya dahil halata na paninira lang yung kanyang ginagawa. Si Ma'am Evie ng Bukawi, nakikinig at nanonood sa atin. Salamat Ma'am Evie ha, daily nakikinig ako Johnny sa'yo. Kasama mo ba si Mister? May mga pagkakataon, pati si Mister kasama ni Ma'am Evie na nakikinig sa palatuntunan. Sabi po ni Boss Bayani Ricarte, I think VP Sara's impeachment is a waste of time and people's money. At naniniwala daw po si Boss Bayani Ricarte na inosente si Inday. Alright, salamat po ng maigi at marami. Aha, teka muna. Okay, yung mga nakatutok sa Facebook, tako. Diba? Pagbukas ko kasi ng Facebook, lumalabas yung reel. Ha? Lumalabas yung reel. Ewan ko ba? bakit ang bumulaga sa akin yung I love you FL nitong si Mar Balbuena. Ayaw na nga natin pag-usapan ito eh. O, tanggalin muna natin. Ah, nagsisimula na po yung press conference nitong si Antonio Trillanes IV. Saan kaya ginagawa ito? Bakit pumayag na merong bandila ng Republika ng Pilipinas doon sa kanyang likuran? Ha? Sa Club Filipino sa San Juan. Okay? Malapit po yan sa Green Hills. Dito po nag-conduct ng press conference itong si Antonio Trillanes IV. Sino kaya nagbayad itong press conference? Sino nagbayad ng venue? Sino nagbayad ng pagkain ng media at ng iba pang mga spectators? Sino kaya yung nagbayad ng pasobre dun sa mga umatend na media, ha? Meron pang bandila sa likod ni Antonio Trillanes. Sabi niya, when Vice President Sara Duterte entered elected office in 2007, she only declared cash on hand worth 2 million. Despite her time deposits of 53 million and $212,000, time deposits grew to 94 million by 2009, which Trillanes says did not match Duterte's income. Trillanes was speaking in a press conference at Club Filipino in San Juan City. Okay. Allegation after allegation after allegation. Eh, yung paglobo ng pera ni Inday from 7 million pesos. I think it was in 2017, no? To about 94 million pesos pagdating ng 2025. In a span of 18 years. Eh kapag kinalculate po natin yung increase dun sa pera ni Inday at meron siyang mga negosyo. Ito simple analogy at simple analysis. Pare, meron kang mga negosyo, meron kang sweldo. Magkano sweldo ng vice presidente? 402,000 pesos. Kung hindi ito gagalawin ni Inday, sa loob ng isang taon, meron siyang sa 10 buwan ay 4 million and another 800,000, close to 5 million. Close to 5 million annual. So kung hindi ito ginagalaw ni Inday at idinidirekta niya dun sa kanyang, hypothetical ito ha, sa kanyang bangko. Tapos yung mga business interests, no? At ilang pang mga pinagkakakitaan. Eh, hindi po nakapagtataka na magkaroon ng increase from 7 million to about 98 million yata yan. Pero again, in a span of 18 years, eh, titingnan po natin yung increase na yan. Kapag kinuha natin yung average, eh, nasa 5 million piso. 5 million pesos annual. So, hindi po nakapagtataka na magkaroon ng ganyang pera sa Inday. Tingnan natin si Ping Lacson. From 2022 up to 2025, yata. Tapos naging 224 million in a matter of 3 years, Senador si Ping Lacson. Nung tinatanong about his increase ng kanyang pera, eh parang napakadali sa kanilang sabihin, eh teka muna, may mga negosyo ko, Erwin Tulfo. Matagal daw po siyang consultant ng mga opisyal ng gobyerno at nakapag-ipon sa kanyang pagiging mamamahayag. Bakit kapag kakampi ng administrasyon yung nagsalita, eh hindi na kailangan kwestiyonin. Dapat tanggapin na lang natin. Ha? Pagkadating kay Inday at mga kalaban ng administrasyon, eh dadaan ka sa butas ng karayom. Kinakailangan mong magpaliwanag ng bonggam-bongga. Okay? Kinakailangan mong magpaliwanag ng bonggam-bongga. Okay. Sabi po ni Ben Flick doon sa press ko ni Trillanes, if this is a fact, he should have presented it at the impeachment court as evidence. Now, it looks like hearsay. Di ba? Ito nga yung sinabi natin kanina sa pagsisimula pa lang ng programa. Chismis. In other words, ha? Trillanes, chismis ito. Oh, ito. Sabi ni Nimpa Atutubo Orejo, tataas na naman daw po yung negative rating ni sino kaya yung pinatutungkulan niya rito. Tataas na nito ang negative rating ng puon. Sana hindi lalong lumagapak. I don't know kung sino pinatutungkulan ni Nimpa. Sabi ni Jared Bernades, under oath mo yan at magpa-subject sa cross-examination. Otherwise, puro hearsay. Chismis lang, dala mo. Dahil wala ka namang personal knowledge. Tama, di ba? Hindi ka naman privy dun sa business interest ni Inday and how the banks, no, are taking care of Inday's money. Ang ginagawa mo lang ay calculation based on your analysis. Your own analysis. Pero hindi privy si Trillanes sa lahat ng transaksyon ni Inday. So, babalik tayo dun sa katanungan, saan nakuha ni Trillanes itong information? Sino ang nagbigay? Sino ang nasa likod ng propaganda na ito ni Trillanes? Pero sabi ni Armin Fernando Agawin, the best ka talaga, Senator Trillanes, at honest ka. Kaya lang sabi ni Mary Ang, si Trillanes daw ang kanyang pangalan. Kung bibigyan daw po ng pseudonym itong si Antonio Trillanes, Mr. Hearsay. Ayun. Ha? Mr. Hearsay. Okay. Robert Ong, genius yan si Trillanes. Salute to you, sir. Ibulgar po ninyong lahat. Ah, okay. Genius. Genius daw itong si Trillanes. Kaya pala ayaw magpasubject sa cross-examination ng depensa. Ako, I have nothing against Sari Trillanes. Unang-una, hindi ko kaibigan ito. Hindi ko makilala itong si Sari Trillanes. Eh. Katulad po ng marami sa atin, hindi natin personal na kakilala. Hindi natin personal na kakilala itong si Sari Trillanes. And hindi rin naman natin, ako personally, hindi ko kakilala si Inday. Hindi ko kilala si Digong, yung pamilya Duterte. Okay? Wala akong personal at business relationship dito sa mga tao na ito. Pero bakit sa mga komentaryo ni Johnny Gomez ay binibigyan natin ng pagkakataon na maipaintindi sa ating mga kababayang Pilipino kung bakit kinakailangang danasin ito ni Inday samantalang yung iba ay pakuya-kuya-kuya lang. I was very open nung sinabi ko if the Vice President ay meron pong irregularity, tama lang na sampahan siya ng kaso. Tama rin lang na dinggin ng Senate acting as an impeachment court ito pong mga aligasyon laban sa kanya, and let the Vice President, through her lawyers, defend her rights to ika nga'y mapakinggan yung kanyang panig. Kaysa naman daanin natin sa media at sa social media. Di po natin kailangan ng public prosecution, hindi natin kailangan ng public persecution. Let the court decide. But the way I see it, eh parang onerous. It's a one-side It's a one-way traffic. Katulad ng ginagawang pangaharas sa minorya na nagpapakita ng kanilang suporta kay Inday. O eh bakit kinakailang bawasan yung bilang ng mga senador sa pamamagitan ng mga kaso at pananakot na isinasampa? Kaya meron tayong apat na senador ngayon na hindi nakapagpa-participate. Kagustuhan ba nila yan? I doubt it. I doubt it very much. No? Na gusto ni Rodante Marculeta na naghihimas ng malamig na rehas ng bakal dyan sa Payatas. Na kagustuhan ni Jinggoy Estrada na naghihimas ng malamig na rehas na bakal dyan sa Payatas. Na mag-ibang bansa itong si Loren Legarda at hindi makapag-participate dito sa trial ni Inday. Yung pagtatago ni Bato de la Rosa. Bakit hindi natin silipin yung idea na itong mga miyembro ng minorya, they were subjected to pressures not coming from the law, coming from the higher-ups. The law is being used as a weapon to somehow busalan yung bibig nitong mga ito para hindi sila makapag-participate. O eh bakit ang mayorya? Bakit hindi patas? Bakit hindi patas? Sabi niyo noon, may kaso si may reklamo laban kay Chis Escudero. Sabi ninyo noon, may reklamo laban kay Joel Villanueva. Nasa na ito? Bakit nalusaw? Bakit yung sudden increase sa sell-in ni Ping Lacson? Eh hindi natin pwedeng tanungin. Bakit yung sudden increase sa sell-in ni sino to? Erwin Tulfo. Hindi natin pwedeng tanungin. Kung patas lang ang batas, meron kang Ping Lacson, meron kang Joel Villanueva, meron kang Chis Escudero, meron kang Erwin Tulfo, apat rin ito eh. Hindi ba? Apat ang malalaga sa mayorya kung ipatutupad ng tama itong batas para dinggin yung kanilang mga posisyon laban dun sa mga reklamong ibinibintang sa kanila. So, there will be four senators, members of the majority bloc na dapat kini-question din ngayon against the four members of the minority. Hindi ba dapat ganun yung ating consciousness? Hindi ba dapat ganun yung ating mindset? O eh, bakit po naka-red carpet kayo? Samantalang yung minorya, eh unti-unti po ninyong nilalagas. Hindi ba? Eh kung gusto po natin, accountability. Oh. Si Inday, imbestigahan ninyo. Patunayan po ninyo na talagang nagkasala si Inday. Si Digong, dyan sa International Criminal Court, patunayan na nagkasala si Digong. Kasi hindi naman mga holy cows itong mga tao na ito. They are just politicians. They will come and go. Okay? They will come and go. Pero ang problema po natin dito, eh bakit sinisingle out ang mga Duterte, sinisingle out si Digong, sinisingle out si Inday? Why can't the law be applied to all? Bakit kapag ka Duterte, parating by question? Bakit kapag ka Duterte, parating problematic, parating chaotic? O eh bakit yung mga anti-Dutertes? Bakit hindi kayo na ano tawag dyan? Napipitikman lang. Ha? Hindi po ito usapin about being a supporter of the Duterte or being a critic of Bongbong Marcos. Hindi, palagay ko, lagpas na tayo riyan eh. When Bongbong Marcos delivered his first, second, third, fourth, fifth sona, and he was not able to satisfy yung pong ating mga kababayang Pilipino, and he was not able to accomplish yung kanyang mga pangako, eh, Bongbong Marcos, up to now, is digging his own grave. Ang hilig mangako. Mahilig mangako. Mahilig ng press release. Mahilig tayong pangakuan. pero wala naman po tayong napapalang. Maraming pinapangako eh, maraming suntok sa buwan na mga ideas. Pero wala naman po tayong napapala. Ang napapala natin, at ang nakikita natin at nang nakukuha natin, ay itong mga social challenges, intergenerational social challenges na hanggang sa ngayon ay naipapamana ng maliliit nating kababayan, ng mga mahihirap nating kababayan doon sa kanilang saling lahi. Of course, hindi po ito solely pagkakamali o kakulangan ni Bongbong Marcos. Isang political kasi ito eh. Marami tayong dapat gawin at marami tayong dapat baguhin dito sa uri ng gobyerno at ng saligang batas meron tayo. Dahil yung uri ng gobyerno at ng saligang batas na meron tayo, pangbayaman. Ha? Pangbayaman yung ating saligang batas. So yung mga maliliit nating mga kababayan, kunwari protektado ng existing laws. But the truth is, hindi po naman talaga ganun kaprotektado yung ating mga kababayang Pilipino. Okay? Pero yung mga mayayaman, patuloy dun sa kanilang pagyaman. Yung mga mahihirap, patuloy dun sa kanilang pamamahanga. Di po ako sikat. Konti po yung aking followings. Okay? Kaya small fish lang ako. Pero tingnan po ninyo yung mga sikat at napakarami na nilang followings. Nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin yung kanilang pagiging sikat to influence the public sa pamamagitan ng social media. Kaya nga, bukod dun sa kanilang mga palatuntunan, meron silang mga YouTube channels, meron silang mga Facebook Live, dahil they are getting monetized mula po dun sa kanilang mga content. Kaya po yung content ng iba ay na-jeopardize at na-compromise because kailangan nilang habulin yung X number of views for them to be able to get that monetary consideration coming from those platforms, YouTube and Facebook. Eh si Johnny G, wala naman akong Facebook Live. Wala naman akong YouTube channel. No? Itong Radyo Bandido TV ang ginagamit nating platform to inform, educate, and somehow entertain the public. Kasi ito po yung, nung ako'y nag-aaral, ito yung aking naging pundasyon eh. Hanggang sa ako'y naging isang manunulat sa radyo, naging reporter sa radyo, naging announcer sa radyo. Ngayon ay naging announcer sa radyo at telebisyon sa pamamagitan ng Radyo Bandido TV. Yung aral at pundasyon na nai-instill sa akin, I am an old soul pagdating

0: yung kanilang mga palatuntunan. So, yung dating to inform, to educate, to entertain, dadagdagan. To inform, to educate, to entertain, and to influence public perception. Kaya kung binalikan yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakalagay dun sa aking bio, the perception of reality is more real than reality itself. It is up to us to determine ano ba talaga yung katotohanan at ano yung katangisip. Si Chona yun, nagbabalik, may bit-bit na balita. Magandang umagang muli sa iyo, Chona. Please come in.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walkthrough sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ito ay dahil sa ang PICC ang pangunahing lugar na pagdarausan ng 49th ASEAN Summit and Related Summits na gaganapin sa November 16 hanggang 18 ngayong taon. Bilang host country, siniguro ni Pangulong Marcos na handa na ang Pilipinas na i-welcome ang mga regional leaders at delegates na dadalo sa high-level meetings. Una nang idineklara ni Pangulong Marcos na walang pasok sa ASEAN Summit para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko at masigurong magiging maayos ang ASEAN Summit. Hinikayat din na Malacanang ang mga rallyista na kung maaari ay isagawa na lamang ang kilos protesta sa ibang araw at huwag nang isabay sa naturang pagpupulong. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Punang baigit marami, balitang bit-bit mula kay Chona Yu. Nakong bilis ng oras, 4 minutes na lang. Bye-bye na tayo, ha? Oh, happy weekend na pagka nagkataon. Teka muna. Sir Johnny, 6 na beses na po tayong ginugurgur. Naku naman. Request pa naman natin, pagbigyan tayong magtuloy-tuloy. Sabi pala ni Senator Lianes doon sa kanyang presscon, mabuti pala daw sa presscon tuloy-tuloy yung presentation. Walang interruption. Kwento mo yan eh. Ha? Kwento mo yan. Hindi ba? Sa impeachment, natural, merong interruption dahil merong mga nagtatanong, merong mga hindi naniniwala doon sa mga sinasabi mo, kaya kini-question. Diyan sa iyong sariling press conference na I don't know kung sino yung sponsor mo, wala talagang paputol-putol na mangyayari because I doubt na inimbitahan mo yung defense team ni Inday. Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Dahil kapag ka inimbitahan mo yung mga kakalaban ikaga dyan sa mga information na kung information man na matatawag, yung iyong mga binabanggit, di, para kang kumuha ng pok ng bato na ipupukpok diyan sa iyong ulo. Ano sabi ng idol natin kanina? Itlog na tinubuan daw po ng buhok, anak ng baka. Okay. Pwedeng ikaso daw po kay Abante, sabi ni Ma'am Shirley Uiang. Illegal possession of shades. Para daw po hindi halatang tulog. Bakit kaya binibigyan pa ng halaga si Trillanes ng ibang nasa media? Saksaka naman daw po ng sinungaling at pamali-mali, sabi ni Ma'am Kimura Dolores. Sir Johnny Gomez, saan po pwedeng mapanood si Sir Ronnie Ramos? Wala na po siya dun sa binabanggit po ninyo. Hindi na po konektado si Ronnie Ramos dun sa binabanggit ninyo, Ma'am Kimura. Nasa ibang network na po siya. Okay? Si Trillanes Genius, sabi ni Ma'am Shirley Uiang. Joke daw. Kasi meron nagsabi kanina na genius . Wala na daw pong naniniwala kay Trillanes kahit yung aso ayaw nang tumahol. Kasabay ni Trillanes habang gumagaw-ngaw. Ayan. Sabi ni Ma'am Kimura Dolores, si Pacquiao puro suntok sa buwan din ang sasabihin at gagawin niya ito. And it's a big fat no to Pacquiao. Sabi ni Ma'am Shirley, pag nanalo si Pak Lenny, buti na lang, hindi, kumbaga, mabuti na lang ang pangalan ni Lenny ay L-E-N. Paano na lang kung L-I-M, no? Kung L-I-M. Tapos sila yung tandem, di Limpak. limpak

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, tulad ng dati, dalawang itlog, hindi po betlog ha, ang dapat nating kainin sa araw-araw. Ha? Hindi po itlog ng inyong mga mister, kundi itlog ng manok. Abay, medyo mapanghipanghi pa yun. Ha? Pero kapag itlog ng manok, aba, masustansya po yan. Ha? Masustansya. Lahat ng sustansya ay nasa itlog po. Ha? Kaya yan po ang inyong kainin kahit hindi na kayo uminom ng iba pang mga vitamins. Ha? Eh, kapag kumain kayo ng isa o dalawang itlog sa araw-araw, ay sigurado pong lalakas kayo. Ha? Kaya ang inyong lingkod, bukod sa iniinom kong kape, ang masustansyang kape, ha? Na hindi ka, may kape kasi na pag ininom mo ng alanganin sa oras, hindi ka makakatulog na. Pero pag ito pong kape, ha, na umaasa tayo, nababalik po sa atin, ha, itong kape ng MX3,
3: yes,
1: na marami po ang nagtatanong sa inyong lingkod at hinahanap po ang MX3, ha? At yan po ay ating tinatrabaho. Kasama na po yung ating mabait at magandang Vice President na si Miss Bea Jacinto.
3: Yes.
1: Okay, magandang morning sa'yo. Miss Bea Jacinto, ang ating napakaganda na Miss Bea Jacinto.
3: Mm-hmm.
1: Siyempre, babatiin ko rin. Binati natin si Miss Bea Jacinto, babatiin din natin si Nicole Jacinto.
3: Yes, yun naman, Ma'am Nicole.
1: Oh, eh, mga dati po nating nakasama itong si Nicole sa isang programa. Okay, at tuloy-tuloy po tayo, pabatiin muna natin. Hindi po siya ngayon boy atrasado dahil kami po ay online. Si Dom Pepot. Magandang morning, Dom Pepot.
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Planchadong-planchado at unat na unat ang kanyang hukbo, mga kaibigan. Ha? Pero medyo konting ikom ha sa iyong bibig. Ha? Dahil kapag nagsalita, ha, eh baka mabulgar natin yung mga hindi dapat mabulgar. Kaya itikom ng kaunti ang bibig. Yan ang ibig kong sabihin, Dom Pepot, ha? Oh, eh pero may mga tanong kasi, ha? Na tila mga atras abante na mga pahayag ng prosecution na dapat sana, sabi nila, ay ipipresenta itong si Trillanes, Sunny Antonio, ha? Trillanes III sa witness stand bilang isa daw Star Witness, Star mga Witness. Kaibigan, ha? Marami po ang nag-aantay, ha? Dahil nga, titignan naman nila kung ano ang hinabi-habi na mga kasinungalingan nitong si dating senador Antonio Trillanes. Dahil bistado na po eh, bistado na ng ating mga kababayan, ito pong si dating senador Antonio Trillanes. Eh baka ito ay humahanap lamang po ng entablado para makaroon siya ng exposure, ha? Dahil nung siya po ay kumandidato sa Caloocan bilang mayor, ultimo po, ha, ultimo po sementeryo yung mga patay, kinampanya nito, pero olat pa rin, talo pa rin. Kaya sana, ha, itong si Senator Trillanes ay tumigil na, ha, at gumawa ka na lang ng mabuti sa yung mga nalalabi pang buhay na ibinigay ng ating dakilang lumika na pagkakataon, ha. Lahat po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng dakilang lumika para sumilang sa mundong ibabaw. At siyempre, kapag tayo po ay sumilang sa mundong ibabaw, dapat siguruhin natin na mayroon tayong maiiwang magandang legasiya.
3: Yes.
1: Mayroon tayong magandang gagawin, ha, para sa lahat ng nilikha ng ating dakilang lumika. At siyempre, una sa lahat, yung ating paniniwala at pagsamba sa dakilang lumika na hindi lamang po lumika ng tao, kundi nilika ang mundong ibabaw. Kaya sana, itong si Trillanes, eh, gumawa ka na ng mabuti, ha? O, eh, ngayon, nag-anunsyo naman itong si Congresswoman Luis Troy. Isa rin ito, eh, ha? Ano nga ba? Meron din itong mga project na tila palpak, ha? Yung cat's eye ba?
3: Cat's eye.
1: Ayan, cat's eye, ha? Eh, walang na-cats. Pero siya meron. Si Congresswoman Luis Troy, meron na cats. Meron siyang nasa pong, hindi lang maleta, ha? Wala pang, hindi pa naibubulgar yung maleta. Alam na natin may cats siya, ha? Every session daw, ng ano tawag dito, nung Quadcom. Kapag ka natapos daw yon, siya ay nag-drop o nagpupunta sa tanggapan ni dating Speaker Martin Romualdez, at paglabas, hindi naman daw maleta pa. Ah, supot lang. Paper bag lang. Ah. At nang bandang uli, nang lumabas na yung tinatawag na 18 Marines o naging 14 Marines o dating sundalo plus 3 ngayon, sapagkat bumaliktad na po sa halagang 25 million di umano, ay bumaliktad ang apat na sundalo. Ngunit, paano nila pasusubalian yung kanilang mga unang nilagdaang pahayag? Yeah. O yan. Yan ngayon ay problema ng apat na bumaliktad na sundalo na tila naharap sa kaso eh, di ba? O yan, mga kaibigan, ano ha? Pero nananatili po sa kanilang katapatan sa paghahayag ng katotohanan ang mga nalalabi na 14 na dating sundalo at nadagdagan pa ng 3, mga kaibigan. Kaya kung ipipresenta si Trillanes, asahan na ng prosekusyon yung katakot-takot na mga basing, ha, mula sa ating mga netizen, dahil alam na ng ating mga kababayan na itong si Trillanes ay eksperto at magaling sa pag-imbento ng kasinungalingan. Na kung natatandaan nyo yung Yumao na attorney Sabio, ha, na umalis, ha, kay Trillanes dahil nakita niya na politika raw ang dahilan, ha, ng pagsasampa ng kaso sa ICC, kung kaya ito ay kanyang winidraw. Di ba? Winidraw niya po yung kaso, hindi lamang dahil sa hindi siya nababayaran nito po raw si Trillanes, kundi dahil nakikita niya na ito ay sa pampolitikang dahilan. At sinabi na niya lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga hinabing kasinungalingan nito pong si Trillanes, na wala naman siyang nasagot, di ba? Doon sa mga ibinato sa kanya na pahayag ng Yumaong Attorney Sabio, mga kaibigan. Ngayon, kung ipipresenta po ng prosecution, bagamat inanunsyo na po ni Congresswoman Luisro na hindi na nila ipipresenta ito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil nangangamba sila na baka salip na gumanda, ha, ang hindi na rin maganda na pagpipresenta ng prosecution sa kanyang mga sa kanilang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte, eh baka lalo pong sumama ang tabakuhan. Kaya siguro mas minarapat na nila na hindi na ipresenta si Antonio Trillanes, na isa na rin po itong pangkaraniwan na humahanap lamang ng entablado o forum para magkaroon ng exposure, dahil nangangarap po itong si Trillanes, ha, na tumakbo sa 2028. Ha? Siyempre, gamit niya siguro maleta rin, di ba? Para ipinance yung kanyang kandidatura. Eh, di ba? Eh, namimigay ka ng tawag dito, budget sa mga staff ng ICC. O, oh, di ba rin yan din ang sinasabi at paratang doon kay Gracioso? Di ba? Na humawak ka ng 2 bilyong piso. Yung tatay mo, sinasabi mo may sakit, namumroblema ka, wala kang pampagamot. Eh, imposible naman hindi mo maisip na dyan sa 2 bilyon na yan, na hindi ka mabigyan ng reward kahit 10 milyon. Diba? Halatang halata po, yung mga gawa-gawang kasinungalingan nila ay sumasablay. Ha? Pero, sa hindi inaasahan sa pagharap ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, siya po ay kapatid ni Vice President Sara Duterte, na sabi po ng ating mga kababayan, kung sakali, ha, dahil nakikita na nila na mukha talagang pinipressure na para makumbik si Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028, mayroon na silang ipapalit. At ito ay maaring si Mayor Baste Duterte, sapagkat nakita, binigyan nila ng pagkakataon na magkaroon ng entablado para ma-expose sa bansa, ha, kung ano at sino ito pong Mayor Baste Duterte. Nakita nila na parang ito po ay hindi lang katulad, ha, ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, eh mas mukhang mas astig, ha, ang dating kumpara sa ating dating Pangulong Duterte na kanyang ama. May dating po, mga kaibigan, ha, talagang maski sa tindig, pampresidente. Eh ito pong si Don Pepot, hindi po ito pampresidente. Ano-ano? Oh, meron yung sumisigaw dito, pan-Chinatown daw. Ha? Ano? Ng Chinatown? Ah, oo, sige. Hindi ko na. Yan po, mga kaibigan. Na. Pero, serious po tayo. Ang dating po ni Baste Duterte ay nagpatahimik sa mga bibig ng mga prosecution. Tumahimik sila. Sa tingin lang, eh, nakita mo, nang tignan niya, sulyapan niya si 6th District, ha? Na hindi naman ng COMELEC, ha? 6th District Representative ng COMELEC. Ha? Dahil sinasabi po ng mga taga 6th District, hindi nga nila ibinoto, kaya ulat. Talo diba? O, talo na. Pero ang COMELEC, inupo siya bilang kinatawan. Ha? Pero sinasabi nga, siya ay kinatawan ng COMELEC ni Chairman George Erwin Garcia. Yan, mga kaibigan ng maliwanag. Ha? Yan ang ikukumpara natin. Kaya ngayon pa lang, eh, inaasahan na at tila nag-iisip na naman ang ating mga prosecution na kung na ngayon ay tira nagba-viral sa Facebook yung usapan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at nito pong si Ombudsman Boying Remulla. Nasabi daw ng ating Pangulo, ayan po eh, viral sa social media ha, o sa Facebook ha, na gusto rin nila na sana alisin sa Facebook, di ba? Mm-hmm. Yung mga post na nauukol sa mga pagbas sa mga politiko. Mm-hmm. Ha? Eh, pero hindi ubre. Dahil ang sabi nga po ni, ano ba, ni Zuckerberg.
3: Mark Zuckerberg.
1: Ni Zuckerberg. Ni Zuckerberg na hindi naman ang Facebook ang nagpo-post. Kayong mga Pilipino ang nagpo-post. O di butata kayo. Ha? O nasal po kayo sa inyong mga pagmumuka. Ha? Mm. Eh, basta tira kayo ng tira. Hindi nyo talagang sinisiguro na sasatpul kayo sa inyong mga pagtira. Basta sige lang kayo, tira ng tira. Patulad sa ngayon, sa halip na gumanda ang prosecution. Eh, lalong napapanis po eh. Lalong mabilis mapanis dahil sa inyong presentasyon at mga pagtatanong na tila wala kayo sa inyong mga tamang kaisipan. Diba?
3: Half-baked.
1: Oo, mga wala po sa tamang kaisipan eh. Hindi po akma ang tanong sa pag-impeach at doon sa mga dahilan kung bakit ini-impeach si Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Pero ngayon, maliwanag na ha. Kaya palagay ko, hindi lang si Vice President Sara Duterte ngayon, maaari baka mag-divert sila ng kanilang mga plano. Ang kanila namang targetin ngayon ay si Mayor Baste Duterte. Kaya yung mga project sa Davao ay kanilang inaasinta. Naghahanap sila ng pwedeng ikulapol na sira kay Mayor Baste Duterte dahil nakita nila at napatunayan nila na hindi lang pala si Vice President Sara Duterte kung hindi mayroon pang Pulong Duterte at mayroon pang Baste Duterte. Ha? So, tila lalong pinagaganda nila ang laban. Ha? Sapagkat narinig po sa usapan sa isang video na nagba-viral ngayon sa social media, yung sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na di umano unahin na ipakulong kasuhan si Senator Marculeta, magpa-presscon at isunod si Martin Romualdez, dating Speaker of the House. So, ngayon, nakikita na rin natin, sabi nga, wala pa sa ending pero alam na natin ang magiging ending nito pong tinatawag na labanan sa politika na taong bayan ang naaapektuhan, taong bayan ang nagsasakripisyo sapagkat ang problema ng bansa, problema sa West Philippine Sea na ginagamit namang kapital nito pong ating defense secretary na tila siyang itatapat naman. Wala silang alam kung sino ang pwedeng itapat eh. Si Lenny Robredo, wala po, ha? Wala pong iaabante, ha? Tanging si Atras Abante lang ang abante at ito pong si Lenny ang aatras. Dahil wala po siyang karisma. Walang karisma si Vice President Lenny Robredo at wala sa kanya yung katangian na dapat maging pangulo ng ating bansa na dapat ay may political will, dapat ay may tapang para ipatupad ang mga batas na inaakala na magpapaunlad sa bansa at magdidisiplina sa taong bayan. Kulang po tayo sa disiplina. Yan ang sinasabi ng dating naging pangulo ng Singapore. Ang kailangan ng Pilipinas ay disiplina.
3: Yes.
1: Sapagkat yung ating mga ilang politiko, maging ang mga mamamayan, sinasabi na natin, huwag magtatapon ng mga basura sa kahit saan. ipunin ng basura, pero ang titigas ng ulo, ha?
3: Sumbawal, kahit saan, tapon.
1: Kahit saan, sige ang tapon nila. At matagal na po nating sinasabi, gamitin ang utak,
3: yes, ha?
1: Para bumoto ng tama. Maaga pa lang, dapat ay nag-aaral na kayo kung sino ang mga taong karapat-dapat na iboto natin, at hindi yung nagbibigay lamang ng ayuda na galing din po sa ating mga buwis, galing din sa salapi ng taong bayan mula sa kabangyaman ng bansa ang ipinamamahagi natin. Sa madalit salita, tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika, mga kaibigan. Kaya isip-isip po tayo, napakabilis po ng araw. Ngayon ay Oktubre na, nagsisimula ng kumanta. Ito pong pamaskong mga awit natin na si Jose Marie Chan. Yes. Alam naman natin, pag pumasok ang Ber, aarangkada na po ang mga awitin o Christmas song ni Jose Marie Chan. Yes. Ayan, mga kaibigan. Medyo nakapagpapasaya sa puso ng mamamayang Pilipino. Medyo nakakalimot kapag naririnig natin ang awit na Pamasko ni Jose Marie Chan. Mm. Pero pagkatapos ng awitin, nagbabalik na naman ang kirot sa ating puso, ang ating pag-iisip kung bakit tayo nagkaganito. Tayong mga mamamayan ay bahagi ng kasalanan kung bakit nagkaganito ang ating bansa, na sinasabi na maaring maapektuhan ang ating ekonomiya sa sobrang pamumulitika, at maaring sa ngayon ay hindi pa, pero sa maaring darating na panahon, bumagsak ang ating ekonomiya kung magpapatuloy ang ganitong sistema na bulok na, hindi lamang nabubulok, kundi bulok ng sistema, yes, na patuloy nilang ipinatutupad na ang daing at hinagpis ng taong bayan dahil sa sakripisyo na kanilang pinapasan, na pinapasan po nating lahat. Dahil lahat tayo ay nagbabayad ng buwis, huwag sabihin na mga poorest among the poor ay hindi nagbabayad ng buwis. Lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis dahil yan po ay utak ni Batman. Ha? Na puro buwis ang utak ni Batman. Sino po ba si Batman? Si Batman po ay itong ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto, mga kaibigan. Wala po siyang solusyon kung hindi taasan ng buwis, taasan ng singil, taasan ng ganito, taas sige ng taas, kahit hindi na po halos kaya nating mga mamamayang Pilipino. Maging ang pagbili ng ating kakainin sa araw-araw na napakahalaga po, sapagkat kailangan maging malakas malusog ang mamamayang Pilipino para maging malakas malusog ang ating pong bansa. Yes. Pero ano ang ginagawa ninyo? Pinahihina ninyo, binawasan ninyo ang pondo ng PhilHealth, di ba? Mm-hmm. Binawasan ninyo yung mga iba pang mga pondo na dapat ay dagdagan sana, lalo na ang ating pangkalusugan, para yung mga mahirap ay matugunan ang pangangailangan na sila ay magamot ng libre dahil wala silang pera o salapi na pambayad maging sa kanilang gamot, sapagkat sila ay abala sa araw-araw na paghanap na kanilang kakainin. Mm-hmm. Sa pagkain po, ha? Bumabaling ang taong bayan, parang wala na silang pakialam sa nangyayari sa ating kapiligiran. Pero sa ngayon po, kailangan maging concern na tayo sa ating kapaligiran, sapagkat bawat isa sa atin ay may tungkulin sa bayan, at ang tungkulin niyan ay mahalin ang ating inang bayan, sapagkat iisa lamang po ang ating bansa, at yan ay ang Pilipinas. Kaya tungkulin natin ito ay mahalin, ipagtanggol kung kinakailangan. Mm. At bahagi po ng ating bansa ay ito pong sistema ng demokrasya na ngayon ay tira disgrasya ang umaabot sa bansa. Sa halip na demokrasya, nag-i-enjoy tayo sa ating kalayaan. Disgrasya po ngayon ang ating kinakaharap. At higit sa lahat, disgrasya para sa mga susunod na henerasyon, para sa ating mga anak, aanakin, yes, at mga anakan pa. O, di ba?
3: Nabukas sila
1: kaya, kaya yan po ang ating gustong ipaliwanag sa ating mga kababayan. Na nahalatay, obvious na, na alam ng taong bayan na ito ay politika. Na ang nangyayari sa atin ngayon ay labis-labis na pamumulitika na sumisira sa bansa, sumisira sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino sapagkat higit sa lahat, tayo po ang apektado. Oh, hindi po makukuha yan sa mga pamamahagi ng ayuda. Hindi rin makukuha ang problema ng bansa sa pamimigay ng 10 kilong bigas. Di ba? Yan po ay masusolusyon sa pamamagitan ng paghanap ng tamang solusyon. Mga programang dapat ilunsad na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino higit sa lahat sa mga poores among the poor. Di ba? Oh, kaya yan po ang dapat at yan ang hinihintay ng marami nating mga kababayan. Uutang na naman, ha? Utang ng utang ng utang na ninyo. Kami ang nagbabayad. Oh, di ba sila nagungutang?
3: Yeah.
1: Ang nasa gobyerno, ang mga nangungutang. Mm-hmm. Oh, sino ang nagbabayad? Tayo sa pamagitan po ng ating mga buwis. Uutang na naman ng 3 trilyong piso.
3: Mm-hmm.
1: Na wala naman tayong nakikita na makabuluhang mga proyekto, ha? Makabuluhan ng mga programang inilulunsad at kahit umutang na may dati na tayong balot sa utang na
3: 19.69 ngayon.
1: Oh, 19.69 trillion na utang ng utang ng utang na ninyo. Kaming mga mamamayan ang nagbabayad. Uutang kayo ng uutang. Kayo ba ang nagbabayad? Hindi ba kami na mamamayang Pilipino? Samantalang wala kaming halos na papakinabang, magdadagdag kayo ng kakarampot na sahod pahabang kayo ay bilyong-bilyong piso ang inyong kinukurakot. Yan pong tinatawag nating 1.1 trilyong piso na flood control scam. Pilit ninyong iniiwas na malantad ang katotohanan sa pamagitan ng pag-divert sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na mas o menos alam na natin ang kalalabasan. Sapagkat nakikita na ng taong bayan na hinohokus-pokus ninyo eh. Ha? Yung impeachment trial para sigurado kayo na hindi makatakbo sa 2028 ang Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kayo na rin ang may kasalanan, ha? Kayo na rin ang naglabas, ha? Dito kay Mayor Baste Duterte, ha? Na nakita naman natin, ha? Kung ano si Mayor Baste Duterte. Nakita natin na siya ay mukhang de prinsipyo, mukhang siya ay may paninindigan, may tapang, di ba?
3: Yes.
1: At lakas ng loob o political will. Nakita naman ninyo kung sumagot. Maigsi pero precise, di ba? Pero tayo ay may papasok pong pag-ulat. Medyo, ano muna tayo, ha? Dahil sinasabi po sa ating pag-ulat ni, sino ba ito?
3: Romel Madrigal.
1: Teka, si Romel Madrigal, Balay Silangan ng Santa Rosa. Pinalawak ang serbisyo mga LGU at institusyon nakipagtulungan. O yan po ang nararapat, ha. Tayong mga mamamayan ay tumulong sa ating gobyerno.
3: Yes.
1: Ah, hindi lamang puro pag ano tawag dito, pagsumbat.
3: Hindi lamang sa gobyerno.
1: Puro kung ano-ano, ha. Paninisi. Eh, tayo rin po ay dapat sisihin. May kasalanan din po tayo, ha.
3: Yes.
1: Kaya dapat ay magtulong-tulong tayong lahat para umasenso ang bansa, para makaon tayo dito sa atong kinalugmukang kahirapan. Sobrang kahirapan, mga kaibigan. Mm-hmm. So, Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Pinalawak ng pamalalusod na Santa Rosa ang mga programang pangrehabilitasyon sa Balay Silangan sa pamamagitan ng pakipagkasundo sa ilang lokal na pamahalaan at mga institusyon. Pinangunahan ng City Anti-Drug Abuse Office o CADAW ang Memorandum of Agreement na isinagawa sa tanggapan ni City Mayor Arlene Arcillas. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring i-refer sa Balay Silangan Reformation Center ng Santa Rosa ang mga individual mula sa mga katuwang na LGU na nangangailangan ng rehabilitation program at iba pang suporta para makabalik sa maayos na pamumuhay. Kabilang sa mga bagong lumagdaang Alminos, Cabinti, Luisiana at Mayhay sa Laguna, gayon din ang Cuenca sa Batangas. Nabatid na may nauna na rin kasunduan ng Santa Rosa sa Dasmariñas, Cavite noong 2025 at sa Batangas City at Calamba City noong June 2026. Samantala, nakipag-partner din ang lungsod sa ilang faith-based organization tulad ng TESDA at Civil Society Group para sa karagdagang support at skills development ng mga nasa Balay Silangan. Nilagdaan din ang Memorandum of Understanding sa Santa Rosa Manpower Training Center para palakasin ang pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga benepisyaryo. Layunin ng mga partnership na pagsamahin ang rehabilitasyon, skills training at community support bilang bahagi ng programa ng Santa Rosa laban sa illegal drugs at para sa reintegration ng mga benepisyaryo sa lipunan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At yan po yung sinasabi natin, ano, palawakin ang pakikipag-ugnayan sa TESDA. Ha? Yes. Maging ang TESDA, bumaba ka sa iyong tanggapan. Ha? Mm-hmm. Puntahan mo ang mga barangay, yung mga chairman, na dalawang klase ang mga chairman po. Isang chairman na tinatawag natin barangay kapitan at barangay kupitan.
3: Yes.
1: Lapitan niyo lahat yan, ha? At siguruhin na makakakalap kayo ng mga mamamayang interesado,
3: yes,
1: na maghanap buhay, na magkaroon ng kaalaman ng skill, ha?
3: Yes.
1: Kung di kayo bababa sa inyong mga posisyon, hindi nyo pupuntahan ang mga tao, halos wala naman pamasahe para pumunta sa inyo.
3: Mm-hmm.
1: Kaya makipag-ugnayan kayo dyan sa mga barangay chairman na tila ginagamit din ng mga ilang politiko, ha?
3: Mm-hmm.
1: Para sa kanilang mga interes, ha? Kaya ingat-ingat din po tayo, ha? Tila matutuloy, tila hindi, mm-hmm, na eleksyon ng barangay at ng sangguniang kabataan, ha? Mukhang matutuloy, mukhang hindi. Sa kabila ng gumastos na ayon kay COMELEC Chairman Garcia ng 8 bilyong piso, ha?
3: Yeah.
1: Pagkatapos hindi ninyo itutuloy, ano ba ang dahilan? Anong malaking dahilan bakit hindi itutuloy yung eleksyon ng mga barangay chairman? Baka dahil sa ayaw ninyong mapalitan, ha? Sabi ninyo para makatipid, pero sa totoo lang, para yung mga bata-bata ninyo ay manatili, ha? Kaya alam na ng taong bayan po yung inyong mga dahilan. Hindi pa man ninyo sinasabi kahit ito ipakalihim-lihim ninyo. Nasabi nga, kahit walang usok, kusang sumisingaw na . Kahit walang usok, sumisingaw na po ang mga dahilan sa taong bayan. Mas nauuna pa sa inyo ang taong bayan na akala ninyo ay mga bobo at tanga. Ha? Pero marami na po sa ating mga kababayan ang gising at mulat sa katotohanan na dapat kumilos tayo, magkaisa po tayo. Huwag tayong maging loyal, true orange, ha? Diyan sa mga politiko na ginigisa po tayo sa sarili nating mga mantika sa pamagitan ng mga ayuda, ayuda, ayuda. Pero pagkatapos ng ibinigay sa inyo, ilang araw lang ninyong gagastusin, baka isang araw lang, wala na po. At hahanap na naman kayo ng ibang makukulimbad. Kaya dumarami po ang mga kriminalidad sa ating kapaligiran dahil po sa kahirapan. Pero hindi po dahilan ang kahirapan kung hindi kailangan magtrabaho tayo.
3: Mm-hmm.
1: Gumawa tayo ng paraan para tayo ay kumita
3: ng tayo
1: patas,
3: yes,
1: at disenteng pamumuhay para sa ating mga anak. Kasi kung ano pong nakikita ng mga anak, siya rin ginagawa.
3: Kalalakihan ng bata yun.
1: Oh, pero nakikita sa mga magulang, ganun din po ang mga anak.
3: Yes.
1: Oh, kaya yan po ang sinasabi natin na hindi po dapat tayo asa ng asa. Kumilos tayo, gumawa tayo para tayo ay mabuhay nang naayon sa kagustuhan ng ating dakilan lumika, ang mabuhay po tayo ng tama at nang pinaalis sa paraiso si Eva at si Adan, maliwanag naman po ang tagubili ng ating dakilan lumika. Sinabi niya, sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin at hindi sa pagnanakaw ng salapi ng taong bayan.
3: Yes.
1: Manggagaling ang inyong kakainin. Pero
3: pawisan ninyo.
1: Pero bakit ang kakapal ng inyong mga mukha? Bakit ang titigas ng inyong mga mukha na tila mga asero? Nakukuha pa ninyong ngumiti, di ba? Nakukuha na pa ninyong makipag beso-beso, di ba? Yes. Makipag sa mga mamamayan Pilipino, lalo na kapag panahon ng nalalapit na ang eleksyon, beso-beso dito, beso-beso doon, ha? Na para isipin ng tao, ay, makamahirap. Kahit may uhug-uhug pa si Da Junior, ha? Aakapin ninyo, hahalikan ninyo, pero pagkatapos pagtalikod, naku, maliligo na po sa alkohol ang mga yan at nagmumura pa. May kasama pang mura. Anak ng sabi. Eh, napilitan ako eh. Eh, kahit may uhog eh, nadikit pa nga sa akin eh. Ha? Eh, pero okay lang, basta nakita ng tao na mukha akong mabait. At tila si Robin Hood, kahit galing sa nakaw, ipinamimigay ninyo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng muka ayon sa na mayapang dating naging Pangulo Noynoy Aquino, na ayon naman sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr., hindi ba kayo nahihiya? Di ba?
3: Mahiya naman kayo.
1: O, mahiya naman kayo. Diba? Oh, yung mga pumalakpak, mga kawatan din eh. Di ba? Pinalakpakan ka ng gusto dyan. Pero sila din po ang mga kawatan dahil sinasabi po ni Mayor Magalong ng Baguio na 90% sa legislatibo
3: alas involved.
1: Ay involved sa flood control at sa iba't ibang tinatawag na korupsyon.
3: Yes.
1: Wala kayong ginawa ninyong negosyo eh. Yung inyong mga posisyon. Kaya kayo kumakadidato, yung mga ilan dyan, parang iilan lamang po ang mga tumatakbo dahil sa kanilang kagustuhan na maglingkod at sundin ang sinasabi ng ating dakilang lumikha na mahalin mo ang iyong kapwa. Yes. Kaya iilan lang, mabibilang sa mga daliri ang tunay na may malasakit sa bayan, may malasakit sa kanilang kababayan o kapwa Pilipino. Saan ka ba naman makakakita na sarili mong kalahi nagsilbi sa bayan sa mahabang panahon, simula sa mayor, naging congressman, naging pangulo ng Republika ng Pilipinas, in a silver platter, ibibigay mo sa dayuhan, sa halip na ito ay ipagtanggol samantalang mga OFWs na may mga kaso sa ibang bansa, pinupuntahan ng ating mga abogado pagkatapos dahil lang sa politika, isasakripisyo nyo ang isang dating naging Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na kusang ibinigay sa dahilan na may utang na loob sa Interpol. Samantalang nung una sinabi nyo, from airport to airport lang ang mga pupunta ritong ICC. Yun pala, hindi alam ng taong bayan, nakapasok na, nanonood na sa Kongreso, nangangalap na ng mga ebidensyang mga peke, ha, na isinusupply ng inyong mga kasabwat, na tulad po ni Trillanes, di ba? Bakit di natin sasabihin kasabot siya ng ICC? Siya yung nasa pagitan eh. Kaya nga nagkaroon ng pagkakataon ang ombudsman, Boying Remulla, na makipagpulong sa mga ICC staff ha? Yes. Ay si Trillanes ang namagitan at si Trillanes din ang nagbigay ng sinasabing pinapalit na 2 milyon dolyar ng 112 milyong piso, ha? Oh, guys, sa mga

0: structure ang China
1: kontrol
0: doon
1: nila
0: sa
1: si
0: Scarborough Shoal para yun ay ibig sabihin kanila nila, kanila na yung Scarborough Shoal.
1: Yes.
0: Katulad din ng ginawa ng ating yumaong dating Pangulong Marcos Jr. sa isang isla. Nakalimutan ko yung
1: Kalayaan.
0: Kalayaan na kung saan nilagyan niya ng mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Ginawa niyang komunidad na ngayon na isang tunay na komunidad na.
1: Yes.
0: Meron na silang mga tinatawag na mga iba-ibang mga aktibidades diyan sa Kalayaan Island.
1: Yes.
0: Na tila naman ngayon yung mga Chinese na gustong nagbaari, nagmamasid, nagmamanman. Ah?
1: Mm.
0: At ito yung ginagawa namang kapital, tila kapital, di umano ni Secretary of Defense, Gibo Chudoro, kinakapital niya yung West Philippine Sea, na tila baka ito naman ang gagawing itatapat sa mga, kung ma-impeach nila, na tila tapos na ang drama, ha, dahil nagawa na nila na pababain yung threshold vote, di ba?
1: Yes.
0: Na ayon sa kanilang bilang.
1: Mm-hmm. Kaya, members present.
0: Oh, kaya pwede na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, na ibig sabihin, luto mm-hmm. na. Ha? At pagkatapos niyan, eh biglang isusulong ang CONAS, pagbabago sa ating 1987 Constitution, extension ng kanilang termino, baka
1: yes.
0: habang panahon na sila dyan na manungkulan.
1: Ang barangay din, mag-extend
0: diba?
1: Din.
0: O, kaya yan po mga kaibigan, kung hindi po tayo maninindigan, yes. hindi tayo kikilos, wala pong mangyayari at hindi uunlad ang bansa at lalong mamamatay ang kinabukasan ng ating mga susunod na generasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ang ating ipinakikipaglaban, yung future ng ating pong mga susunod na henerasyon, yung future
1: yeah.
0: ng ating mga apo na ating iiwanan sa oras ng ating paglisan na itinakda ng ating dakilang lumikha.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan po ang
1: Inom
0: ating
1: kaya, eh.
0: ipinakikipaglaban dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Kaya sana po magkaisa tayo sapagkat ito po ay para sa bansa, ito po ay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at higit sa lahat para sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon, para sa inyong mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
1: Yes.
0: So, Don Pepot, nakakalungkot na itong mga nangyayaring ito sa ating bansa. Tunay na nakakalungkot sapagkat parang tila dumidilim ng dumidilim, di ba?
1: Yes.
0: Ang ating kinabukasan, higit sa lahat, mm-hmm. ang kinabukasan ng bansa sapagkat apektado ang mamamayang Pilipino kung anuman ang mangyari sa bansa. Ang malungkot, Don Pepot.
1: Taong bayan eh.
0: Ang malungkot, Don Pepot at mga kababayan. May mga nagsasabi na sige, sakupin na tayo ng China. Sige, sakupin na tayo ng Amerika. Ha? Hindi po yun. Maraming buhay ang inialay para maging malaya ang ating bansa. Hindi ko naman sinasabi na mag-alay kayo ng buhay, di ba? Ang kailangan lamang po ay magkaisa tayo, manindigan.
1: Yes.
0: Para sa isang layunin.
1: Malik,
0: yan ay ipagtanggol ang demokrasya, ipagtanggol ang ating karapatan o kalayaan na ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo dapat magpaalipin sa sarili nating kapwa Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Maaring siguro kaya natin tanggapin kung tayo sasakupin ng mga
1: dayuhan.
0: Pero sabi nga, kaya inialay ang buhay ni Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio at iba pang mga bayani, Gombursa, ha?
1: Yeah.
0: Oh, lahat po 'yan ay inialay ang kanilang buhay para sa bansa, para lamang tayo maging malaya. Kaya 'wag po nating kalilimutan. Ang kapangyarihan ay nasa ating pong mga mamamayan. Uulitin ko po. Sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
1: Yes.
0: Sa atin po nang gagaling ang lahat. Tayo ang naglalagay sa kanila sa posisyon sa pamagitan ng ating kaisa-isang sagradong boto.

0: at tayo rin ang may karapatan na mag-alis sa kanila, yes. 'Di ba? Oh, kaya gamitin po natin. Hindi naman natin sinasabi nananawagan tayo sa mga militar, sa AFP, sa PNP na sana proteksyonan ang karapatan ng mamamayang Pilipino at 'wag silang maging matapat sa iisang tao kung hindi ang sinumpaan nilang tungkulin to serve and protect the Filipino people. Hindi yes. sinabi na ang puproteksyonan nila dapat ay si dating Pangulong Duterte, si Vice President Sara Duterte at iba pa. Hindi rin sinabi na ang kanilang dapat proteksyonan ay ang Pangulo ng Bansa sa kasalukuyan, Bongbong Marcos Jr. Ang maliwanag pong sinasabi ng ating saligang batas na kanilang sinumpaan to serve and protect the Filipino people, yes. the country and the Filipino people. Ayan po naman talaga ang maliwanag, Don Pepote.
1: Yes, huwag natin ibahin. Bayan, isang bayan ng Pilipino.
0: Kaya nakakalungkot na isang tinatawag nating retirado na halos na na membro ng ating sandatahang lakas si Odie Munggao, ha? Ang tila ikinulong sa kabila ng siya ay retirado na dapat noong pang-Mayo, ha? Kaya wala na rin saklaw ang ating militar para ipakulong dahil lamang siya ay nagbibitiw ng suporta sa kanyang dating commander-in-chief ngayon siya ay isang militar pa, di ba? Pero siya isang civilian na, kaya karapatan niya na kung kanino niya ibibigay ang kanyang suporta. Yes. Di ba? Yan po ay si Odie Munggao. Colonel Odie
1: Army.
0: Munggao, ha? Yes. Yan, tapos na po ang kanyang serbisyo noong pang Mayo 2026. Di ba?
1: Yes.
0: Oh, pero
1: naging issue yung
0: wala siyang, niya kasi wala siyang tinatawag na order na para manatili sa posisyon o extension ng kanyang posisyon. Wala pa siyang order kaya siya po ay isa ng civilian. Kaya karapatan na niya kung gusto, kung kanino niya gustong ibigay ang kanyang suporta, not unless tayo ay under martial law. Diba? Oh, kasi civilian na siya. Kaya wala nang karapatan ang ating militar. Dati siyang militar. Pero tapos na ang kanyang panunungkulan since May 2026. Diba? Oh, so, wala nang kapangyarihan ang militar na siya iditine sa kampo ng militar o sumailalim sa tinatawag na military and bayan
1: court
0: martial, diba? Wala na silang kapangyarihan. Pwede siyang sampahan ng kaso kung siya ay may kasong kriminal o meron siyang kasong administratibo. Pero kahit siya ay isang sundalo, kung wala naman siyang kasong administratibo, wala siyang kasong kriminal, hindi siya dapat iditini sa military compound, diba? Yeah. O sa ilalim ng militar. Pero bakit nagagawa nila? Dahil lamang sa bumitiw ng suporta sa kanyang dating commander-in-chief. Eh kung siya ay nasa ilalim pa ng militar at siya hindi pa retirado, eh pwede niyong gawin dahil siya ay sakop pa ninyo bilang isang militar. Kaya dapat manatili ang kanyang suporta sa inyong commander-in-chief. Pero retirado na eh. Labas na siya sa militar. Bakit ninyo ikinulong pa? Hindi ba may karapatan din magbumwelta, magsampa ng kaso? Itong si Colonel Odie Munggao o Munggao?
1: Munggao.
0: Yun ang sinasabi natin mga kaibigan. Hindi na po nating alam kung ano nung klaseng sistema meron ang ating kasalukuyang pamamahala. Kaya yan po mga kaibigan ang isang malaking problema na ating kinakaharap. Yeah. Hindi nating alam kung tayo ba ay nananatili sa demokrasyang sistema o tayo ay nasa ilalim na ng sistemang komunismo o komunista na iba ang kanilang ideolohiya so, kumpara sa ideolohiya ng isang nasa demokrasyang bansa.
1: Yes.
0: Kaya mamimili po tayo. Pansinin po natin, Risa Hontiveros, bukod sa kanyang mga kaso, may kaso kasi si Risa Hontiveros, kung natatandaan mo, ng PEPOT sa Ethics Committee.
1: Yes.
0: Sinampahan siya ng kaso ni Attorney Topacio Paras, yes, at sino pa ba yung isa sa Ethics Committee. Di ba?
1: Dahil doon sa tanim witness.
0: Sa tanim witness, na puro, parang si ano eh, parang din si Trillanes, puro tanim witness din ang alam eh. Nakaramihan naman ng mga witness nitong si Trillanes ay tila mga police character, tila mga nakulong, may mga kaso, di ba? Bakit ginaganito tayo nitong mga politiko? Para lamang sa kanilang mga pansariling ambisyon? Para lamang sa kanilang pansariling interes? Hindi ba dapat ang katapatan nila ay sa ating mga mamamayang Pilipino? Nagtatanong lang po tayo sapagkat tayong lahat ay mga Pilipino. Tayong lahat dapat ay malaya sapagkat yan ang naayon at nasusulat sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: Not unless, sabi nga, balak baguhin ang ating 1987 Constitution, di ba? Ano mangyayari sa atin? Katulad din ng sinasabi nitong ilang mga dating mga naging Chief Justice na tila binabago na rin ang kanilang mga pahayag. Samantalang maliwanag na maliwanag sa ating saligang batas na all members of the Senate,
1: yes,
0: na mayroon tinatawag tayong anong tawag ka dyan sa, yung vote natin, yung
1: voting threshold.
0: Voting threshold, na mayroon pong voting threshold na 24 dahil all Senate members, dahil 24 po ang lahat ng bilang ng ating mga mambabatas.
1: Yes.
0: Kaya paano magiging legal itong ginawa ng mga mambabatas natin na para umakma sa kanilang bilang at para mapa-impeach nila ang ating Vice President Sara Duterte ay pinilit nila na mapababa ang threshold votes. Di ba? Nakma sa kanilang bilang. Pero hindi pa rin kayo nakakasiguro.
1: Yes.
0: Na yung sinasabi ninyong 14 ay magiging matapat at iboboto yung yes para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte dahil nagbabasa rin sila yung mga iba dyan. Ewan ko ba, di ba abogado rin itong si Kiko Up and Down?
1: Opo.
0: Hindi mo ba alam, Kiko Up and Down, na kung sakali na binago ninyo ang ating saligang batas, pwede kayong kasuhan ng gobyerno, pwede kayong kasuhan ng Korte Suprema, di ba? Dahil hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng baguhin ang nasa saad sa ating saligang batas, not unless binago na natin ang ating 1987 Constitution at gumawa kayo ng inyong mga sariling batas na nagpapahintulot na pwede na kung sino lang ang nasa Senadong dumadalo, kahit ito ay may sakit, kahit ito yung nakakulong, ay hindi na pwedeng ibilang sa boto. Yan, mga kaibigan. Ngayon, wala naman po sinasabi. Wala pang sinasabi. Wala naman sinasabi
1: ang ating saligang
0: batas, ha? Na pwedeng, dahil nakakulong, sapagkat sinasadya nung ipakulong, sinasadya nung kasuan ng Thunder. Hindi ko nga maubos maisip. Nagtatanong din ako sa mga kakilala kong mga abogado, bakit kinasuhan ng plunder? Hindi ba voluntary donation ang campaign donation? At kung ito ay hindi namang galing sa fraud, hindi namang galing ito sa kabangyaman ng taong bayan, ito ay mula sa pinagpawisan ng mga taong nag-donate, paano ito naging plunder? Bakit yung pwedeng kasuhan ng plunder, malaya, nakakatawa, di ba? Nakapagsasalita na sometimes we have to bend the law to please the people, di ba?
1: So, pwedeng motion, just about interest.
0: At siya rin po ang nagmungkahi na para pababain ang threshold votes, di ba? O bakit ito malaya? Samantalang yung campaign fund na tinanggap niyang 120 million, ha, di umano, ha? Mula sa party list representative na magkapatid na YAP sa AAP, di ba?
1: CIS.
0: CIS party list. O, ay nagbigay ng 120 million at sinasabi na yon ay galing sa fraud dahil pinris ng AMLAC ang kanilang mga bank account at mga iba assets. Pang mga asset. Mm. O, so maliwanag po yan, ha, na may sablay, may questionable sa pagpapatupad ng ating batas na lumalabas po na ito ay isang selective justice na pwedeng gawin kahit sa ordinaryong mamamayan na kahit wala kang kasalanan. Halimbawa, nabastos ka, nabastos ang isang politiko. Halimbawa po, si Don Pepot ay Mayor Don Pepot o Senator Don Pepot. Ha? Binastos nyo, o pwede kang kasuhan. Palabasin, gagawa ng kaso. Di ba? Si Don Pepot. O, di ba? Kasi kayo po ang nagiging halimbawa na para labagin ang ating batas. Sa inyo nagmumula na dapat sa inyo magmula yung paggalang pagrespeto sa ating batas.
1: Yes.
0: Pero ano ang ginagawa ninyo? Nilalabag ninyo ang batas na kayo ang lumikha.
1: Bending
0: nilalabag yellow. Ninyo ang batas na dapat ay igalang natin, respetuhin natin sapagkat ang batas ay nilikha para sa kaayusan at kapayapaan ng bansa. Kaya tayo ngayon ay magulo pagkatapos ipahuhuli ninyo yung mga nagpuprotestang mga Pilipino dahil nakikita na hindi maayos at hindi sa ayos ang ating mga ipinatutupad at sistemang ipinatutupad.
1: Yes.
0: So tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga komento. Magpadala na po kayo ngayon para mabasa namin ng maaga.
1: Yeah.
0: At pakiusap po. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: Hey, bad dogs! Ow! And this show is for you. A show that focuses on
5: the best food and treats for your dogs.
4: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
4: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapagahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At pakiusap ko po, sasabihin ko po ulit yung aking pakiusap sa inyong lahat na mga nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM na i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating pong palatuntunang pulso ng sambayanan. Don Pepot?
5: Opo, sa mga tatawag po kapag kalayig kami, pakilista po ang bilang namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV. Nakariyan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakariyan po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan kayo magpadala ng mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala rin po kayo ng mensahe ninyo at babasahin po namin ng Tita Carmen ang lahat po ng mga mensahe pinapadala po ninyo.
3: Yes, at alam mo ba, Don Pepot, diniina na nitong dating district engineer Henry Alcantara. Ito pong sina Senator Chinggoy Estrada, Bong Revilla. Hindi ba itong si Senate, dating Senator Bong Revilla? Ang kaso rin ito, plunder.
5: Plunder. Pero
3: bakit nakapag-bail po itong si Bong Revilla? At ganoon din, ito pong si Joel Villanueva. Bumalibaligtad ka. Kala mo makakaligtas ka na. Ligtas ka ba? Kung ligtas ka, okay yung pagbaligtad mo. Dahil Maring, hindi lang naman yung sarili niya ang iniligtas nitong si Senator Joel Villanueva na tila pati ang kanyang ama di umano ay may flood control project na nagkakahalaga din po ng bilyong piso.
5: Mm-hmm.
3: Ha? O, si Joel Villanueva ay sinasabi may 150 million insertion. Ha?
5: Yeah.
3: Ayan, mga kaibigan. Ngayon, kung ikaw ay inano na, tawag dito, inano na yung kaso mo, ha? Pinatawad ka na, inabsuelto ka na sa kaso, I mean,
5: mm-hmm.
3: Okay lang yung pagbaligtad. Pansariling interest, iniligtas mo ang yung sarili, yung mga kasama mo, iniwan mong luhaan. Ay, naku, talaga naman po, mga kaibigan, ano? At isa pa, Don Pepot, yung isa ring tila tanim witness na si Rodolfo Gracioso, nagbigay daw ng 2 bilyong piso na nagkakalaga sa maleta kay Vice President Sara Duterte. Meron din daw itong binigyan ng sinasabing dalawang maleta na naglalaman ng 50 milyon, ha? 2 maleta na naglalaman ng tigdi 50 milyon sa isang Jeep Tupas na ito'y pinabubulaanan at siya ay may ebidensya na yung sinasabi niyang dinala niya noong September 29, 21 ay merong patibay na siya ay nasa labas ng bansa.
5: Yes.
3: Meron siyang passport, di ba? At meron siyang mga video na kung saan nakikita na siya ay nasa ibang bansa.
5: Yes.
3: Puro kay fake witness tanim witness di ba?
5: Mm-hmm.
3: Para lamang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ganyan ba kayo katakot kay Vice President Sara Duterte na hindi na ninyo mahintay ang 2028 national election na kung saan sinabi ni Vice President Sara Duterte na opisyal siyang tatakbo sa pagka-presidente.
5: Mm.
3: Kaya kayo nagkukumahog na para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte dahil alam ninyo na pag siyang naging pangulo, meron kayong kalalagyan at yung sinasabi niyong pananagutan ay kayo ang mananagot sapagkat karamihan sa inyo ay sangkot sa di umano ay mali-maletang salapi na i-deliver ng mga dating sundalo sa mga mambabatas at sa mga ilang opisyal ng ating gobyerno.
5: Mm-hmm.
3: Yan, mga kababayan, di ba? Sinasabi pa sa isang video na nag-viral din sa social media ni Saldico, na sinasabi na si dating Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mastermind. Na pwede naman sabi nga na kung paniniwalaan mo, ay pwede sabihin natin totoo. Pwede rin naman sabihin natin hindi totoo, di ba? Mm-hmm. Ngunit mas matimbang na totoo sapagkat hindi magiging gaa kung walang lagda ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
5: Yes.
3: At hindi yan papasok sa bycam, di ba? Kung wala namang basbas ni
5: Speaker
3: Martin Romualdez. At ito pong si Saldico ay isa lamang din sa utusan bilang chairman ng Appropriation Committee.
5: Yes.
3: Kaya tatlo sila dahil hindi magagawa ng isa lamang.
5: Mm-hmm.
3: Dahil paano ito lulusot sa bycam, di ba?
5: Yes.
3: At paano ito magiging...
5: Tandang bilyong insertion yan.
3: At paano yung trabaho nga ni Chairman Saldico na pag-appropriate ng mga tinatawag na pondo para sa mga congressman at yan po ang isusulong para maging panukala sa Kongreso na mapunta sa bycam at kapag nilagdaan, nagiging gaa. At ang DBM ay pwede nang mag-release ng pondo. Kaya yung mga mahalaga po na mga dapat ay siyang iniimbitahan, mga mahalagang tao na pwedeng witness na maglalantad ng katotohanan para may managot at na magkaroon ng hustisya ang taong bayan ay kung bakit hindi nila inihaharap sa Senado. Si Romel Madrigal, may pag-uulat muli, 300 aso at pusa sa San Pedro, nabigyan ng libreng spray at neuter responsible pet ownership. Ano ba ito? Itinaguyod responsible pet ownership. Aba, meron na ba ngayon ganun? Itinaguyod. Romel Madrigal, ibalita mo.
1: Mabuti natin ang 300 aso at pusa sa San Pedro City na bigyan ng libreng spay neuter services bilang bahagi ng kampanya sa lungsod para sa responsible pet ownership at pagkontrol sa dumaraming populasyon ng mga lagang hayop. Isinagawa ang programa sa Mall Center San Pedro sa pangungunan ng San Pedro City Veterinary Office. Bukod sa libreng veterinary services, binigyan din ang lecture ang mga poor parent tungkol sa wastong pag-aalaga at responsibilidad sa kanilang mga alagang hayop. Layunin ang programa na makatulong sa pagkontrol ng hindi planadong pagdami ng aso at pusa. Gayon din ang pagsusulong ng mas responsable at maayos pag-aalaga ng pets sa komunidad. Naging katuwang naman ng City Veterinary Office sa aktibidad ng Pet Partner Philippines Incorporated, San Pedro City Medical Society at Philippine Pediatric Society sa Southern Tagalog Chapter Laguna Cluster 1. Sa pagtutulungan ng mga pribadong grupo, medical organization at lokal na pamahalaan, mas napapalapit sa mga pet owner ang kinakailangang veterinary services. Patuloy naman ang panawagan sa mga poor parent na maging responsable sa pag-aalaga ng kanilang mga alaga, kabilang ang pagpapabakuna, wastong pangangalaga at pagkontrol sa kanilang pagpaparami. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Wala na siyang kasunod, ano ha? Okay, at tayo ay babasa ng ating mga mensahe. Okay, sige.
5: Wala kay Sir Rick Orasyon. Good morning, Tita Carmen at Sir James. Tita, mm-hmm. Tita Carmen.
3: Yes.
5: Mayroon ka talaga sa itlog, ha? Pampalusog at pampaganda yan.
3: Kita nyo naman, malakas at malusog ako.
5: Yes.
3: Ay, talaga, sinisiguro ko na ako ay kumakain dalawang itlog araw-araw. Isa sa umaga, isa sa gabi.
5: Yan ang diba? Sikreto. Sa mga sikreto ng Tita Carmen yan.
3: Bukod yan, kakain ka ng mga masustansyang gulay. Mm-hmm. Diba?
5: Yes.
3: Mag-steam ka ng tawag dito, kamote, talbos ng kamote. Yes. Sasaw-saw mo sa bagong, lalagyan mo ng sili, bawang, di ba? Tapos, yung mga tinatag malunggay, halo mo yan kahit anong klaseng luto meron ka.
5: Mm-hmm.
3: Di ba? Halo mo yung malunggay. Hindi naman namimili ng luto ang malunggay. Yan ang mga pangunahing masustansyang mga gulay.
5: Yes. Ha?
3: Pagkatapos yung, ano ba yung, alugbati.
5: Alugbati, yan. Saluyot.
3: Steam din yun. Saluyot. Mm. Ayan. Yan yung mga dapat pangunahin na inilalagay natin araw-araw sa ating hapagkainan. Lalo na kung kayo po ay mga senior citizen, hindi po yan mahal, hindi magastos. Ha?
5: Yes.
3: O konti lang po ang halaga. Pero ang ibinibigay sa inyong sustansya ay marami po. Kaysa bumili tayo ng mahal na mga gamot. Diba?
5: Yes.
3: 1,000 ngayon yung isang, ano ba yan? Mga halimbawa vitamin C.
5: Mm-hmm.
3: Mahigit 1,000 ang isang ilang yan, mga 600 ba yan na mga tabletas ang laman.
5: Yes.
3: Ako meron akong
5: vitamina na yan, yung mga gulay.
3: Kung yan ang kakainin natin, lalo ng itlog. Itlog, ha? Hindi bitlog, ha? Sabi ng iba, ano yung bitlog? Itlog, ha?
5: Complete vitamins yan.
3: Oo. Kompletong-kompleto po yan. Pero yung itlog na iba na ko, medyo mapanghe, medyo may benta. Hindi ba? Sabi nga nila, baka daw yung itlog ni Baste.
5: May tato.
3: May tato. Ano, babagsak na nga ako rito eh. Sige.
5: Sabi ni Sir Jola Torre, good morning, Tita Carmen at Sir James.
3: Sige, bata.
5: Sabi naman, Benchime, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. thanks God it's Friday.
3: Oh, sabi ni Sir Juan Carlos. Ni, oh, sige. Sige po, ang sabi muna. Ni Benito Mangogat, ang ating laban ay para sa demokrasya at kalayaan. Kaya hanggat hindi nakikinig ang pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan at ang mga mamamayan, patuloy tayong lalaban at ipapakita natin ang mga orihinal na dokumento ng ating mga likas na yaman at kayamanan na pinaghirapan ni Dr. Jose Rizal para sa ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Papanagutin ang pamahalaan sa kanilang mga kasamaan sa pamamagitan ng tunay na ebidensya. Ito lamang ang ating laban upang talunin ang mga alagad na sumakop sa demokrasya ng pamahalaan ng Pilipinas hanggat patuloy tayong humihinga sa mundong ating ginagalawan. Patuloy tayong lalaban sa mga pagkakamali ng pamahalaan at ng mga tao. Tama po.
5: Yes. Mula naman kasi Robert Claros, good morning Tita Carmen and Kuya James TGIS.
3: Thank you, sabi. Mm-hmm. Eh, TGIS eh, bukas, wala tayo. Ah. Yes. Dalawang araw po, o Lunes mm-hmm. na naman po tayo magkakarinigan at magkakasama-sama mm-hmm. sa pamagitan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Alam mo, sumisigla ako pag Lunes na mm-hmm. Hanggang Biyernes. Pero pag yes. Sabado, Linggo, malungkot sapagkat narito lang tayo sa ating apat na surok ng ating silid. Mm-hmm. The impeachment of Vice President Inday Sara implode sa pagpunta ni Mayor Baste kung ano-anong kababalaghan ang pinaggagawa ng mga prosecutors na riyan yung mga pakyut at pangalina sa witness. Sayang. O sayang nga dahil hindi naman kayo papatusin sa ginastos na bawat araw na impeachment hearing. Eh talagang araw-araw gumagastos po tayo 25 million para lamang dyan sa mga kung ano-anong nakikita nating kabalbala na ginagawa ng mga prosecution sa pagtatanong ng ating mga ilang senador na parang walang pawang walang kabuluhan yung kanilang mga tanong para mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Yes. Tama yung sabi, parang iba nagpapakyut. Diba? Mm. O yung iba naman nagpapa-impress. Yung yes. iba naman nagtatalino-talinuhan. Mm. Yung iba naman talagang sadyang bobo. Pinapakita yung kanilang mga kabobohan. Diba?
5: Nabibisit ko nilang tao. Wala naman kasi rekorasyon. Sayang na hindi na pala sinama si Star Witness Trillanes ng prosecution. Siya pala nagpatanggal sa pangalan niya sa list of witnesses. Bakit? Takot yan? Magpapapress ko na lang daw siya at doon daw niya sasabihin ang nalalaman niya.
3: Eh, sino naman ang maniniwala sa'yo kahit magpapress con ka? Libuti mo ang buong Pilipinas. Eh, yung maniniwala sa'yo, hunghang ang tawag doon, di ba? Hunghang. Dahil, mismo yung abogado mo di ba? Attorney Sabio ang nagsasabi. Ha? Na pampolitika lang lahat ang dahilan. Eh, nag-aambisyon ka ngayon na tumakbo sa pagka-busy presidente. Mayor nga ng Caloocan eh, naulat ka eh. Kinampanya mo pa, ultimo mga patay. Pinuntahan mo yung simenteryo para pabangunin mo yung patay at iboto ka. Eh, wala. Ayaw ng mga patay. Dahil kung gusto ng mga patay, hindi mo yata binigyan yung patay eh. Kaya hindi sila nagsibangon. Sige.
5: Laki mong Mercy Fernandez, Narciso. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Always watching po sa inyo. Thank you.
3: Sabi niya sa Aime, sa Moya Bernante, mamili kayo sa 2028. Kayo, prosecutor, congressman, and senator, judges, si Vice President Sara Duterte, o si Mayor Baste Duterte. Silang dalawa ang gusto ng taong bayan. Pili na kayo, TGIF na. Sabi ni Benito Mangogat, itong Trillanes, nang mahuli ito nung panahon ng Magdalo na kudeta, natandaan ninyo, inano ito sa Bewang eh, di ba?
5: General Barrias.
3: Oh, ni General Barrias, binitbit siya sa Bewang, sa Sinturera, di ba? Mm. Oh, wala ka namang nagawa eh. 'Di ba? Matapang ka lang sa nganga, bunganga, sa dakdak, ha? Pero hamunin niyo si Trillanes. Tingnan niyo kung labanan kayo, 'di ba? Panahon ng magdalo na kudeta nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, isang presidenteng magnanakaw, kakutsaba sa pagpapalayas kay Renato Corona na dating chief chief justice, ay pinusasan si Trillanes at hinatak siya palabas ng peninsula. Eh, ultimo yata kutsara tinidor eh. Diba? Nawala sa Manila Peninsula. Kumbaga, kinaladkad siya. Rebellion niya si Trillanes o rebelde si Trillanes. Isang napakawalang kwentang tao sa mundo ng politika sa Pilipinas. Isang taong bayaran at puppet ng Liberal Communist Party. Dilawan para sirain ang demokrasya ng Pilipinas. At nang sa ganon, ay makuha nila ang ating gobyerno.
5: Mula naman kay Ma'am Merle Gicomo, good morning po mga kapulso, Tita Carmen at Sir James.
3: Sabi ni Rick Orasyon, ang pinalulutang ng mga bayarang medyas na ibinasura daw ng Supreme Court ang petisyon tungkol threshold, talagang iba ang kanilang balita. Kaya na-dismiss ang petisyon kasi nga nagpile ay hindi direktang kasama sa usapin. Dapat mga defense lawyer o si Vice President Inday Sara mismo.
5: Walang legal standing at premature. Yun lang ang dinisisyonan doon. Yung merit, hindi pa. Mula naman kay Sir William Velasco, Happy Friday, Ma'am Carmen, Sir James. Mula kay Sir Boyd Velasco, magandang umaga, Ma'am Carmen, Sir James.
3: Sabi ni Rowell Claros, isa sa ikina baba ng kredibilidad ng Senado as a whole ay ang kagustuhan na gumamit ng fake or no credibility witness or sometimes pwedeng bayaran para siraan ang respondent accused.
5: Sabi naman Tresita ko sa killing, takot si Trillanes mag-cross-examine ng defense. Gusto niya magpa-presscon na lang siya para sa presscon malayang malayo siya magkapanira.
3: Tapos yung mga tanong pilim-pili. Para iangat. At nang sa ganun, gumanda ang imamyo, wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa na gumanda pa ang iyong imahe. Ultimo dating abogado mo eh. Tinira ka eh. Na pampolitika lamang at hindi pambayan ang iyong dahilan kung bakit nag-file ka ng kaso sa ICC. Ang tanong, sino ang nagbabayad dito kay Trillanes? Kung mayroon, ha? Yan ang tanong ng mga netizen. Sino nagbabayad? Sino nag-i-sponsor? Ha? Kung mayroong nagbabayad o may sponsor, ito pong si Trillanes. Sabi ni Rowell Claros, ang minahamba ng mga Gatchalian sa Sibuyan, ito ba yung controversial sa ngayon na pilit tinututuran ng mga katutubo at mga residente na nasisira ang kalikasan? Ito nga po, di ba, sa Sibuyan Island?
5: Sibuyan Island, yun man ang reklamo ng tao.
3: Kaya laking tuwa eh, ha? Biro mo, ilan sila ngayon na halos kumukontrol sa ating gobyerno? Si Rex Gatchalian, ginagawang tuntungan, ha? Na para maring tumakbo ito sa pagka-senador. Yan. Si Wing Gatchalian o ang ating Senate President na questionable, dahil may questionable question pa ito sa ating korte, di ba? Baka tumakbo ito presidente o vice presidente. Ang sinasabi at umuugong ay si Risa Hontiveros yata.
5: Katandem nito.
3: Ang katandem niya. Naku naman. Di kaya parang tumalong ka sa Jones Bridge niyan. Sa yung pampolitikang karera or your political career, parang tumalong ka na dyan sa Jones Bridge. Huwag na sa San Juanico. Malayo pa yun. Dito ka na lang sa Jones Bridge. Malapit-lapit sa Valenzuela. Malapit-lapit sa Senado. Ha? Meron po tayong pag-uulat na papasok, ha, mula kay Chona Yu. Sabi ni Chona Yu, my long property ipinababalik na sa Alphabetization and Management Office. Di ba ito ay nakuha na sa panahon ni
5: Pangulong Duterte?
3: Dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mm. Eh, ba't nabalik na naman sa privado at maaring makuha na naman muli ito siguro, di umano ng mga prieto.
5: Binibenta nila eh. Di naman eh.
3: Ah, ganun. O, di bibilin
5: ng mga prieto yan. Dati.
3: Oo, sige. Mga ano nyo, mga senaryo nyo, yung mga pakulunin nyo eh. Mm. Alam na agad ng tao eh. Ha? Okay. O, basa.
5: Hindi,
6: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik ng pangangasiwa at pamamahala ng mile-long property sa Makati City mula sa Basis Conversion and Development Authority patungo sa Privatization and Management Office. Base ito sa Administrative Order No. 50 na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Sa ilalim ng AO, inaatasa lang PMO at BCDA na isagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa agarang turnover ng mahigit o halos 23,000 square meter na ari-arian sa Makati Central Business District. Ang pagbabalik ng pamamahala sa PMO ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na mas mapakinabangan ang mga ari-arian ng gobyerno, magkaroon ng karagdagang fiscal space at masuportahan ang mga prioridad na programa ng pamahalaan. Samantala, inatasan ng Department of Budget and Management na pag-aralan at magrekomenda kung paano maaaring gamitin ang kikitain mula sa disposisyon ng ari-arian upang suportahan ang mga prioridad na programa ng pamahalaan alinsunod sa umiiral na batas at regular na proseso ng pambansang budget. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much. Susunod na spokesperson.
5: Yes.
3: Chona Yu. Ang binabalita talaga niya mula sa Malacanang. Siya naman walang labis, walang kulang po ang balita.
5: Takto
3: yung ating pong mga tagapagbalita dito sa impilang DZRJ ay ang mga balita po ay galing mismo sa horse mouth, di ba?
5: Yes.
3: Galing po at makatotohanan, walang dagdag, walang bawas ang mga balita natin dito. Kaya matitili po kayong nakatutok sa lahat ng mga programa para tuntunan dito po sa DZRJ 810 AM.
5: Yes.
3: Oh, yan.
5: Wala naman kay Sir Ma'am Ena Gray. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
3: Sabi ni Romeo Sunga, wala talaga ang sundalong kanin, mga kasama niyang testigo. Tulad niyang bilanggo, tarantado, ang gagong sundalong kanin na yan. Pera-pera yan kasi nung senado yan, ang laki ng gastos niya sa senado. Eh, ultimo driver, ultimo katulong. Kasama dun sa kanyang J.O. eh, di ba? Mm-hmm. Oo.
5: Mula naman kasi Ruel Claros, maaaring ang dahilan kung bakit nalis si Trililing ay dahil sa sinabi ni Rapi na kailangan ang witness ay may alam sa investigasyon at hindi rin siguro pumayag na gratis lang ang kanyang appearance as a witness.
3: Dapat po talaga, totoo naman may personal knowledge kasi karamihan wala naman po eh.
5: Mm.
3: Ha? Puro nang huhula lang, base lang sa mga hearsay, base sa ibinubulong ng mga ilan dyan sa prosecution. Ito. Oh. Mm. Diba ganon?
5: Yeah. Oh.
3: Sinasabi natin, sana makatotohanan naman para ang taong bayan, paniwalaan kayo. Eh, puro na lang kasinungalingan, pinaiikot na ang taong bayan sa mga kasinungalingan. Sa parehong kampo yan. Hindi lamang sa kampo ng prosekusyon, maging sa depensa. Pero nakikita natin, hindi naman sa tayo ay may tinititigan, may kinikilingan. Ha?
5: Mm.
3: Kung kaya nakarma yata yung isang malaking network. Ha? Yung pong panig ng depensa, eh talaga naman mga magagaling. Pag nag-cross-exam sila, magagaling po sila eh. Di ba? Nahuhuli nila mismo sa bibig ng buwaya. Di ba? Sige.
5: Sir Edison Macasio, good morning po, Tita Carmen at James.
3: Sabi ni Rosbinda o Santa Maria. Santa Maria. Good day, Ma'am Carmen at Sir James.
5: Walang bagsak?
3: Eh, sinabi ko na eh.
5: Iutak ka pa ako sa kanilang bagsak, ha?
3: Baka ako na bumagsak yan.
5: Hindi pa lang gigigil, eh.
3: Sige.
5: Wala naman kay Sir Ledno Nasa. Gandang umaga sa inyo. Nakikinig kami lagi, Lunes hanggang Biyernes, hanggang alas 12 ng tanghali. May salamat po.
3: Sino ba yan?
5: Nunasa. Ayan, family Nunasa family. Thank you po.
3: Thank you very much. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, isip-isip mga politiko, stop impeachment trial to Vice President Sara, back to normal. Work na kayo, sayang ang pera at oras ginugugol ninyo. Maawa naman kayo sa taong bayan. 25 million a day, aabot ng bilyon piso na kung itutulong natin sa ating mga kababayan na naging biktima ng baha. Na kayo rin mismo ng mga ilang mga nasa DPWH at mga ilang sangkot ha, na mga insertions, mga proyekto na ghost project ang may kasalanan, di ba? Yeah. Tapos sa pag-iimbestiga, kami pa rin ang gagastos. Ano ba naman yan? Maawa naman kayo sa aming mga Pilipino.
5: Puro pag-gastos.
3: Oo. Ang tutukan naman ninyo, yung aming mga problema, taas ng bilihin sapagkat yan ang unang-unang dapat ninyong resolbahin. Yes. Yung patuloy na pagtaas ng bilihin. Yung sinasabing pagtaas ng singil sa langis o gasolina, diesel. Ha? Na hindi naman tayo kumukuha daw ng langis o gas dyan sa na dumadaan dyan sa Strait of Hormuz o sa Iran, di ba? Dito lang sa Asia Pacific ay marami na pong pwede tayong kuna, nandyan ang Singapore, Indonesia, ha, Malaysia, o China, ha, isang pukul lang ang China. Hindi na tayo gagastos ng malaki. Bakit tumataas ng tumataas? Magtataas 10 piso, magbababa ng 10 centimos. Ano ba naman yan? Nilalaro ninyo kami? Akala nyo talaga bobo at tanga kami? Yan, hindi ba yan, hindi kaya yan sinasabi ng marami nating mga netizen, sa buwatan pa rin ng gobyerno at ng mga oligarkong negosyante na oil companies?
5: Yeah.
3: Oh, sige.
5: Sabi ni Sir Ruel Claros, isa sa ruling ng Korte Suprema ay premature. Pero once na pinairal na ng impeachment court, yung kanilang version ng threshold, matik yan and mute. Nababaliwalay ng Korte Suprema at kasabay natatanggalin ng lisensya yung mga abogado na kumiling sa maling interpretasyon ng batas sa voting threshold.
3: Sana naman, ha? Kumiling sa batas, kumiling sa taong bayan, kumiling sa tama ang ating acting or actung Chief Justice. Yonen. Oh, yan. Sige. Sabi ni Maynard Espartero Corpus, tita, dapat ituloy ang eleksyon sa November. Si Bangag, bakit pinirmahan ang postpone? Eh, baka mawala yung mga bata-bata ng mga local government units, eh. Mga opisyal ng mga, yung mga barangay chairman ng mga bata ng mga politiko, di ba? Mga congressman, mayor, governor, di ba? Sige.
5: Wala naman kay Sir Led Nunasa, wala naman kasing sustansya yung mga sasabi ni Trilling. Formal lang yan. Sinutsubibo lang tayo. Alam na ng mga tao kung sino ang totoong tao talaga.
3: Sabi ni Benito Mangaugat, yan si Vic Soto, anak ni Vic Soto. Sino ba yun? Sino yung mayor ng ano?
5: Si Vico Soto.
3: Ah, Vico Soto ho, hindi Vic Soto. Vico Soto, anak ni Vic Soto, walang sinabi yan kay Baste Duterte sa Davao. Ang pinagagalaw ay yung local government system, hindi kompetensya ng building pinagmamalaki ng Vico Soto ang Pasig, ha? Kundi ang mga dayuhan, ganun din ang Makati, mga dayuhan ang nagpapayaman. Hindi kaya pagyamanin niya ng LGU kung walang sapat na pondo. Eh, sa ngayon po, kaya sinisira ng sinisira ang Davao. Dahil ang mga investor doon nagpupunta sa Davao, doon naglalagay ng investment, di ba? O maging yung mga konsulado, mga matataas na opisyal ng iba't ibang bansa, bakit doon nagpe-pay respect sa ating Vice President Sara Duterte o kay Mayor Baste Duterte?
5: Yes. Wala naman kay Sir James Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and Brother James. Yes, tita, kailangan natin na mala Iron Lady na Prime Minister Margaret Thatcher, ala Lee Kuan Yew ng Singapore, may kay at matatag na leadership.
3: Yes, sabi ni Robert Claros, Trilling, gusto mo na naman makasuhan ng cyber libel? Sige, magsabi ka ng kasinungalingan sa interview mo. Okay? Sige.
5: Mula naman kay Ma'am Isra. Sorry to disappoint you, Tita Carmen. Wala ng PNP at AFP. Nabayaran na din ata sila.
3: Huwag naman. Hindi naman nababayaran yung ating mga sundalo. Kawawa nga yung ating mga sundalo eh. Sila yung nagbubuwis ng buhay. Yung mga opisyal, yan ang mga kumikita. Yung mga ilang opisyal, yan ang mga kumikita. At yan, kahit na may gera, sila yung nasa loob lamang ng kanilang mga war room, di ba? Mm-hmm. Kunwari, mga strategy. Pero sino ba ang sumusubo kung may digmaan? Hindi ba yung mga pangkaraniwang sundalo?
5: Yes.
3: Oh, meron tayong pag-uulat, ha? Mula kay Jojo Sikat, ha? Teka, ang aking ano, nasa na ba? O oh, sige, basahin mo na, John Pepo.
5: Hindi pa rin lumabas dito eh. Teka.
3: Hindi pa lumalabas? Okay. O ano na?
5: Wala pa po. Mula naman dito kay Sir Disdes Almohano. Hi to Chantal. A song for you. Since I don't have you.
3: teka. Sino ba ang ano?
5: Ito na, Jojo Sikat. Ito na. Kay Jojo Sikat na. Mula naman na.
3: Jojo Sikat, defense team. Ipinakita na nakadeklara sa SALN ni Vice President Sara ang mga ari-arian sa Davao City at Samal. Para itong opposition itong aking cellphone. Sige ang tira, sige ang tira. Kahit pinapatay mo na, sige ang salita.
5: Nag-automatic.
7: Ipinakita ng defense team sa MP Smith Royal kahapon na ang dalawang properties ng sinasabing tagong yaman ni Vice President Sara Duterte ay nakadeklara sa 2019 at 2025 SALN ng Vice Presidente. Ang dalawang properties na tinutukoy ng prosecution na nakalisto sa asawa ni VP Sara na si Attorney Manasseh Scarpio ay ang 379 square meters property sa Barangay Matina, Davao City na may halagang 6 na milyong piso na nabili noong 2024 at ang isa ay 751 square meters lot sa may Barangay Matanos Island Garden City of Samal na nabili noong 2018 sa halagang 3.45 billion pesos. Sa cross-examination ni Atty. Lindol Bakela ng defense team kay Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Maldonado, lumalabas na parehong nakasaan sa transfer of certificate title ang tax declaration at ang sa 2025 SALN ni VP Sara itong assessed value na 82,046 pesos. Gayun din ang address sa SALN na Barangay 74A Davao City na nakalagay sa 2025 SALN ng BC ay ibang katawagan lang din sa Barangay Matina Crossing Davao City kung saan nabili ang property. Sa kabilang banda, ang halaga noong nabili ang property ay nasa 6 million pesos ay iba sa nakadeklara sa SALN na 10 million pesos. Sa cross-examination naman ni Bakel kay Deputy Registered Deeds ng Samal Davao del Norte, Attorney Marco Pineda, pinakita ang deed of sale ng property sa may Barangay San Isidro, Kaputian District Island City ng Samal at ang 2019 SALN ni VP Duterte na may address na Barangay Matanos, Kaputian District, Ikagos. Kinumpirma ni Pineda na ang Ikagos ay abbreviation ng Island Garden City of Samal. Pareho rin ang market value sa deed of sale at sa SALN na 4.41 million pesos. Gayunman, hindi masabi o matukoy ni Pineda kung pareho isa lang ang lote ito dahil ang property na nasa sale na binili noong 2013 habang ang property na nasa deed of sale ay binili naman noong 2018. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ha? Eh, bakit yung mga bilyong-bilyong pisong binibili nyo ng bahay, di ba? Bakit yung mga bilyong-bilyong pisong binibili nyo ng mga ektarian lupa? Ha? Oh, bakit ito milyong piso lang na halaga ng lupa? kino-question ninyo?
5: Yes.
3: Sus Mariano, karapong walang asukan. Kaya halatang halata kayo eh. Obvious na obvious ang inyong mga arrive. Ha? Mm-hmm. Walang ka-arrive-arrive sapagkat hindi ka panipaniwala. Oh, kung gagawa rin lang kayo ng script, siguruhin ninyo na ayos ang inyong script na walang ibubutas. Eh alam naman niyo, ang daming mga chismoso, ang daming mga chismosa na mga nakikinig, 'di ba? Na kung kaya kayo binabase dahil nakikita ninyo nila na wala namang katotohanan eh at walang katotohanan inyo.

0: Pagbutihin naman ninyo, kunin yung scriptwriter. Alam po ninyo kung sino? Itong si Don Pepot, magaling po yan. Ha? Kunin nyo siyang scriptwriter. At bibigyan kayo ng magandang script na puro kayo makukulong lahat.
1: Lampiyansa.
0: Diba? Oh, sabi ni Romeo Sunga, bilanggo ang gagong sundalong walang napatunayan, puro kaanimalandang ang lahat ng senador. Nakakaawa. Yan ba ang paniniwalaan natin? Eh, wala namang naniniwala, sabi ko nga eh. Sa kanyang mga wento, nawawenta.
1: Mm. Oh. Mula kay Mama Salinda Villarisa, good morning to you both. The demolition continues na. Yung mga lawbreakers group, binababoy talaga isalig ang batas natin sa biranya natin. Shame on them!
0: Oha, manda kayo. Kung sakaling maipa-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte, meron tayong diyang Baste Duterte. Ha? Mm. Sabi po ng mga netizen, humanda kayo kung maipa-impeach man ninyo. At sabi nga, yari na ang inyong mga script, ang inyong mga kwentong kutsero ay nabuo na. Si Baste Duterte.
1: Mahirap yun. Sa tingin lang.
0: Ilalaban namin sa pagkapangulo. O, kita na ninyo. Binigyan pa ninyo ng tinatawag na entablado para magkaroon ng pambansang exposure itong si Mayor Baste Duterte.
1: Yes.
0: O ngayon, mag-isip naman kayo ng panibagong plano, panibagong script para sirain itong kredibilidad at imahe ni Vice President Sara Duterte. O baka sasabihin nyo yung tattoo, yung kamay, ha? Yung tattoo.
1: Hanggang doon sa ano?
0: Hanggang sa leeg, ha? Eh, yan po ngayon ang uso. Sabi nga nila, art yan, art. Mm-hmm. That's art. Eh ako nga, nagagalit ako sa anak ko din na may tattoo. Sabi, Mama, ikaw luma na kasi. Ha? Yung panahon mo, wala. Ang sabi ninyo, pag may tattoo, bilanggo, convict, convicted. Eh, ngayon, iba na, arts na po yan. Mas marami kang tattoo. Meron nga ako nakita, pati mukha, puro tattoo.
1: May mga ganun talaga.
0: Oo, kababain tao, ha. Pati mukha, may tattoo. Oo. Sige.
1: Wala naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Itong grupo nila Luistro at Redon. Sino ba yung Redon? Yung malaki ilong?
1: Congressman Terry, Redon.
0: Malaki, ano? Malaki ilong?
1: Hindi ko napapansin eh.
0: Ikaw, aluminigdas ka na naman. Ha? Sabi nila, handa raw silang ipresinta si Trillanes. Tapos kahapon sa hearing, di na raw nila ilalabas sa hearing si Trillanes. Ang punto rito, parang pinaglalaruan nila ang mga senador dahil alam nila na marami silang kaalyado dito. Alam mo, itong si Trillon, isa rin ito eh, ha? Na nagpapakitang gilas. Alam po ninyo, kung natatandaan ninyo, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, inalis ito sa posisyon. Bakit? Sapagat biyahe po ito ng biyahe na ang ginagastos at ginagamit sa lapin ng taong bayan. O ngayon, nagpapakita ka ng pasikat, ha? Nagpapasikat ka na naman. Dahil sa 2028 election, gusto mo na naman tumakbo. Mukhang meron akong kaibigan taga Bicol, galing lang sa Bicol. Hindi na raw iboboto yung mga saru-saru na yan, ha? Yung mga Bicol-Bicol na yan, na mga party list, hindi na raw.
1: Okay, ako Bicol, tsaka Bicol Saro eh.
0: Ano ba yung ako Bicol?
1: Yung kila Saldi yun. Saldi ko.
0: Yung ako Saro.
1: Bicol Saro, sila Terry Redon yan.
0: Ang ako Saro, ano ba ibig sabihin ng Saro? Isa?
1: Oh, isa. Isang Bicol.
0: Ganun. Bicol, eh talaga mag-iisa ka na lang. Mag-iisa ka na lang. Sabi ng mga taga Bicol.
1: Sabi ni Sir, Jesus Dennis Alvano.
0: Ito tawa ng tawa si Don Pepot eh.
1: Kaya nakabil si Bogribilla, cause naging malversation of government funds na lang yung perjury niya. Falsified documents daw yun, which is bailable ng 1 million.
0: Bakit naging malversation na lang?
1: Hindi na yung kaso sa kanya eh. Kaya nakakapag
0: okay, bakit siya. Eh bakit yung kay Marculeta?
1: Hanggang ngayon.
0: Bakit pinayagan naman siyang mag-bail, pero bakit ayaw siyang palabasin? Hindi ba pag ikaw nag-bail, palalabasin ka na agad?

0: Sa bribery na okay na siya, pero sa plunder hindi pa, pinag-aaralan pa.
1: Pinag-aaralan o talagang ayaw niyong padaluhin sa butuhan? Yun ang tanong ng mga taong bayan. Di po ako nagtatanong. Ako yung tagapagsalita lang sa mikropono ng taong bayan. Marami po tayong nakakausap. Talagang sinasadya nila, nakalawitin lahat, pakulong, plunder, plunder, puro plunder, para hindi makaboto. Eh, pero nagtagumpay na kayo eh. Di ba? Nanalo na kayo pansamantala para maibaba yung threshold vote sa 14.
0: Diba? Dahil sa members present lang.
1: O akma sa inyong bilang. Sa sinasabi ninyo na mga senador na dumadalo sa mga pagdinig.
0: O, 20 na lang.
1: Eh, hindi naman gusto ng mga kinalawit ninyo eh. Gusto ba ni Bato na siya ay tumakas? Ayaw niyang magpakulong sa ICC? Kayo kaya, ikulong sa ICC. Gusto ba ninyo?
0: Di ba kayo magtatago?
1: Padadala ko kayo sa ICC kung ako si presidente. Gusto ba ninyo? Siyempre magtatago ako. Di ba?
0: Si Lacson nga nagtago. Hindi naman sa ICC dadalin eh.
1: Hindi, nagpunta sa Europe yun.
0: Nagtago nga siya eh. Dito lang nagtago. Sa Pilipinas yung kaso niya.
1: Oo. Nagtago yan na masyal sa Europe.
0: Siyang taon.
1: Siyang taon niya na masyal. Ha? Ang ginagawa ninyo halatang-halatang, sabi nga, obvious, ha? Sabi ni Anna Gray, hindi mananayig ang kasamaan sa kabutihan. Sa huli, magwawagi din ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa umpisa lang kayo, ha? Sa umpisa lang kayo. Pagdating sa huli, mananayig ang kabutihan. Yes. Dahil yan, para sa Diyos eh, kabutihan ang dapat manaig. Okay.
0: Mula naman kay Sir Andres Tevez, the life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous. By Frederick Dolas, 1885, good morning on this memorial day of our guardian angel. Mabuhay, pulso ng sambayanan.
1: Ang tanong natin sa ating mga kababayan, dapat tayo ba loyal sa ating mga sarili? Loyal ba tayo sa ating bansa? Loyal ba tayo sa ating batas o loyal tayo sa mga ayuda na kung sino ang nagbibigay ng ayuda, yun ang inyong pinapatronize. Ipinaglalaban ninyo kahit alam ninyo na ninanakawan na tayo ng salapi mula sa ating buwis, sa ating kabangyaman ng bansa. Magbago na po tayong lahat. Sabi ni Benito Mangogat, yung ICC private, yan. Kapag nabuwag yan ng Estados Unidos, malamang sarado na yan at yung iba ay maghahanap ng ibang trabaho. Pero sa law, yung ibang mga empleyado dyan, yung pamay kanya-kanya ng law office para oras na magkaroon ng malaking problema, nandyan ang personal business nila.
0: Si Sir Epling Guhilde, nagpadala ng maraming icon.
1: Si Lucila Francisco, morning sa inyong dalawa. And nag-rain ako po, privatization na naman. Yung bang tinatawag natin ng pag-aari ng Prieto, ano nga ba yan?
0: Mylong.
1: Kasama ba yan sa GOCC?
0: Opo.
1: Sige.
0: Mula naman kay
1: sige, basa.
0: Mula kay Mausalinda Villarisa, baka maihi at maipabalik na naman si Mamang Surfer Day and Night. Unforgettable experience yan.
1: Sino? Sino ay pababalik?
0: Si Mamang Surfer daw. Surfer Day and Night.
1: Sabi niya, Emmet Trabahonda, problemado ang BBM admin dahil sa paglutang ni Baste sa Senado. Imbis na si Sara lang, problema na dagdagan pa ni Baste. Paano na? O nga, nagkaroon ng problema. Imbis na si Sara lang, ang balakid. Ngayon, meron pang Baste. Duterte, iisipin na naman nila kung paano gagawa ng script, ha? Para masira ang kredibilidad, masira ang imahe ni Mayor Baste Duterte. Abangan ninyo, yan po ang mga susunod na kabanata na ating aabangan.
0: Sabi ni Sir Eupemio Jacinto, mag-ingat sa mga tao nagpapakalat

0: Tatawagin ka agad ng ating matapang din, ha?
1: Yes.
0: Na Vice President Bea Jacinto.
1: Yes.
0: Ayaw niya yung mga loko-loko.
1: Mm.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Chona Yu, anong programa na priority ng Malacañang ayuda ba? Uy, natatanong na yung ating future spokesperson, Chona Yu, ha? Kung yung ibinabalita mo, yan ba ay talagang para sa mga ayuda sa Malacañang?
1: Yes. Mula naman kay Sir Chopilo Villahermosa, good morning po, Tita Carmen and Kajing.

0: Wedding officer,
1: pati mga menu
0: scooter.
1: eh.
0: Ha?
1: Mga
0: Pati ano,
1: menu.
0: menu. Oo nga, ano pa.
1: Nang kung ano ba talagang direksyon at solusyon ang pwedeng ibigay sa taong bayan, bagkus ang kanilang inaatupag ay ang pamumulitika dahil time is running out on them. Naubusan na po sila ng oras. Ayan, no? May background pa akong kulog. Ha? Parang si Undertaker lang, ha? Di ba? Diba? Samantala, naku, sa totoo lamang, sa kabila ng mga pangyayaring yan, ang nakikita nga nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at naisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lang pong maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapang kasalukuyang mga umiiral na mga isyo to sa pin ng ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng

dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, kasama na po mga expandable envelope at envelope, pati na po mga paper bag na sinasabi po ay basura daw ang code name yan, pero ang totoo lang ay sa totoo lamang ang laman po ng mga yan ay limpak-limpak na pera po ang mga laman.

0: Ikaw, ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na sadya naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli, mga kababayan at mga kakampi? Ayan, sasaliw po ng background, hindi ko may gawa niyan. Diyos na po ang gumagawa ng mga background natin, ng mga thunderous thunder. Kamusta po muli ating mga kababayan, mga kakampi? Ngayon po ay Biyernes na, o diba? Ikadalawa sa buwan po ng Oktubre sa taong 2026, no? TGIF po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ayan, kamusta muli? Ayan, kitan nga na, may background ako ha. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Salamat Lord. Sabay ganun eh. Nakatatawa na naman dyan si Ate Kimura Dolores. Kamusta po ate? Nako, alam nyo kanina, no, sino sa inyo ang nanood ng presscon? Wala, umpisa na natin kagad. Sino nanood ng presscon ni Trillanes? Ha? Nako, marami. Siyempre, no, dahil gusto malaman, ano ba itong pasabog na sinasabi niya na dito na lang niya sa presscon isisiwalat? Matapos siyang umurog ang kanyang bahag diyan po sa pagdalo sa impeachment hearing, no? At tila sinisisi pa ang presiding judge na si Chief Escudero dahil ba't daw siya hindi sinusupinahan. Ako, napakaliwanag naman kung kayo po ay nakasubaybay po sa mga pagdinig, ano po. Ang pagsusupina po sa isang testigo ay nakadepende po ang presiding judge kung hihilingin po ng prosecution. Kaya nga tinatanong eh, di ba? Tinatanong ng presiding judge sa prosecution kung sino-sino ang inyong mga ipipresinta. At kaya nga, pati nga po ang panig ng defense team o ng defense, ano po, ng defensa ay litong-lito na dahil hindi na ho nasusunod yung order eh. Yung pagkakasunod-sunod. Kasi kailangan po yun, ano? At alam dapat ng defense tulad ng aking na ipiliwanag sa inyo para po, pati po ang mga senator judges ay hindi, ay kita niyo na, hindi malilito. Hindi malilito. Kasi nga, may order ng pagkakasunod-sunod, di ba? Kung ang tinutukoy po ni Senator Trillanes ay ang dating siguro sa kanya ay hindi siya inisyuha ng subpoena, dahil kine-question nga daw na bakit siya ang uunahin. Kasi sabi po ni Congressman Terry Redon, eh, di ba? Na uunahin daw nila si Trillanes. Naalala niyo po yan? Matapos po mag-testigo itong si Mayor Baste Duterte, no? Pero ang kine-question lang naman ni Senator Chief Escudero bilang presiding judge, mabuting at ginagabayan niya ang prosecution, ano? Kung tutuusin, pwede nga pumalag dyan ang depensa eh. No? Dahil bakit mo ginagabayan, di ba? Pero siguro malamang ang nais lamang ng presiding judge ay yung pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga testigo kasama ng mga ebidensya at dokumento na manggagaling po dyan sa prosecution nang hindi naman pumaligaw. Hindi pumaligaw ang mga senator judges. Siyempre, dahil sila po'y makikinig, di ba? Kaya nga kahit atat na atat din to si Senator Rafi Tulfo, na bakit hindi na lang tawagin si Senator Trillanes? Diba? Dahil nung nandiyan po si Mayor Baste ay dumating naman siya, no? At sabi nga niya, kahit walang subpoena, siya'y handang-handa. Basta pinatawag siya, kahit walang subpoena, agad-agad siyang uupo doon, ano? At nakahanda na mag-testigo. Diba? Yung nabanggit ni Senator Trillanes. Kaya takantaka po na ang taong bayan, na

Bakit mo sinisisi eh ang presiding judge? Eh, ikaw ang unang umatras, di ba? Nagulat nga lang tayo dahil naglabas pa siya ng tweet, di ba? At sinasabi niya doon sa kanyang tweet na sinabi daw niya sa lead counsel ng prosecution si Attorney Congresswoman Jevil Huistro na alisin na ang pangalan niya, di ba? Kasi simulat sa pool, nandoon naman na talaga ang pangalan niya, di ba? Pero hindi naman ho sabay-sabay ini-issue ng subpoena. Kung mapapansin nyo, kada linggo po yan. Ano? Dalang isang linggo, tatlo po ang pagdinig. Lunes, Martes, Miyerkules. Tama? So sa tatlong araw na pagdinig na yan, doon pa lang po tinatawag. Halimbawa, matatapos ang pagdinig ng Miyerkules. So sa darating na Lunes, sinong ipipresenta nyo? Ah, manggagaling po sa panig ng prosecution, di ba? At doon pa lang po, no, magkakaroon po ng pag-i-issue ang impeachment court, di ba? Kaya yung pong pagsisisi po o paninisik nitong si Senator Trillanes kay Senate Presiding Officer Cheese Escudero ay parang hindi ho ata tugma sa mismong sarili niyang disposisyon nung siya'y umatras. Umatras. Kaya pala siya umatras dahil lahat po ng mga pinresenta niya kanina, sabi niya doon sa press con, mabuti pa rito, wala nag-o-object. Naturalmente. Di ba? Wala daw nag-o-object. Tuloy-tuloy daw siya ng kanyang presentasyon. Ano po? Ang tanong, totoo ba yung mga pinipresenta niya? Di ba? Ano po? Wala nag-o-object eh. Di ba? Kaya pala may mga nagtatanong na matatalino. May mga matatalino pong mamamahayag na nagtatanong ha. Iwas po siya, paiwas ang kanyang sagot, di ba? So doon mo makikita, doon yung mahuhuli, ano po. At may mga nakatanim pa rin, ha? Na dalawa ata, isang babae, isang lalaki, na narinig ko, ha? Ah, Senador, tatlo pala, dalawang lalaki, isang babae, no? Ah, matagal na po ako nakasubaybay sa inyo. Lahat po ng mga sinisiwalat nyo, noon pa, naniniwala po talaga ako. Ang galing, ano? Hindi mahalata mga scripted sila. Kita niyo na. So, kumbaga, dito niyo makikita, di po ba, na hindi niyo talaga mapapagtakpan ng katotohanan. Ano? Bakit po? Lahat po ng kanyang mga pinresinta, ito muna, yung kanyang argumento na kaya daw parang sinisisipan niya, kaya siya umatras, eh, dahil ayaw daw siya isubpina ng presiding judge. No? Hindi ho, ang sinasabi lang ng presiding judge, yung pagkakasunod-sunod, no? Kasi nung sinasabi po ni Congressman Terry Redon na ang susunod nilang ipipresenta ay si Antonio Trillanes, mabuting at binigyan sila ng gabay ng presiding judge, di ba? Ano ang ititestigo niya? Kung ang ititestigo niya ay patungkol sa mga dokumento na manggagaling sa mga bangko, ha? Sa BIR, sa AMLA, eh teka, hindi niyo pa napipresenta itong mga ito. So ano ang gagawin? Ano ang kanyang ipepresenta? Hindi man pwede sa kanya manggaling ang dokumento. Tama? Mawawalan po ng saysay pag sa kanya po nang galing. Dahil ay tatanong po, paano mo nakuha yung mga yan? hindi naman ikaw ang repository o depository ng mga dokumento na yan. Diba? Kumbaga, kung yan titulo ng mga lupa, LRA ka ba? Hindi ka naman LRA, tama? So ipipresenta niya limbay records ng mga bangko. Eh paano mo iko-contradict ngayon? Natatawagin po yung mga bangko para tumistigo eh. Diba pinag-submit na sila, hiningan na po ng mga dokumento, yung mga bank records ng ating pangalawang pangulo, pati po ang kanyang mister na si Manscarpio, si Attorney Manscarpio, ano? So yun, mag-authenticate sila, no? Ito bang mga to ay galing talaga sa inyo? Pero sigurado na tayo na may mga hindi masasagot po yan ng banko. Limitado po, no? Dahil doon sa bank secrecy, may ganyan pa rin, ano? So yung pag-authenticate nila, maaari yung ilang account na pwede nyo sabihin, oo po, yan, sa kanila po yan. Ito hindi ko, kay Attorney Carpe po ito, Mans Carpe po ito. Ito kay Vice President Inday Sara po ito. Yan lang po ang malinaw na po. So, paano gagawin yun ni Trillanes kung siya maunang ihaharap ni Terry Redon? Di ba? Kaya may punto po ba? Pasalamat pa nga sila kay presiding judge eh. Cheese Escudero eh, di po ba? No, para kaya nga nabanggit niya, hindi mo naman pwedeng mauna ang karitela sa kabayo, di ba? You cannot put the cart ahead of the horse. Mauna ang karitela sa kabayo, hindi pa pwede, di ba? Otherwise, wala siyang tutungtungan. No, wala siyang tatayuan
o tutungtungan o basihan ng kanyang testimonya. Diba? Kaya tama naman eh, diba? Kaya parang magpasalamat pa sila dapat at inaayos ang presentasyon dahil ultimo nga si Senator Rati Tulfo ay nagsabing palpak na nga po ang prosecution sa pagpipresenta nila na mga testigo nila na yung iba hindi na nga dapat ipresenta, pinipresenta pa rin, walang relevance, at may prosecutor pa doon na nagpapakyut. Sabi ni Rati, di ba? Buti hindi niya nasabihan, stupid! Buti hindi niya sinabing gano'n. Ano? Pero lumalabas nga po na yung pagga-guide ng gano'n, ang dating pala kay Trillanes, eh ayaw akong supinahan. Dala, mula noon, nandiyan na yung pangalan ko eh. Lahat na supinahan na eh. Ba't bukod tanging ako ang hindi? Ah, diyan ka nagkakamali. On record po, napapanood po ng sambayanan. Nagkaroon na po ng 32 pagdinig. Ano po? At bawat testigo po'y tinatawag by a subpoena linggo-linggo. Hindi ho lahat. Diba? Umabot na nga sa punto na nagugulat na lang ang presiding judge na, oh, akala ko patatawag niyo si Yusek Zulayka Lopez, ha? Ang chief of staff ng Office of the Vice President. Tapos bigla magsasalita tawag dito, member ng prosecution, lead counsel man o kung sino. Hindi na ho namin ipatatawag. Ha? Kasi ang tingin namin ay hindi na po yan kailangan. Pati nga yung pagtatanggal nila ng Article 3 ng kanilang impeachment na hinain, na Article 3, yung kung bribery, di ba tinanggal na rin nila? They will no longer present Article 3. Di ba yung sabi nila, di ba? So, ang dami pong prerogatiba at leeway na pinibigay po sa kanila. Kaya nga ang tanong, kung silang may gustong magpatawag ng testigo at nakikita naman po ng presiding judge at tinatanong eh, para saan yung testigo mo? Sinasabi naman nila, di ba? Si ano po ay taga-AMLA po. Siya po ang magsasabi ng ganyan. Okay, so sige. So susubpin na natin yan next week. Kaya nga minsan may pagkakataon, tinatanong ni Senator Cheese, teka, si ano hindi niyo pa napipresenta? Di ba dati sabi niyo, may subpoena na yan, nabigyan na natin. Di ba? Kaya sasabihin nila, the prosecution doesn't need anymore to present him. Biro mo, meron na subpoena. Sila rin na nagsasabing, hindi na namin yan patatawag, hindi na namin ihaharap. Sila pa rin po nasusunod eh. Di ba? Kaya yung pong binanggit na baka inuunan niyo ang karitela sa kabayo, favorable pa nga po sa prosecution yan. Kasi baka ikainit na naman ang ulo ni Rafi Tulfo at dyan na kayo mabulyawan

ipaliwanag kung paano niya nakuha ang mga pinresinta niya kanina doon sa press con. Di ba? Bakit po? Eh kasi meron pong tinatawag po tayo na polluted source. Na? Polluted source o kaya fruit of the poisonous tree. Pag yan pong mga dokumento na yan o kung ano man yan, kahit sabihin na natin totoo yan, ha, kung sakasakali, at yan hindi mo nakuha sa tamang paraan, aba hindi mo magagamit yan kahit saang korte. Hindi nyo po magagamit kahit saang korte. Kaya baka nailigtas pa kayo ni Chief Escudero. Nakuha niyo po yung sinasabi ko, yung panig ng prosecution. Baka nailigtas pa kayo kung yung pala ang mga ilalabas niya, ha, kung sakaling pumayag na naman ang depensa eh. Kasi nga nakita ng depensa, eh tama naman din, nang matanong namin siya, saan mo kinuha to? Sino nagbigay sa inyo ito? Gaano katotoo ito? Di ba? Kasi kung lahat yan, ilabag sa batas mong nakuha, hindi ko yan pwedeng ipresenta rito at hindi ko yan magagamit dito. Kumbaga walang bisa kasi polluted source. Fruit of the poisonous tree. Galing po sa illegal na pamamaraan ng pagkuha ng mga dokumento. At isa pa, Diyos ko, kung nanood po kayo ng kanyang press con kanina, no? Tama nga, dahil mula pa daw noon pa yan, noong 2016, bago pa 2016, 2015 pa ata, yan na po ang kanyang mga sinasabi. Ang sinasabi niya, ito pa mabigat, medyo kadikit ito ni Bicoy, no? Yung patungkol saan totoong narcolist. Dahil pinagbibintangan nga po ang Tatay Digong na siya talaga ang totoong drug lord. Diba? Parang ganun. Ano? At panino naman ang banggit niya kay Mr. Sammy Uy, na isang negosyante po sa Davao. Diba? Pati si Michael Yang. Diba? Pero panino ang banggit nila. Dahil itong mga to, di ho siya nadidemanda eh. Diba? Nung mga panahon noon, dahil senador siya. Diba? Pero ewan ko lang ngayon. Diba? Dahil ngayon, wala na po siyang immunity. Diba? Hatahasa mong tinatawag na ito yung mga drug lord. Diba? At nagpasok daw ng pera sa mga account ng mga Duterte. Pati si Kitty Duterte ay pinasukan daw ng

ano po, lahat ay para lang masabi niya, di po ba? Pero dito ka magtataka. Inilagyan niya ng anggulo na ang Tatay Digong, kaya nga galit yan sa illegal drugs, kaya nga yan ang palabas niya war on drugs.

mabibili po ng mga players, di ba? Kasi nga, mababa nila mabibili pag umangat-angat ng konti ang kita ka na kaagad. Siyempre, kita ka na kaagad. Lalo na pag malalaman mo, no? Na ang entry level niyan, nung unang pumasok yan, 10 piso. 10 piso kada share. No? Ang isang share. Ngayon, lumagapak, 2 piso na lang. Ha? Mas mababa pa doon sa initial price offering niya o IPO niya o saan ka nakakita. So susunggaban mo 'yun, tama? Bakit? Yung mga bumili niya na una 10 piso, lugi na kagad ng 8 pesos dahil 2 piso na lang ngayon yan, tama? Kung ngayon mo bibilin niyan, 2 pesos na lang pala per share, umangat lang ng piso 'yan, naging 3 pesos, kumita ka na kagad. Ha, di ba? O kaya naging 5 pesos o ba? 3 piso agad ang kinita mo. Samantalang yung mga nagbumili ng initial price offering ng 10 pesos per share, aantayin pa nila maging lumagpas ng 10 pesos. Kasi pag umabot ng 10 pesos, break even pa lang sila. Tabla pa lang kasi doon nila nabili 10 pesos pa lang. Tama? Kailangan para kumita 11 man lang o 12 para sabihin nila doon sa broker nila, benta mo na, sige na, para kumita ako ng 2 piso, parang ganun. Ano? Saan ka natalo pag nagkataon? Sa panahon. Diba? Doon ka natalo sa panahon. Kasi nag-antay ka buwan o taon mo inantay diba? Kaya kung di ka marunong doon sa stock market, pumasok ka, binili mo sa panahon na mahal. Diba? Mahal yung benta. Kumbaga kumita na yung nagbenta, correct? Pero mahal pa rin yan maituturing kasi titingnan mo, magkano ba initial price offering niya? Diba? At doon mo makikita ngayon na trending pababa, antayin ko na rin bumaba. Diba? Pero sa panahon ngayon, yun nga ang sinasabi mismo ng Philippine stock market, kaya nasasabi nila masama ang kondisyon natin ng ekonomiya. Bakit? Kasi ito mga panahon na bumibili po. Bumibili yung mga investor. Walang pumapansin kahit mababa na. So yun yung talagang kawalan kasi nga ng tiwala. Di ba? Kung totoo si iba, sasamantalahin ang pagkakataon. Di ba? Mababa, kita tayo rito. Ito hindi. Natatakot sila. Di ba? Kasi anytime, ang Venezuela, di nyo napansin, yung bansang Venezuela, dumating sa punto, yung pera nila nasa kalye na lang. Nawalan na ng value eh. Unfortunately, ang tawag yata sa pera ng Venezuela, peso rin, ano? Peso rin ba, tama, sa Venezuela? Parang peso rin ang tawag eh. So dumating sa punto yon, mamamalengke sila, palengke ha, bibili ng kamatis o ano, ang dala nila bundle ng pera, bundle, kasi sobrang depreciated yung pera. Nakapagtataka, dahil sa corruption din yon, dalang Venezuela, may sarili siyang oil, nagpo-produce sila ng oil. Kaya nga doon nagka-interest sa kanilang Amerika. No? At nakidnap na tuloy yung presidente na si Maduro, di ba, no? At gusto nang sakupin ng Amerika yan para makuha nila yung oil. Ang galing, ano? Ay, nako, sa totoo lamang. Di ba? Kaya nga tayo, balik tayo dito sa atin, no? Iba yung problema natin, mas matindi, di ba? So makikita nyo ngayon, ano, sa conflicting mga sinasabi ni Trillanes, dun sa kanya mismong press con, huli na po ang isda na talaga may kinalaman siya dun sa kaso ni Tatay Digong dun sa ICC. Doon lang sa paglabas ng video ng Arturo Las Cañas. Diba? At hindi lang po yan, sinabi din niya, no? Parang sabi niya, doon daw sa ICC, iba daw. Baka sabihin ng iba, yan daw testimonya ni Las Cañas, hindi daw notaryado o walang pirma niya. Sabi niya, doon sa ICC kasi, binida pa ng Trillanes, ha? Binong mo, alam mo patakaran doon. Diba? Alam niyo, doon kasi sa ICC, hindi nila ino-honor ang notaryo natin. Wala silang pakialam sa notaryo natin. Ang mahalaga sa kanila yung testimonya. Di ba? Na? At pinaliwanag pa niya, inimbestigahan niyan doon. Di ba? Inimbestigahan. So doon pala ang punot dulo, kaya nagkaroon ng kaso ang Tatay Digong. Ano? So parang hindi pala ito press conference. Ha? Press conference confession. Di ba, no? Parang confession na rin, sa kanya na rin ang galing, di ba? At yun nga, yung parang sinisisi niya kung si Jesus Cordero, sabi nga niya, napaka-boring daw, hindi naman daw dapat legal ang pinaiiral sa isang hindi naman niyang korte. Siya ka nakakita, di ba? Kaya nga tinawag na impeachment court, di ba? Ano po, ano? Sus Mariose, masyado technical, mga ganyan, ano? Boring daw yung presiding judge. Kung sini

0: si Ma'am Presiding Judge at kung paano daw ang takbo ng sitwasyon niyan dahil daw yung nagmamando ito ang gusto niyang gawin. In other words, sinisisi niyang Presiding Judge sa takbo ng sitwasyon at dahil daw doon sa Presiding Judge. Di ba? Parang nakalimutan na ata niya kamakailan lamang nung September 23, abay nagbotohan po sila. Ha? Para palitan po ang ibig sabihin nung pong pagkukonvict via two-thirds ng all its members, ha, ng Senado. At yung sinasabi niyang nagmamando ng korte, bukod tanging bumoto ng no. At ang mga kasamahan niya, pinagtulungan siya, 13, yes ang boto, palitan natin ang meaning niyan. Diba? Samantalang siya, nung July 6, ang presiding judge, nung hinirang siya bilang presiding judge, sinabi na niya kaagad na ito magiging panuntunan natin. Susundan lang natin yung mga nasimula na noon pa ng mga ini-impeach na dapat pagdating dito sa article na ito, may concurrence, may pagpayag ng lahat ng member ng Senado. At yan po ay 24, no? Kaya two-thirds noon ay 16. Maliwanag. Walang pumalag. After 2 months, pumalag si Erwin Tulfo. Diba? Kasi nga, nakita na rin nila, walang kalatoy-latoy po ang presentasyon ng prosecution. Siguro hinahanap pa rin nila ang pwede nilang gamitin dahilan para i-convict ang ating pangalawang pangulo bilang Senator Judge. Ika nga ni Senator Alan Peter Cayetano, paano nga naman magdidesisyon yung Senator kung walang compelling reason? Sabi nga niya, di ba? Pagpasensyahan niyo na, prosecution. Ha? Kasi hanggang ngayon, wala pa kayo napapatunayan. Eh. Sabi, di ba sabi niya? Opo, at eto pa, hindi na po sa kanya lang galing, pati kay Rafi Tulfo. Di ba sabi ni Senator Rafi Tulfo, eto lang nakalipas na pagdinig. Eh, ang sabi po niya, di ba, 32 pagdinig. Anong sabi niya? Itong prosecution, kaya nga sinasabi niya, bakit hindi niyo na ipatawag si dating Senador Trillanes? Akala ko ba patatawag niyo yun? Sabi ni Congressman Redon. Yun pala, nabuo na sa isip nila, hindi na nila ihaharap. Di ba? Kasi nga, simple lang po. Kung yung mga pinresinta po ni Trillanes kanina sa press con niya ay ipipresinta niya dyan sa korte, dyan mismo, hindi lang po ang depensa ang magkwe-question sa kanya. Pati po ang mga senator judges. Kwe-questionin na saan mo nakuha, paano mo nakuha. Diba? At lalo na hindi ka dito pwede pong magsabi ng statement of fact and law. Diba? Kasi papatunayan mo pa eh. So lalo na dapat mo patunayan muna sa amin na saan mo nakuha yan, gaano ka authenticate yan, gaano ka totoo yan mga hawak mo, kasi kung hindi, paano ka uupo dyan lahat ng lalabas sa bibig mo? Hearsay. Diba? Diba? Wala eh. Kumbaga binigay lang sa akin, ito pinipresenta ko sa inyo, ito ang bangko, ito si Sammy, uy, binigyan siya ng ganyan. Si ganito, si ganon. Hindi lang po si Arturo Lascañas ang pinisinta niyang video, no? Andun din po yung Jimmy Guban. Na kung maaalala niyo doon sa Quadcom, nabuhay ang Jimmy Guban. Ano pa? Di ba naaalala niyo yung magnetic lifter na binibintang nila kay Attorney Manasses Carpio, kay Paulo Duterte, ganun nga, kay Pulong Duterte, at ito daw po ay kanila, di ba? Yung sa magnetic lifter na may mga drugs, no? At ito daw, ngayon, nagkwekwente yung Guban na yan daw po ay ganyan. No? Dati na pong naratibo yun. Diba? Dati na pong naratibo yun. Kaya kung titingnan natin, eto nga, hindi lang siya, pati po yung Mark Taguba. Kung maalala niyo sana, si Tatay Digong noon, mayor pa lang siya ng Davao, nagkaroon po ng pagdinig dyan sa Senado patungkol po sa smuggling ng bigas. Mga bigas. At involved po doon yung Mark Taguba. Naalala niyo po. So hindi yung first time ano na meron pong nagawa sa Davao na hindi maganda at ang ating Tatay Digong nung mayor siya noon, gano'n na nga, no? nabisto niya yung mga gawain na gano'n. Ano? Kaya ito, yun nga sinasabi ko ito, si Sammy Uy, si Michael Yang, na talaga pong character assassination ang ginawa. At pati po itong si Veronica Duterte na pagkabata pa, nakatanggap daw doon sa account niya ng ganitong halaga. Ng ganitong halaga daw si Hanilet, yung ng partner ng ating ng ating Tatay Digo, maging ang pangalawang pangulong Inday Sara daw, si Pulong Duterte, si Baste, lahat na sila, pati daw ang Tatay Digo nakatanggap ng 7 million na ganyan, manager's check pa daw, 'di ba, may account number pa raw ganyan, ano. Naku, kumaalala niyo talaga na nagkaroon na po ng pagdinig diyan. Senador pa po siya niyan, si Senator Trillanes. Kaya nga meron siyang immunity noon. Nung pinresent niya yan, yun ang gusto niyang patunayan na may triad at involved ang Manasseh Escarpio, involved itong si Paolo Duterte, ha, pati si Senator Bongo, may mga tattoo yan sa likod. Yan ay tattoo ng pagiging member nila ng triad. Di ba? Di ba? Naalala niyo po yan? At yan na, yun yung Jimmy Guban. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung daw na intercept, na sinasabing magnetic lifter, mga ganyan-ganon, ano po. So, kung titingnan po natin, puntahan po natin dun sa premise. Sabihin na lang natin, yung premise. Ibig sabihin ng premise ay sundan natin yung kanilang naratibo. Kung totoo po yan, halimbawa lang, kung totoo po yan, ang Tatay Digong ang presidente nun. No? Sa palagay niyo, ma-intercept yan kung sa kanya yan. Kung totoo nga siya ang drug lord of all drug lords, ha? Eh siya po ang presidente. Di po ba, nung panahon na yon? Kaya kung kung titingnan niyo po, no, kahit pasabihin natin ang strategiya rito ay ibato mo sa kanya yung dose of his own medicine. Kung meron siyang war on drugs, bigyan natin ng twist o angulo na kaya masigasig ang paglaban niya sa illegal drugs kasi gusto niya masolo ang negosyo ng illegal drugs sa Pilipinas. Ang galing, ano? Ang ganda ng naratibo, no? Kumbaga, kung yun ang gusto nilang tingnan o yun ang gusto nilang palabasin, eh bakit hindi ginamit ang Tatay Digong ang impluensya niya? Eh presidente siya ng mga panahon na yan. Diba? At lalong-lalo na tingnan nyo, masobrang laya po ang media nun. Eh lato ng media nun, maatake kay Tatay Digong. 6 na taon po, walang humpay. Diba? O ano, kumbaga, ang ibig natin sabihin lang po dito, binabaligtad nila, walang pinagkaiba yun sa halimbawa nakikipag-argumento sa iyo ng isang tao. Kung mawala na siyang maibutas sa iyo, babalik niya ngayon sa iyo yung pagkaka-argumento mo. Ano yan? Halimbawa, sa akin, ano po? Ang ibabalik lang naman sa akin, eh, DDS ka kasi. Mga ganun. Yung mga ganun. Di ba? Eh, DDS ka kasi. Kayo, member kayo ng mga kulto, eh, mga ganyan, ano? Eh, hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun yun. Kung sasabihin niyo po na, eh, bias ka. Oh, bias talaga ako sa katotohanan. No? Kasi hindi ka pwedeng neutral at maging bulag ka sa mga kamalian. Tama ba, mali? Di ba? Hindi ka pwedeng neutral at maging bulag ka sa kamalian. Ano klase kang komentarista? Playing safe? Playing safe o merong mali pa? Diba? You call a spade a spade. Sabi ko nga po, ay, na pareho naman po tayong nanonood ng mga hearing sa impeachment. Tama? So, meron tayong mga ilang mga kakilala, ayaw na talaga manood kasi di nila matiis yung mga kasinungalingan. Eh sabi ko, kung di pwede, kasi kailangan ko manood para maintindihan ko. Diba? At para tayo nanonood, no? Kaya kung ako magsasalita dito na kahit magaling na yung performance ng prosecution, at matitindi yung kanilang mga pasabog at sasabihin ko pa rin na wala naman napatunayan. Mga ganon, ano po? Paano ko i-justify yun? Eh may mga dokumento. Tama? Di po ba? Eh malinaw na malinaw, bumabalik po sa prosecution yung mga pinipresenta rin nila eh. At kalaunan, papasok din po sa punto na wala silang personal knowledge. Di ba? Kagaya nun, LRA na po, Register of Deeds, Land Registration Authority. ha, o RDA, Register of Deeds, ang pinipresenta nila. Lupa diyan kanya sa Davao City, lupa doon sa Samal Garden Island. Magkano lang po ang halaga? 6 na milyon. Kaya nga mismo yung si Attorney John, Congressman Kit Flores, ay sinasabi, maaaring sa iba po ay napakalit na halaga ng 6 na milyon. Pero sa iba po, malaki na po ito. Tapos, meron doon isa, 3 million naman. Tama? Yung property, no? Nabili lang ng 3 million, mga ganyan-ganyan. So, maaari po sa iba, maliit lang po 3 million, pero sa iba po, malaking pera na po yan. Nanay ko, ang inaakusahan nyo, nangungurap. Eh kung nangungurap yan, hindi o 6 na milyon lang. O 3 million lang, pinag-uusapan natin dito. Million-million dapat ang pinag-uusapan natin dito. Billion-billion, maleta dapat ang pinag-uusapan natin. Eh hindi nga ganyan. At ito pa mabigat, yung pinisinta po itong mga Register of Deeds, doon pa rin nakita na kaya pala hindi natugma yung 6 na milyon, ang honest pa rin ang ating pangalawang pangulo. Bakit? 10 milyon na po ang deklarasyon niya ngayon. Kasi nag-appreciate na po yung dating 6 na milyon na halaga, 10 milyon na kasi ang assess value niya sa ngayon. At napagtugma yan doon sa lugar na matino ba yan? Tinatanong, barangay matino. Hindi pa sila magkasundo, no? Sabi nung taga-register of deed, oo, kasi yung pong barangay na yan, malaki po talaga. Kaya nga nilinaw na ni Senator Chis Escudero as presiding judge. Sabi niya, kasi doon din sa amin sa Sosogon, ganyan din. Halimbawa, bibili ka. Wala naman to talaga nakalagay na numero o address, di ba? Ang nakalagay lang ay barangay ganyan, eto ang sukat ng lupa, di ba? Ganyan, ano? Tapos pag may pinagbago na, balang araw, nagkaroon ng pagbabago, nalipat na yan dito sa kabilang barangay, pagdating doon sa titulo, yung pa rin na nakasulat kasi pinagbabawal nga, sabi din ng Register of Deeds, hindi kami pwede mag-alter niyan. Unless may court order na nagsabi sa amin o sinabi sa amin na i-update nyo yan, baguhin nyo yan. Maglabas kayo ng bagong titulo. Ha? Kumbaga, i-update nyo, maglabas kayo ng bagong titulo na ito na ang address niyan, ito na ang barangay niyan. Ha? Kasi nagbago na eh. Walang ganyan. Kaya nga ang ginagawa nila, as is pa rin, yung hawak na may-ari na titulo, yung hawak ng kopya ng Register of Deeds, tugma po, parehas po yan. Ano? Saan nagbabago yan? Sa pagbabayad mo ng amilyar. Yung updated na amilyar mo sa Register of Deeds, lalo na sa City Hall, nilalagyan nila ng annotation na ito na po yan. Ito na po yung barangay ngayon. Diba? Kaya pagka nagdeklara sa SALN niya, hindi itemized talaga, nandun yung amount. No? Kaya pag pinagtugma mo ngayon, maliligaw ka rin, parang teka lang, ba't ganito? Ano ba ang kaibahan ng barangay Matino sa Matino City o ganyan? Iisa po yan. Diba? Kaya kumbaga kung makikita nyo, saan ang smoking gun? Diba? Paano po ang smoking gun ni Paolo Ortega? Yan na daw smoking gun. Bago ho tumistigo, akala nila titistigo na po, di po ba si Senator Trillanes? Eh, na-cancel yung hearing. Yan, na-cancel na, kahapon lang natuloy. Pero nung Miyerkules na-cancel, tama? Oh, nagulat ka tayo, eh bakit walang hearing? Eh sinabi, bago sila nag-adjourn. Ha? Nung Tuesday. Ha? The following day, may hearing. Alas 10 ng maga. Ganun din, marathon din to. Hindi pa marathon. Ano? Ang marathon, Thursday magsisimula eh. O ano, nangyari? Na-cancel. Tama? Ngayon, nung nag-marathon ng Thursday, pansinin nyo kung kailan nag-marathon, mas maaga pang natapos. Wala pang alas 3, tapos na sila. Kasi nga, ang prosecution, naubusan na ng, ano, ng pwede nilang iharap sa witness stand. Apo, kaya nga yung AMLA, sasabihin nila pinipigilan ng prosecution ng ano ng depensa yung AMLA. Ay hindi ho, pinag-aaralan po yung mga kahon. 22 hanggang 24 po ng kahon ng ebidensya yan. Kaya nga ho yung sinasabi ni Shell Joke no eh nung September 2 pa po yan na ibigay, ganito, ganun ano. Eh sa totoo lamang na ibigay sa korte. Ang tanong, kailan binigay ng korte sa prosecution sa ano yan, sa depensa. Di ba? Kaya ang gusto lang ng depensa, bigyan mo naman kami ka ng isang araw, no? Ng hearing day. Eh kung kahapon niya kanya, nag-cancel kayo eh, di ba? Nang di mo nga sinasabi, bakit wala tayong hearing eh? So, mailing lang kami ng isang araw, isang hearing date lang, para mapag-aralan namin itong mga sinumiti ng AMLA at malalaman na namin kung alin dito yung sasakop sa confidentiality at malaman na rin ng korte na hanggang saan lang ang pwede niyong gawin. Kasi otherwise, maapektuhan din po regular depositors ng mga banko. Eh lahat po yan epektado pag nagkataon. Ano po? Kaya yan po ang pinag-uusapan. Hindi ibig sabihin may tinatago. Hindi ho yun. Kaya yung mga binanggit po ni Trillanes kanina, sus Marianong Garapon. Di ba, no? At kung yung may mga tatalinong reporter na nagtatanong, paiwas ang sagot niya. Paiwas. At nagmamadali na. Okay na, sige na. Di ba? At dahil dyan, tayo po inabot na po ng isang oras ng ating programa. Kay bilis po talaga. Di ba, li po, magbabalik pa po inyong kakampi. Aba, ipadaanin lang natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. At syempre, magbabalik pa po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Nako, maraming salamat talaga sa tiwala at suporta nyo sa inyong kakampi. Nakabuo na naman po tayo ng isang linggo natin pagsasama. TGIF po tayo sa inyong lahat. Ingat po kayo. Happy weekend po sa inyong lahat. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na anyayahan kayong magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, como Biyernes naman talaga ngayon, ay babasahin ko na po isa-isa ang inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, nako, may kasiguraduhan po at garantisado po. Dahil fourth week lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin po ang inyong mga komento at opinion at sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe, ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong hindi kakain ito ng suka. Diba? At syempre ako po ay, naku, sadyang nabubusog na, katatawa mag-isa. Gawa po ng inyong mga biro, mga sarcasm. Ah, diba? No? Sapul talaga. Kaya mababasa lang ng mga pinatutungkulan niyo yan, nako, di ba? Sapul talaga. Kaya maraming salamat talaga. Isang linggo na naman po tayo magkasama. Magkikita-kita muli tayo niyan sa Lunes ulit, sa kaparehong oras. Samantala, sa atin pong pagpapatuloy, no? So, akala ko kasi may bago doon sa PressCon, no? Ang tanong ko na lang ngayon, sino gumastos nun? Di ba? Kasi may tao rin po sa labas, ang dami rin pong tao, may mga drum pa, eh, no? May mga tambol pa, kalang piyesta, eh. Di ba? Ano po? So, sino gumastos niyan? Yan ang naisip ko lang, no? Kasi hindi rin biro po yung ano ah, yung events place ah. Yung Club Pilipino, di ba? Wala, di ko libre yan. Opo, yan lugar, pwede ma-arkelahin ng kahit na sino. Tama? Opo, no, ang tanong lang, sino sponsor yan? Sino gumastos? Yun lang po, no? At saka, hindi ko rin humapagtugma kagabi pa, no? Sinasabi ko niya sa inyo kagabi, na papaanong siya mismo ang umatras o ang prosecution na nagsabing inialis na namin ang pangalan niya dahil siya mismo ang umatras. At sinasabi nga na ayaw na niyang ilagay yung pangalan niya bilang isa sa mga testigo ng prosecution. No? In fact, apo, ito po ang kanyang tweet. No? Naalala niyo nung Martes na tumistigo po si Mayor Baste, andun siya, di ba? Si Senator Trillanes, no? Doon pa nga siya umupo sa likod ni Baste, di ba? At may mga ambos interview doon ang tinatanong nga ng mga mamamahayag na ba't ka nandito po? Ipipresenta rin po ba kayo, di ba? Sabi niya, hindi, nagpunta ako rito dahil manunod ako ng pagdinig, no? Pero handa akong tumistigo dyan. Kung patatawag nila ako kahit walang subpoena. Di ba? Kahit walang subpoena. Ibig sabihin, pag sinabi ng prosecution, Your Honor, we would like to present, di ba? No? Limbawa, nandiyan ka na, upo ka rito. O di ba ka gusto mo? Gusto mo ba? Tatawagin ka na lang, upo ka rito, no? Dito natin makikita na nakalipas na araw, nung na-cancel po yung hearing ng Miyerkules, at nung bumalik na po ng Huwebes, dito na nga nagkagulo dahil magsisimula pa lang ang pagdinig. Gusto ni Senator Rafi Tulfo, we should get back to where we left off. Ibig sabihin, nung Martes, pinagtatalunan natin yung presentasyon ni Senator Trillanes, di ba? So, nawala ng pagdinig ng Miyerkules. So, ngayon, nagbalik na tayo rito. So, tinatanong niya ngayon ng prosecution bago pa magsimula, di ba? So, hindi niyo ba ipipresenta pa si Senator Trillanes? Di ba pwedeng dapat mauna na yon? Kaya pala hindi kumikibo ang prosecution. Hindi nila masabi na, eto po muna, ha? Pagtapos nun, siya na. Di ba? Parang gano'n. Wala eh, no? In other words, buo na yung desisyon nila nung wala tayong hearing ng Miyerkules. Napag-usapan na po nila. Di ba? Dahil malamang sa malamang, kung titistigo yan, halimbawa, hindi na-cancel ang hearing ng Miyerkules, no? Kung titistigo yan at yan, yung nakita niyo sa press kong kanina, ang ipipresinta niya, at yung sinasabi niya ni Trillanes, sigurado mag-o-object dito ang depensa. Di ba? Natural. Natural po. Kasi bakit? Kasi ipakikita mo yan sa publiko nang wala pang katiyakan kung totoo yan o hindi. Kaya nga dun sa pagdinig, kung maaalala ninyo, ang mga pinipresenta dun ay mga depository na nga, repository, yung mga nagtatago ng mga dokumento. Sila na mismo ang nagdala ng dokumento, sila rin na nagtatago niyan, limitado lang pagkakaalam nila. Kumbaga, ito ang final, na nakalagay, no, SEC man yan, di ba? Kung SEC, Register of Deeds, di ba? So, ang ibig lang natin pong sabihin, kung yun ng mismo mga kawanina ng gobyerno na nagtatago ng mga dokumentong yan, pinag-uusapan pa ng panig ng prosecution at ng depensa, normal po kasi yan, ano? Na yung dokumentong yan ay talagang nanggaling sa inyo. Di ba? Sinisiguro. Di ba? At tinitingnan, binubusisi mabuti. Kaya nga habang nag-uusap, pinababasa doon sa witness, di ba? At yung dalawang panig, no? Yung assisting counsel, kung tawagin, ano? May dalawang abogado, panig ng prosecution, panig ng depensa, ang tatabi doon sa witness. At sasabihin ng abogado, kung yan man sa prosecution o sa panig ng depensa, na Mr. Witness, pwede mo bang basahin yung mga nakalagay dyan? Tapos naka-flash pa doon, ano? Sa malaking screen. Naalala niyo ba? Ang ibig lamang po doon, di ba, ina-admit na nila yan for evidence. Mark as Exhibit A, Exhibit 1A, ganon. Ibig lamang pong sabihin, sinisigurado na magkabilang panik ng prosecution at ng depensa na nagkakasundo tayo na authentic yan. Yan yung dokumento pinag-usapan natin. Di ba? So, Santa Maria Bulacan. Sa ginawa niyang press con kanina na sinasabi niya, buti pa rito, wala nag-o-object. Wala talaga mag-o-object sa iyo. Kasi lahat na manggagaling sa iyo, sa ilang galing. No? Tanga na lang ang maniniwala doon. Dahil ilang taon mo nang sinasabi yan eh. Di po ba? Sa totoong buhay lang, naabangan ko kung may bago eh. Wala po eh. Ang bago doon yung nadulas na siya na parang may halong yabang na yung sinasabi ni Las Cañas na yan, ni Arturo Las Cañas na yan, yan mismo ang kasong dinalaroon sa ICC. Edigong. Di ba? At inimbisigahan niya ng ICC doon. Pinakinggan siya, inimbisigahan niya doon. At ano pa tinatawag kung di pa conspiracy yan? Kung hindi pa pangungunchaba yan na tinatawag. Di pa ba? Kung di pa kunchabahan ang tawag dyan, ano pa tawag nyo? Di po ba? Eh hindi po pwede yun. Di ba? Hindi po pwede yun. Ano? Ngayon, ito na nga ang sinasabi nga natin sa manahuli isda, sa bibig. So kaya siguro, ganun na rin, ano? Kung yun ang nangyari kanika nung hindi na-cancel ang hearing nung Miyerkules at totoong yun ang pinresinta nila si Antonio Trillanes at yung nilabas siya sa press room ngayon, ang ipipresinta niya, ha? Tiyak na tiyak po yun. Talagang kwe-questionin ng panig ng defensa. Saan po niya nakuha yan? At hindi pwedeng hindi. Anong sinasabi niya? Dapat wag daw papayag yung presiding officer. Gusto pala niya si Win Gatchalian. Ang presiding officer. Gusto niya si Win Gatchalian. Eh kahit sabi mo, no, si Alan Peter Cayetano nga, gusto rin si Win. Eh. Naalala niyo? Kasi nga, ang sinusunod ni Alan Peter Cayetano, nung July 6 na ina-appoint nila bilang presiding judge etong si Chief Escudero, kumokontra si Alan Peter Cayetano. Anong sinasabi niya? Wala sa rules natin yan. Diba? Kasi nakalagay din sa constitution natin, although hindi ganun talaga kalinaw, na bukod tangi lamang na pagka po ang Chief Justice, ano po, ang nililitis, kumbaga ang magyayaring uupo doon, di ba? Ang presidente pala, na, di ba? Ang uupo doon ay ang Chief Justice at katabi niya ang Senate President. Di po ba? So kung maliban doon sa iba, ay ang Senate President po ang mauupo para harapin o para mamuno o mag-preside ng isang impeachment hearing. Di ba? O eh, pero binigyan nila ng pakahulugan na eh meron naman tayong option na mamili. Bakit? Eh paano kung di marunong yung Senate President natin? Kasalukuyan. Tama? Paano natin ipipilit yun? Di ba? Nakita nyo naman masyadong masalimuot. Di ba? O edi pinagbotohan. Kaya nga, di ba, pinaglalaban ni Alan Peter Cayetano si Win? Hindi, dapat siya. Si Win na nagsasabing hindi, tama na. Tama na, okay na ako. Napag-usapan na natin yan. Napagbotohan na naman kasamahan mo. Tumigil ka na. Kasi hindi ko ma-imagine kung siya. Sa totoo lang, makikita lalo ang kawalan niya ng kaalaman. Kasi pag nag-o-object po ang magkabilang panig, kung yung presiding judge hindi marunong, hindi niya alam kung kakatigan niya o isusustain niya o i-overrule niya. Hindi niya alam eh. Kung tamang pagkontra ba to o hindi. Ah, di ba? Kaya alam niyo na, para bagang kung titingnan natin kahit papaano, marunong si Cheese. Di ba? Dahil siya isang abogado. Kaya nga sabi ni Tirlianis, hindi naman kailangan abogado. Kaya nga, Senate President ka, di ka abogado. Mas mabuti pa nga yun eh. Kasi yung paghanap ng katotohanan, kung ano lang yung nakikita mo, hindi na naayon sa batas. Yung ba yun, ibig mo sabihin? Kasi kumbaga, nasa batas pa rin po. Di ba? Kasi nga impeachment court yan. Di ba? Hindi po yan basta lamang. Ano? At yung latest na decision ng Supreme Court na Duterte versus House of Representatives kung saan diniklarang unconstitutional yung impeachment complaint na final sa ating pangalawang pangulo ng 19th Congress na binasura po ng Korte Suprema, nilatag na po doon ng mabuti ang due process at tamang pamamaraan ng pag-i-impeach. Yan po ang ibig sabihin ay hindi pakikialam ng Korte Suprema. yan ay nilatag lang point A to point Z para hindi kayo maligaw kasi nandyan naman yan sa rules nyo. Kailangan hindi marunong sumunod dyan sa Kongreso. Diba? Malinaw eh. Nakalagay doon. Dapat bigyan mo ng kopya lahat ng kongresista bukod sa mag-i-sponsor ng complaint. No? Kasi kailangan makakuha ka kahit isang kongresista na susuporta sa complaint mo, tapos dalin mo yan sa office of the Secretary General. Hindi ibig sabihin yung Secretary General ang tatanggap. Hindi. Opisina lang ng Secretary General. Okay na. At obligado, etong immediately, agad-agad, pag natanggap ng opisina ng Secretary General, ngayon din, dalhin mo yan sa office ng Speaker. Bigay mo na sa mesa niya. Kung wala siya dyan, nandiyan na sa mesa niya. Kasi pag dinatnan niya yan, at sa susunod na araw ay may sesyon sila, agad-agad niyan dadalhin niyan doon sa sesyon at ipapaalam sa kanyang mga kasamahan doon sa sesyon, sa plenaryo, na nakatanggap tayo, ganon, ng isang impeachment complaint laban sa ganito. Yeah. Na? At ito ay inisponsor ng isa sa ating mga kasamahan. Ganon. Na? O kaya ito ay bibigyan namin kayo ng lahat ng kopya para mabasa nyo ito, maintindihan nyo. At dito pa lang sa plenaryo ay maaari na natin itong pag-deliberatean. Kung ano ba yan, di ba? At doon magkakaroon ng pagkakasundo na ibigay na po yan sa Committee on Rules. At ang Committee on Rules, sige ho, i-transfer na po yan sa Committee on Justice. Di ba? At titignan ng Committee on Justice kung yan po ba ay naaayon. Ibig sabihin, meron po ba siyang grounds, sufficiency in grounds, sufficiency in form, sufficiency in substance. Na? Pag wala ang isa man doon, ay hindi ho uaakyat yan, hindi ho matutuloy yung impeachment. Na? Alin doon sa tatlong absent, di ba? O eh, ano nangyari? Di ba? Kumbaga, kung titignan nyo po, yun po ang ibig natin pong sabihin. Ano? Eh, lahat yan eh, may proseso. Kaya nga binasura yung 19 Congress na complaint dahil lamang sa dami ng boto, hindi dumaan sa proseso. So ang gusto ata ni Trillanes, magkaroon ng pagdinig dyan sa Senado bilang impeachment court, aba, wala na marami pang ano-ano pag-uusap ng legal. Boring kayo, parang boring daw. Ano? Ang boring dyan ay ang prosecution. At ang nagsabi niyan ay mismong si Rati Tulfo na rin. Di ba? Na nagsabi nga na palpak sa presentasyon. May isa pa kayong prosecutor na nagpapakyut. Di ba? Hindi pa ba malinaw sa kanya? Hindi si Chief Escudero na kanyang parabagang sinasabi niya minamaniobra kaya bantayan daw si Chief. Paano niya mamaniobrahin? Eh na, siya nga ang namaniobra. Naturingan pa naman, hinirang siya. Hinirang siya na mga kasamahan niya bilang presiding judge para pamunuan ito. Tapos yung sinabi niya yan noong July 6 na basta ang guidelines natin, wala naman nagbago. Kung ano yung naayon sa Constitution, yun na susundin natin. Kaya yung conviction ng two-thirds of all members, 16 votes, wala pumalag eh. Noong July 6, tama? Aba, siyempre, yun ang sabi ng presiding judge. Saka ano ba pinagbabatayan niya? Constitution. Paano ka papalag dun? Eh naman talaga napakalinaw na nakasulat dyan. Eh pero may isa kasi sa mga miyembro nila na nagsabi noon pa na kahit malinaw yan na nasa konstitusyon, hindi mo ba alam na mas nakakaangat ang taong bayan? Kasi sometimes, you have to bend the law in order to please the people. Na sinang-ayunan ng dating Justice Secretary, no? Na ngayon ay ombudsman na. Paano ba? Diba? Paano ba naman yon? Di po ba? O kaya ibigla natin pong sabihin, at saka ngayon yung pinaparot nila, yung paikot-ikot sinasabi ng corporate mainstream media, at kumukuha rin sila ng mga ini-interview nila na nagsasabi, binasura. So tama lang ang ginawa ng Senado. Ano to, mind conditioning? Nagbe-brainwash ba to sa taong bayan? Na, oh, tama naman pala yung ginawa nila eh. Sila lang talaga ang pwede magdetermina kung sino dapat bumoto eh. Hindi po yun. Huwag niyong lituhin ang taong bayan. Ang binasura po ng Korte Suprema ay dahil wala hong legal standing yung tatlong nag-file. May isa pa po magpa-file, ha? Yung United People Initiative, yung UPI, ano? Mga retired generals po yan. Ano? at magpa-file yata sila, no? Pero ewan ko lang kung anong aspeto ng kanilang pagkwe-question na wala sila dun sa hanay ng legal standing, pero yung iba, yung iba yung pagkwe-question nila. Ewan natin kung obra yon, ha? So antayin natin, ano? Pero dalawang bagay po, malinaw naman ang sinabi ng Korte Suprema. Yung tatlong naunang nag-file, si Attorney Causing, si Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Francisco Ernesto Francisco Jr., ay walang legal standing. Hindi sila kasali sa anumang partido ng impeachment process diyan sa pagdinig. Ikalawa, prematurely ito, immaturely, wala pa po na, hindi pa hinog. Kumbaga, wala pa pong aksyon doon sa ginawa. Ang ginawa lang nila, nagpalit nga sila, tama. Di ba? Nagpalit sila. O ngayon, meron na po ba na apektuhan doon sa pagpapalit na yon? Sa ngayon, wala pa. Di ba? Wala pa. Dahil di pa naman sila nagbobotohan eh, di ba? O for all we know, yun nga ang sinabi ko kahapon, di ba? Pinanonood na lang sila ng Korte Suprema, lalo na yung mga hukom. Ha? Asan na yung popcorn? Dali, panoorin natin to. Naka-robe pa silang pula. Di ba na? So tingnan natin kung paano nila dinidesisyonan yung mga bagay na ito, mga ganun. So kung gaano tayo nanonood, ganyan din sila. So parang kung titingnan natin, bakit pa muna tayo makikialam dyan, uunahan na natin, eh nasa gitna na ng pagdinig nila eh. Di ba? O ngayon, nagpalit man sila ng yung two-thirds na sinasabi batay sa all members at kung sino lang ang nandoon o present sa araw ng botohan, hindi pa naman po nangyayari yan. Nakuha niyo po? So ba't natin uunahan? Lalabas tayong kontrabida niyan, di ba? Baka mamaya, sabihin pa ng mga senador, a-acquit naman namin yan, di ba? Wala nga kaming conviction, kahit 14 lang eh. Di ba? Malay niyo, di ba? So ba't namin uunahan? Hindi pa naman, di ba? Hayaan na muna namin magawa nila yung pagkakamali na yan. Ibig sabihin, yung pagpapalit, isa ng pagkakamali. Tama? Pero yung epekto ng pagkakamali na yun, wala pa. Kasi pagbobotohan pa yan. Lalo na kung overwhelmingly na wala naman napakita talaga ang prosecution. At lalo na itong itatahi nila yung ibinulgar kanina ni Senator Trillanes, Sus Marianong Garapon. Di po ba? Ano po? Diyan na ho sila papasok. At diyan papasok po yung grave abuse of discretion na kahit pa i-convict nila ang ating pangalawang pangulo, pwedeng-pwede po yan i-overturn. Pwedeng-pwede po on the grounds of grave abuse of discretion. Pwedeng sabihin yan ay null and void. Walang visa sa simula pa lamang dahil nga sa kanilang ginawa. Di ba? Kaya antayin natin at manalig tayo sa Korte Suprema. Na? At di ba? So kumbaga parang lumalabas ito nga yung sinasabi natin na napag-usapan malamang nila kaya siguro wala tayong hearing nung Miyerkules. Papaano to si Trillanes? Ihaharap pa ba o hindi na? Kaya nung nagkaroon ng pagdinig ng Huwebes, hinanap na siya ni Rapi Tulfo, ni Senator Rapi, no? At sinasabi niya, dapat ipresentan niyo na. Dapat yun ang simulan niyo. Di ba? At doon na nga pumasok yung pag-aalala ni Presiding Officer Chis, kasi siyang abogado, siya nakakaintindi, mawawala tayo doon sa sequence ng presentation. Anong ipipresenta ni Trillanes kung hindi nyo pa nakikita yung bank records na ipipresenta ng mga opisyal ng banko? At hindi pa rin napipresenta ng AMLA yung kanilang panig. Diba? So walang tatayuan yung testimonya ni Trillanes. So antayin natin, dapat mauna itong mga to bago siya. Hindi naman sa ayaw siyang paupuin doon. Maliwanag po yan. Tama? Pero siguro, ito nga sinasabi ko, eh kung ito ang ipipresinta niya kung sakali man kahapon, Huwebes, o Miyerkules, yung ginawa niya sa presko na yon, hindi niya po mailalabas yan. Eh kung ang pakay nila ay hindi naman itong pagdinig na to eh. Ang mahalaga na deliver natin sa taong bayan. Ang mahalaga na pakita natin doon, nakatanggap, binigyan ni Sammy Uy, eh drug lord daw yun. Mga ganon, alam niyo yun? Taniman na natin ng, ano, taniman natin ng duda yan sa isip ng taong bayan. Kung anong paninira ang pwede mong gawin sa korte, wala ka, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi court proceeding yun eh. Mag-o-object yan ang depensa, tama? Sa press con, sino mag-o-object sa iyo? Wala. At yun nga ang sinabi niya, Buti pa dito, walang nag-o-object. Sino mag-o-object sa'yo dyan? Diba? Wala talaga mag-o-object at yan ang layunin ninyo. Mula pa noon, ilang taon na po yun, ganyan na rin po ang naratibo niya, hindi po nagbago. Walang makapipigil sa mga ganitong preskon-preskon na to. Nakuha niyo po. Yan talaga, sasabihin mo, ganyan, ganon. Pero ang punto rito, yung maparating mo sa taong bayan, mataniman mo ng duda na tumanggap ang ating pangalawang pangulo, yung mga ganyan. Eh ako nananalig ang mga taong Pilipino, hindi bobo. Hindi mahubago ang nilabas mo, noon pa yan. Eh kung noon nga, hindi na paniwalaan yan, ngayon pa. Diba? Ngayon pa na lumilinaw, nagpapasalamat nga kami sa prosecution eh. Nandal katutulak nila ng mga akusasyon na ito. Unexplained wealth, grave threat, bribery, inuurong nila dahil may matatamaan doon na iba. Diba? Yun na nga, unexplained wealth, bribery, tapos itong grave threat, di po ba? E sa ganito pong aspeto, at saka yun pa, yung number one, yung sinasabi ngang misappropriation ng confidential fund. Yan po yung apat eh, di ba? So dinrap na yung number three, bribery. Tama, yung tatlong natitira. Kaya kami nagpapasalamat sa prosecution, kapipilit nila na ito dahil nakita ng taong bayan. Kasi kung doon nyo ginagawa yan sa inyong kongreso, Committee on Justice, Committee ng Quadcom, kung ano-anong committee, wala ho talagang makapagsalita doon. Kayo-kayo rin lang. Kaya yung mga naratibo, kayo-kayo. Parang pag nagpa-presscon hanggang ngayon, eto na nga ang lumabas sa pagdinig, ang panig ng prosecution, yung mga nagsasalitang kongresista, napatunayan po ng panig ng prosecution na talagang may hindi diniklara. Pambihira. Merong hindi diniklara. Eh yung 6 million na hinahanap nyo, 10 million na nga ang deklarasyon. Ha? Yung sinasabi ni Baste na yung PhilJEPS, 15 ang programa o project na nakuha ng GenCorp. Sabi ng mayor ng Davao, hindi 15 yan, 19. Mas malaki pa. Ha? At yung 15 na yan, sabi ng PhilJEPS, ilan lang halaga? Mga 15 million, mga ganyan. Ang sabi ng mayor ng Davao, hindi. On our record, 19 ang total niyan, 38 million mahigit yan. Kita mo naman. Sa sobrang honest, ano po? Kaya kung hindi pa, kung, kaya nga yung paglilinaw galing pa sa kanila. Kaya wala sila masabi. Kaya ibig sabihin nito, wala tinatago. Wala pong tinatago. At ito pa maganda. Sa tulong ninyo, kayo na po, ang nagpapakita sa amin na karapat dapat maging pangulo si Inday Sara. Di ba? Ano po? Dahil nakita nyo kung paano siya magpalakad. At kaya pala ang COA binibigyan ang kanyang opisina ng unmodified and unqualified opinion mula nung ang OVP na siya po ang namuno, pati nung DepEd nung siya po ang namuno, kasi na maayos ang kanyang pamamahala, lalong-lalo na pagdating sa pera. Kaya nga itong pagdating po dito sa sinasabi nga pong confidential fund, no? At sa sobrang ngang kasing linis na pati Mary Grace Piatos nilagay mo diyan, nilagay mo si ganito, nilagay mo si ganon. Kumbaga, sa sobrang mong sinasabi na nga na hindi mo kailangan ng gawin 'yan. Kasi nga ito ay confidential fund, no? Pero dahil ang ating pangalawang pangulo ay gusto nga niya maayos 'yan. So kahit na ito ilagay mo, hindi naman nila kilala yan, pero ang dating pa rin sa iba, ay, fictitious name yan. Hindi totoong tao yan. Eh kung di totoong tao yan, ba't di niyo patawag yung security officer na nag-implement niyan? Si Colonel Raymond Lachica ng OVP. Si Colonel Dennis Nolasco ng DepEd. Nung siya kalihim ng DepEd, ang ating pangalawang pangulo. Bakit? Eh kasi nga, pag napaupo niya yung dalawang officer na yan na nag-implement ng confidential fund, eh patotohanan nila under oath na natural, kating-kating magtanong po, lalo na yung magkapatid na tulpo, no? Pati po si Pangilinan, pati si Lacson, pati na po itong si Bam Aquino at si Rizal Tiberos, na sino-sino po ba itong si Yoyoy Villamin, ha? Si Mary Grace Piatos, mga si Chippy McDonald, mga totoong tao po ba ito? Eh baka malaglag kayo sa upuan nyo pag sinagot kayo ng mga security officer. Opo, ma'am. Opo, sir. Mga totoong tao po yan. Ah, okay. Nakaharap mo ba itong mga ito? Hindi po lahat. Meron pong nakaharap, meron pong hindi. Bakit? Ah, masyado pong mailap yung iba. Siyempre, may trust issue po yun. No? Kaya yung pagkakakilanlan nila, sigurado ka ba? Eh, baka yung binigay mo, hindi naman binigay mo. Eh, sigurado po. Kasi kung hindi, mapapahamak po. Diba? So, anong operasyon yan? Ah, naku ma'am, sorry po. Hindi ko na po pwede ikwento yan. Kasi national security na po yan. Diba? Diba? Kaya bakit hindi nyo mapaupo yan dyan dalawang yan? Kasi imbis na maging matibay ang inyong naratibo para mapatunayan nyo na hindi totoo yung mga taong yun, eh lalo lang mapapagtibay ng dalawang security na ito. Kaya nga ayaw nyo paupuin. Walang pinagkaiba sa totoo lang, dun nga lang sa apat na article na yan, ang pinakamatindi na pasok sa banga na impeachable offense ay bribery. Article number 3. Bribery yun po ang pinakamatindi. Swak na swak po yan talaga bilang impeachable offense. Tama? At nun sa Kongreso, nung nagkaroon po ng Committee on Justice, Committee on Good Government pala and Accountability, ang chairman si Joel Chua, hindi ba inimbita nila yon si Yusek Gloria ba yan? Yun yung nagsabi, nakatanggap siya ng white envelope, mga ganyan. At kalaunan, may mga iba pa. Pati si Michael Poa nakatanggap ng white envelope. Di po ba? Iyan ang matindi. Bakit binitawan niya yun? Ha? Bakit? Kasi doon sa video, nung galit na galit, sa Zoom meeting, ang ating pangalawang pangulo, nilabas niya yan. At yung white envelope na yan, ikaw, Lisa Araneta Marcos, sabi mo sa akin, di ba? Naalala niya? Hmm? Ibigay ko, di ba? Yung mga envelope na yan. Ano ginawa ko? Binigay ko. Kaya nga dati, yung mga press ko na tinatanong ng pangalawang pangulo patungkol doon sa white envelope, ano ang sabi niya? Ah, oo. Bloodbath ito. Talagang, edi pag dumating yung panahon na yun, sasabihin ko. Di ba? Eh, sinabi na niya. Nasabi na po niya doon sa Zoom meeting eh. Di ba? Nabanggit na niya eh. So may pinanggalingan pala. At ngayon na ina-attrust na po ng prosecution yung bribery, ano pa ibig sabihin nun? May madadamay talagang iba. Di ba? Sabi ko sa inyo, huwag na kasi kayo nag-rally. Huwag na kasi nag-rally. Di na po, ma'am. I love you. Di ba na? Ay, nako, sa totoong buhay lamang. Di ba? Kaya kung titingnan natin, yun ang malaman na pagkasunduan. Ano, paupuin ba natin ang dating Senador Trillanes? Kung talagang paupuin natin yan dyan, sige, ganito na lang. Sabi naman ng presiding judge, di ba? Unahin natin yung pagtitistiguhan niya, which is bank records. So, kailangan bank official muna. Na? BIR. Maupo na sila ron. Di ba? Sino pa? E de, eto, yung AMLA. O tapos, tsaka mo siya paupuin dyan. E bakit umatras si Trillanes? Bakit? Kasi iba yung hawak niya. Iba yung hawak niya. Doon sasasabihin nung ng bank official, ng BIR, ng AMLA, hindi tutugma eh. Nakuha niyo po. So magkaiba, tama? At ang mabigat pa rito, naalala niyo dati nung pinangangalandakan niya yan na ayan, nakuha ko to sa AMLA, ganyan. At nung AMLA, kahit na doon sa Quadcom mismo, sa Quadcom, ito na, yung inaano nila si Tatay Digong sa Quadcom. Yung Quadcom official mismo nagsabi, matagal na po yan sinasabi na sa amin galing yung sinasabi ng dating Senador Trillanes. Hindi ho sa amin galing yun. Wala ho kaming ganyang record na sinasabi. Nakita nyo? Hindi na po administrasyon ng Tatay Digong ha, na nagkakaroon ng pagdinig sa Quadcom. Yung dalawa pong attorney ng AMLA, andun pa ata si Trillanes nung sinabi eh. Mawalang galang na lang po, pero hindi ho sa amin yan. Noong pa po yan sinasabi na galing sa amin, no? For the record, nababanggit yung AMLA na galing sa amin. Hindi ho pwede kasing ganun eh. Diba? Kasi nga, diba, yun yung sinasabi ko sa inyo, may confidentiality, dahil ang pakay nila, ang pakay na AMLA, binabantayan yung money laundering. Diba? At yun na nga, yung baaring may spike ng konti sa iyong account, baka may problema ka na, baka ikaw ay kinidnap na, o baka binablockmail ka. Di ba? Kaya may huge amount of withdrawal. Di ba? May mga ganun. Ano po? Kaya fina-follow nila yung money trail kasi may perception ng krimen na nangyayari. No? Above all, may nangyayaring krimen. Baka nga. Dahil hindi naman pala normal. Kaya kakausapin ng AMLA ang manager. Gaano katagal niya ng kliyente yan? Matagal na. 20 taon mahigit na. So ngayon lang niya nakapag-withdraw ng ganyang kalaki, isang dagsak. 2 million. Yes, ngayon lang. Ah, oh, sige. So may protocol yan. No? Hindi nila masabi na baka yung telepono ng kliyente naka meron ng yun na kung totoong nakidnap, ano? Eh baka may nakikinig na, no? Kaya gagawa ng paraan, no? Ang bangko. Halimbawa, nandun yung kliyente, no? Gagawa malamang ng sulat. Susulatan ng maliit na papel lang, no? Iaabot din doon sa kliyente. Ano nakasulat doon? Ma'am, are you okay? Is there a problem? O sir, are you okay? Is there a problem? Di ba? So pag nabasa at nakita mo ang reaksyon, baka nga may problema na. Diba? So okay, sabihin, can we talk? Can we have coffee? So aayain, o ma'am, can we have lunch? Diba? Parang gano'n kasi ang perception, baka sinusundan na yan, tinitingnan, na, baka sinapahamak. So kasama doon ang AMLA sa pagmomonitor. Yan ang trabaho nila. Kasi nga tinitingnan ang binabantayan yung pera nilolonder, nilalabhan, no? Kaya nga ang sabi ng ating pangalawang pangulo, kung ikaw ay magnanakaw, hindi mo ipapasok sa bangko, sa maleta mo ilalagay. Kaya ngayon inaakusahan na siya. Inaakusahan na siya ni Gracioso na bungi-bungi din po ang kanyang testigo, samantalang ang NBI 100% daw sure. Pasadong-pasado daw yung pangalawang lie detector test. Saan ka nakakita? Samantala, kung titingnan po natin,

ganitong petsa, ganitong araw. Buti na lang, nagkataon pa ha, ang bait talaga ng Diyos, no? May dokumento na si Jeffrey Tupas nung araw na yan ay nasa Vietnam. No? At yung isang araw ay nando naman siya sa Korea. Sa nakakita, may dokumento magpapatotoo na wala siya dito no sa sinasabi ni Gracioso. Diba? At ito mabigat, ang NBI mismo. Sabi po kasi ni Gracioso, sabi ni Rodolfo Gracioso, bago ako ma'am lumabas sa ibang network, ma'am, yung polygraph yung first. So bago pala siya nagpa-interview sa GMA 7 noon, nagpa-polygraph siya, no? Mga last month, ma'am, ha? Mga August siya, ma'am. Yan ang sabi ni Gracioso. Ito ngayon ang sabi ng NBI director matibag, no? Sabi niya, yung first lie detector test niya June. June. Eh, August po ang sinasabi nung nag-lie detector test. So, sino sa inyong dalawa ngayon na nagsisinungaling? Diba? Ay, naku, sa totoong buhay lamang. Di po ba? Ano po? Kaya, paano titindig po? Diba? Paano titindig ang kasinungalingan? Diba? At may mensahe nga pala po, ah. Kaya sabi ko, humugot tayo ng pag-asa sa ating Korte Suprema. Dahil may mensahe po ang kasalukuyan na kasalukuyang Chief Justice OIC ano ng Acting Chief Justice na si Senior Associate Marvick Leonen. So Acting Chief Justice po siya. Hari nawa siya po ang maupo talaga, no? Di ba? Sana, no? Kasi prerogatiba pa rin ng Pangulo sino ilalagay niya riyan. Oh, nasa kanya yan. Paano ko ilipat nga doon si Boeing? Oo, pwede yun. Kasi siya yan eh. Di ba? Siya yan eh. Di ba? Eh, lalo na kung yun ang naisip niya na gagawin natin, eh kapangyarihan niya bilang Pangulo. Di ba? So ito sabi po ni Acting Chief Justice Marvick Leonen. Ano? Acting Chief Justice Marvick Leonen urged court justices, judges, and personnel to not be complicit in corruption. Ha? Huwag kayong makipagkontsabahan sa corruption, no? Huwag niyong konsintihin ang corruption, yun ibig sabihin ng complicit, no? Kasi pag complicit ka, alam mo nangyayari, hinahayaan mo, alam mo nangyayari, pero hinahayaan mo, malamang meron ka. Kasi pinapayagan mo eh, 'di ba? So complicit ka, 'di ba? You are complicit and conflicted. Yan, dalawang salita yun. Ano? Pag ikaw ay complicit, alam mo nangyayari, pinababaya mo, kinukonsinti mo, may pakinabang ka. Tama? At conflicted ka, hindi mo magawang sabatahin, kasi nga, nakikinabang ka rin. Yan po siya. No? Either way, either kasi kumpari ko yun. Mga ganun, ano? Mga ganyan. So dapat hindi. Di ba? Dapat, yun ang sabi niya, no? SC Chief Justice Marvick Leonen urged court justices, judges, and personnel to not be complicit in corruption, noting that grave ethical breaches inflict harm on public service and equal justice. Ito ang kanyang sabi. Quote, every act of corruption benefits the powerful or the wealthy. It weakens our ability to serve those who are poor or disempowered. Yan po ang sabi, ha? Kaya naglabas siya ng Memorandum Order Number 94-2026 dated September 30, 2026. No? He directed all court justices, judges, lawyers, and court personnel to report all incidents and information that warrant investigation. These instances are those that involve possible violations of anti-graft and corruption laws by any judge, justice, or court personnel at any level of the judiciary. To facilitate reporting and streamline internal oversight, people may send complaints of corruption
involving court personnel.

0: and members of the judiciary directly, naku, ito na, pwede tayo mag-email dito, directly to integrity@judiciary.gov.ph. Ito ang sabi niya, those who have information therefore are encouraged to provide as much relevant and concrete information that they can safely disclose so the court may proceed with its own inquiry, fact-finding, or investigation. Yun po ang sinabi niya. At ito ang quote. To remain silent in the face of corruption is to become complicit in injustice. Every act of corruption benefits the powerful or the wealthy. It weakens our ability to serve those who are poor or disempowered. Stand for integrity. Let us serve our people well. Ayan, ano po. So, naantay po natin yung pong sa barangay election. Limang araw lang sila pinakasagot ng SC, di ba? So, ilan araw na po tumakbo. Kaya ito si George Garcia, si Comelec George Garcia, chairman, ano. Paghanda na po niya. Dahil pag nagdesisyon po na ito ay unconstitutional, matutuloy po ang barangay election sa Nobyembre. Kung hindi yung magiging sapat ang pagpapaliwanag ng Solgen. Ano po? Diba? 5 days non-extendable po yan. Next week, no, malalaman na po natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema pag nagkataon. Diba? Ayan. Pag di sila sumagot, wala. Na-forfeit nila. Magdi-desisyon ng Korte Suprema. Ganun po yun. Pag lumagpas ang 5 araw, di sila nakasagot. Halimbawa, hindi nakasagot ang mga partido, no? Hindi sumagot, no? Aba, di, ang mangyayari nga po ay mag-i-issue na po ng desisyon ang Korte Suprema. Di ba? Ganun po mangyayari. Samantala, bago pa tayo tuluyang magtapos ngayong gabi nito, aba, eh, sabi ko nga, hanggat maaari, basahin ko po, ang lahat ng inyong mga mensahe ngayong gabi, dahil Biyernes naman po talaga, tingnan ko nga, huwag lang ni mahahaba. Mahaba nung iba. Sabi po ni Ate Kimura Dolores, magandang gabi. At salamat po, Sir Bernard Tan. Ayan, di ako nakaawit ngayon, Ate Kimura. Panayang thunder eh. Pero yung effect, ha? Okay ba yung effect kanina? Salamat, Ate Kimura Dolores. At arigatugosay mas po sa iyo, pati kay Ate Delia Maing. Ha? Salamat po. At syempre, sabi din po ni Kuya Ramon Vier, good PM, Sir Bernard at mga kakampi. Kala ni BBM, kaya niya burahin ang mga Duterte. Aba, syempre, hindi niya magagawa yun. Salamat, ha, Kuya Ramon Vier. Ay, mo, ilan na kaya nagastos nila, no, Kuya? Billion-billion, ano? Diba? Pero ganun pa rin, ano? Parang sila na nagkakampanya sa ating pangalawang pangulo para lalo na, na nakikita natin na ay, karapat dapat palaga siya ang mamuno. Di ba? No? Diba? Kaya abangan natin. Di ba? Kaya nga pati yung mga senador judges, eh. Baka sila rin eh, makumbinse. Ano ba yan? Wala naman. Paano kayo kukonvicto? Eh, wala. Diba? Kaya yung mga magkukonvict pa rin, wala, sarado talaga mga ulo nun, utak nun, ang gagawin natin, di ba? Salamat ako, Kuya Ramon Bier. Ate Kimura Dolores, hindi po ako nakapanood kay Trililing. Nasa work po ako. Ay, oo. Buti na lang, di ka nanood, nasa work ka. Pero pwede mong balikan niya sa YouTube para makita mo kung ano yung mga sinasabi ko, Ate Kimura Dolores. Salamat po. Panoorin mo. Saglit lang naman, dahil mamadali rin siya. Dahil may mga magagaling na reporter talaga na nag-uusig sa kanya. Pag di niya masagot, pakinggan mo yung sagot niya, iba na, paiwas. Salamat, Ate Kimura Dolores. Ha? Ate Roxanne Costa, magandang gabi po. Ayan, sabi ulit ha, ni Ate Kimura Dolores, bumaligtad po ba si Senator Loren Legarda? Nabasa ko nasa panig na siya na majority. Ay, hindi pa po, hindi ho. Yun lang kanyang spokesperson na nagsabi doon sa isang interview yata, no? Sa isang interview sa isang istasyon, parang yung mga napag-usapan, baka sakali, sabi niya, malay nyo, di ba? Malay nyo, bumalik siya sa majority, parang gano'n. Ano? Pero hindi si Loren na nagsasabi, no? No, hindi po. Kaya wag ko kayo agad maniwala, no? Kung babaliktad siya sa majority dahil lang po mag-aala Joel Villanueva siya o mag-aala Chis Escudero, siguro alam naman ni Ma'am Loren 'yun, ano? Yung integridad, no? Mas mahalaga 'yan. Dahil buong buhay mo dadalhin mo 'yun. 'Di ba? Buong buhay mo dadalhin mo 'yun. Kaya palagay ko naman, dahil yung anak niya matindi paninindigan eh. 'Di ba? Si Leandro Libiste, no? At may hawak ng dokumento yung si Leandro Libiste eh, na sa tamang panahon ilalabas daw niya. Yun ang kaabang-abang, no? Salamat Ate Kimura Dolores. Si Kuya Leo Gutierrez naman po, sabi niya, good evening Sir Bernard, kakampitan, TGIF. Happy weekend sa lahat. Shout out sa mga followers. Si Trilling, ang asong yabang, kung ano na naman pinagsasabi ng asong buwang, huwag paniwalaan si Mental Boy. God bless. As God bless Philippines. Salamat sa iyo, Kuya Leo Gutierrez. Tapos sabi pa niya, ayaw umupo sa prosecution dahil takot sa cross-examination. Ha, ha, ha. Yan ang asong mental. Hindi ko talaga, kaya nga yun sinabi ko, hindi niya magagawa sa impeachment court yung ginawa niya sa press con. Dahil ultimo ang court, impeachment court, hindi papayag bilang plataforma ng ano, propaganda. Diba? Kasi ang pinag-uusapan dito, ebidensya. Sa korte, hindi papayag po ang impeachment court. At lalong hindi papayag ang ano, ang defense team, ano? Dahil kailangan lahat ng sasabihin mo dito, sigurado ka, may katotohanan, may dokumento, mapapatunayan mo sino nagbigay sa'yo, san galing, authenticated ba yan? Eh mukhang niya nang hindi kaya niyang patunayan, kaya umurong siya at ginawa niya presko na lang. Di ba? Ano po? Yan po siya, no? Ayan. Kaya salamat ha, Kuya Leo. Ayan. Si Kuya Rick Orasyon, magandang gabi rin sa iyo. Salamat po. Sabi naman ni Ate Charito Cabrera Diana, according to the spokesperson of Loren de Garda, she will join the majority. Agui. Ah, hindi pa po final yun. Hindi pa po. Hindi po. Ano pa lang po yan? Talking. Kumbaga, nag-uusap sa interview at napunta dun sa usapin, no? Nagaling naman siya sa majority. Malay nyo, mga ganun, ano. Pero hypothetical po yun. Dahil alam din naman ng spokesperson, ano magagawa sa image nung kanyang kliyente kung sakasakali na mag-aala Joel Villanueva siya o ala Chis Escudero. Overnight, yung respect, tanggal po yun. Alis kagad yun. At buong buhay mong inalagaan ng karir mo, wala nang kredibilidad. Wala ka na. Yan nga ang sinasabi, kung wala kang paninindigan. Lalo na sa panahon na ikaw ay ginigipit. Diba? Hindi ho excuse. Eh. Hindi ho excuse na ginigipit ka, the all the more nga, dalalo. Sabi nga ni Tatay Digong, hindi lahat ng pagkakataon binibigay para mamatay ka para sa bayan mo. Oo. Kaya kung mamamatay ka para sa bayan mo, isang malaking karangalan niya. At hindi lahat pinipili para magawa yan. Kaya sa panahon na ganyan, na kailangan mong manindigan, gawin mo. Yan po ibig sabihin. Diba? Salamat at Charito Cabrera Diana. Si Kuya Boy Para Abras, magandang gabi mga kakamti. Wala na, tapos na ang mga plano ng mga Marcos Jr. Administration sa impeachment nila kay VP Sara Duterte. Resulta, convict nila si VP Sara dahil walang reaksyon ang taong bayan. Hindi pa naman po. Wala pa tayo doon. Di ba? O kaya ang Korte Suprema ay nariyan pa rin naman po. No? Basta magtiwala tayo sa sistema dahil hindi naman nila hawak ang lahat. Sabi ko nga, kung kurap ang sistema, nasa tao po. Tao po ang nakukurap. Eh, di ba? Pero hindi mo kayang kurapin ang lahat. Di ba? At ang may hanay namin, di ba? May natira pang isa. Hello? Di ba? Salamat po. Ah. Apo. Naalala ko tuloy eh, naghahapunan kami na misis ko. Tapos bigla na, baka napag-usapan lang namin itong mga bagay na to. At kasama na po yung mga media, no, na involved sa korupsyon, ano, na nagmamalinis pero involved naman talaga sa korupsyon. Abay, nabanggit tuloy niyan. Naku, dad, ganyan naman po silang lahat. Talagang lahat sila ganyan. Sabi ko talaga eh, ha? Hindi lahat, ha? Natawa sa akin eh. O, syempre hindi. Salamat. Naku, nakwento ko lang. Ads. Naku, maraming salamat. Magandang gabi sa iyo. Good evening po ulit sa inyo, NTGIF. Hindi po ba pwedeng SC to make a ruling now since the Senate made the stand on the threshold rather than wait for the Senate to make that action? Baka po kasi kapag ginawa na ng Senate ang pinagkasunduan nila, eh maging too late na ho for appeal. If they will make a ruling now po, eh mawawala na ho ang agam-agam at definite at straight na po ang tatahaki ng impeachment trial. Just my two cents lang po. Happy weekend po sa lahat. Ako, happy weekend sa'yo, Adsa. Pero tulad po ng aking nabanggit, ano? Reading between the line dun sa naging test, dun sa naging desisyon ng Korte Suprema na bukod dun po sa walang legal standing yung mga nag-file, ay yung pong pinakamabigat din eh, yung prematurely. So, ibig sabihin, hindi pa ito tamang panahon. Kasi hindi pa nakukumit. Nagawa na nga nila yung pababa ng all members bilang threshold, no? Kaya nga ang depensa ng Senado, hindi naman namin binago ang threshold, 2/3 pa rin. Tama? Okay, sige. Pero yung mga letra sa constitution na all members, yun ang pinalitan nila. Tama? Maliwanag yan, di ba? So pagdating ngayon nung time na sila ay boboto na o gagawin na yung action following nung binago nila, ayan na po ang grave abuse of discretion. Ginawa niyo na eh. Diba? Kung hindi pa ginagawa sa ngayon, pwede nga talagang prematurely lang. Kasi kung sasabihin nilang, eh paano pag nag-desisyon ng Korte Suprema, di naman nila pwedeng i-overturn kasi sui generis ang Senado. Sila lang ang pwede mag-impeach. Tama naman yung sinabi ng mga sinasabing mga Ami si Korea, no? Pero sila rin na nagsabi eh, pag may grave abuse of discretion, pwede yang i-overturn ng Korte Suprema. Diba? Pwede niyang i-deklarang null and void o unconstitutional. Eh kung wala pa naman, paano niya sasabing unconstitutional? Hindi pa na-implement. Nakani pa. Wala pa yung damage itself. No? Eh paano kung ang mangyari na sabi ko nga kahapon, diba? Paano kung given the fact na binago na nila yung all members present, 14 na lang ang 2/3. And yet, halimbawa lang, walang convincing factor to convict the vice president na kahit yung hindi natin iniisip na mag-a-acquit sa kanya ay inacquit siya. Paano na? Kasi naisip nila yung political career nila. Halimbawa lang, ako buong buhay ko ito. Babatakusin ako, buong buhay ko din ako makakabalik sa politika. Kasi kinundik ko na wala akong matinding dahilan. Paano kung na-acquit nila imbis na ma-convict? Ah, di ba? Kaya nga sabi ko, pag nagkaganon, pwede pa rin pumunta ang Korte Suprema at mag-desisyon siya na yung ginawa niyo pa rin, mali pa rin yun. Ganun pa rin yun. Ano po? Ayan. Salamat ha, ads. At maraming salamat sa iyo ha. Si Ate Dolores Patawaran, magandang gabi po sa iyo. Kay Kuya George Rabaldin, magandang gabi rin po. Si Kuya Sunny Ray, no? Sabi niya, kakampi, takot silang mapahiya sa dala ng buwang na dating senador, sendalong rebelde. Alam ko, sundalong kanin yun eh. Salamat ha, Kuya Sunny Ray. Ayan, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., TJIF. Good evening po, Sir Bernard. Ang araw-araw na lumalaban sa mga tiwali. Shout out and God bless po. Nako, maraming salamat ha. Salamat po sa inyo. Sabi naman itong si Kuya Jonas Ricafrente Mojica. Good evening, kakampi. Sapul na sapul mo. Tanga lang ang maniniwala dyan. Salamat sa iyo, Kuya Jonas Ricafrente Mojica. Totoo naman, di ba, Kuya? 2015, 2016 pa niya itong mga binabanggit. Sige nga po. Hindi ko masisisi ang ICC. Lalo mo silang alam doon. Tama? O baka nga yung sinasabi nga po ng mga dating Marines na nagpapalit sila ng peso to dollar. Biglang naniwala, no? Nagpapalit na ng peso to dollar. Oh, yeah, okay. Naniwala na. Salamat ha, Kuya. Salamat ha, Kuya Jonas Ricafrente Mojica, kay Ate Susan Kua. Ayan, Sir Bernard, may Trililing talaga si Trililing. Kuya Dennis, salamat. Kuya Dennis Montances, good PM, Sir Bernard Tan. Umiiral na ba ang Marcos Wealth sa panahong ito? Pa-shoutout po kay Boy Matol, kay Aling Merlin Montances. Lagi silang matamang nakikinig sa inyong mga magandang paliwanag. Salamat po, Sir Bernard Tan. Salamat din sa iyo, ha, Kuya Danilo Montances. At kamusta po kay Kuya Boy Matol at kay Ate Merlin Montances. Salamat po. Si Ate Dolores Patawaran, matching daw siya. Ate Charito Cabrera Dayana, ang lakas ng loob ni Trilling na magpa-presscon. Imposibleng walang nagpapondo sa agad na yan. Oo nga, di ba? Magkano yun? Di ba? May mga parang piyesta pa sa labas. Diyos ko. Sabi na, salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Sabi ni Ads, ha? Sabi niya, ang lilinawin lang naman po ng SC ay ang all members. How we all going to interpret it, especially the present set of Senate. Opo, darating po tayo ito. Ha? Lalo na ngayon, ang OIC, Chief Justice po, IC, OIC Chief Justice Marvick Leonel. Ano po? Salamat. Ha? Siya po yung ponente nung Duterte versus House of Representatives na impeachment na biniklarang ang constitutional at wala ho nag-object. 15 po yun. Unanimous decision. Siya po ang ponente. No? Ano po? At maganda kung babasahin mo. Talagang para po sa legal process ng due process ang gusto niya mangyari. Hindi basta-basta lang na makaboto para ma-impeach nyo politically. Hindi siya payag sa ganun. No? Salamat ha. Kuya Ads. Ate Dolores Patawaran, salamat po. Ayan, dalawa na lang. Sabi po ni Ate Charito Cabrera Dayana, pati malalaking businessman sa Davao, pinangalanan niya, Tibay, eto dapat dito tinutuluyan na. Ayan, baka nga makatanggap na siya. No? Kaila Sammy Uy, kaila Michael Yang at iba pang nabanggit niya, pati po si Jaime T. Cruz, di ba? Ay baka ma-demanda na siya nito. Dahil hindi na siya senador, wala na immunity. No? Salamat Ate Charito Cabrera Dayana. Si Ate Dolores Patawaran, ingat po Sir Bernard Tan. Ingat din po kayo at happy weekend po sa inyong lahat. Ha? Nako, naubusan na tayo ng oras. Nabasa ko po ha? Lahat ng inyong mga mensahe. Kaya ako ay maghahapunan na agad. Kaya maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta sa inyong kakampi itong buong linggong ito. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated po kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. At least three colleges in the Paris suburbs have been damaged by fire as protests against poor conditions in higher education continue across France. Hundreds of schools and colleges are closed. The government has condemned what it called urban violence. The Indian pilot who was stabbed on an Israel-bound flight on Wednesday has said he was determined not to let others die. Schmidt Mutcher was attacked by his co-pilot but managed to open the cockpit door, allowing passengers to overpower his assailant and take control of the plane. There's been fierce fighting in southwest Yemen between the Iran-aligned Houthis and the Saudi-backed forces of the internationally recognised government. More than 80 fighters are reported to have been killed in the past day. The EU says it's ready to take collective action with the International Energy Agency on fuel stocks. Prices are continuing to rise and the bloc faces growing pressure from Washington to release reserves. Meanwhile, higher fuel prices were behind a bigger-than-expected rise in inflation in the eurozone in September. It now stands at close to 4%. Police in Delhi have detained hundreds of people trying to hold a protest calling on the head of India's Election Commission to resign. Demonstrators are also gathering in Mumbai. They accused the commission of manipulating voter rolls to favour the governing BJP. The English football club Manchester City have filed an appeal after an independent commission found them guilty of serious breaches of the Premier League's financial rules. And wildlife officials in South Korea have halted a fresh attempt to free a large shark that's become trapped in a canal after a net being used to guide the fish got stuck. The shark, nicknamed Bukangi, has been stranded in the waterway in Busan for 2 weeks, attracting thousands of curious spectators. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Okay, magandang umaga po sa lahat at muli welcome po sa ating programang Mate ngayong araw po ng Sabado, ikatatlo sa buwan ng Oktubre 2026. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Sally, in behalf of Kuya